nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

0: Isa ka maaya daayad nga adlaw sang Biyernes dira sa imo abyan. Yes, kadasig sa mga inadlaw anog weekend duman. Hulyo 24, 2026. Welcome gid sa aton nga pag-updanay diri sa programa Oras na Pilipinas sa Jesize 2 DXKI. Kutob lang kita alas 8:30 subong kay tagaan taligwa ang aton nga programa with ATI 12 para sa hilisgutanan pang agrikultura. Karon 8:32, 9:30. So shortened aton time subong last Friday na sang bulan. Kumusta ka? Nakapamahaw na? Grabe, ulan kagabi, no? Halin pa nga daan sang mga late mornings, nagsugod na ulan diri man sa may Morales mo. Dira man sa mga kaiping naton ng mga kabanuhanan. Kagsyudad, kagkaprobinsyahanan. So, kitaan ginaton tong mga post about sa grabe nga baha. Dira sa may Barrio 8, may mga nabahaan manda, no? Ang mga pumluyo naton, may landslide. Keep safe gig ka mo. No, na pakwit man to sila kag nabutang na sa luwas nga area. Medyo nagsanag-sanag nagawa pero gagum-gum gyapon ang kalangitan naton. So may mga nagsuspindigid sang klase ng mga LGU. Lakip na diri sa syudad sang Coronadal. Jensan, grabe man ang baha. Sarangani, itong sa Pumaslang Bridge na hugno duman. And madamo pa ng mga lugar ang apektado gid sang sigi-sigi nga pag-ulan nga nagresulta sa mga pagbaha. Basko gid ang tubig. Dalagya po ni sang habagat samtang may ara naman sang bagyong dito naga igo sa Northern Luzon. Kiyope, ano to man? Letter K na abi. Sabong, no? Kaya sunod-sunod ning mga nag-igo nga bagyo diri pag ano, Kiyapo gali. Kiyope man. Kiyapo. Nag-baskog pagid si bagyong Kiyapo samtang nagapalapit sa may Babuyan Islands. Ano muna gapabaskog sang habagat man, no? So, nag-pagwa ang pag-asa sang mga paandam especially sa mga lugar nga pinaka-apektado. Samtang dali sa aton, nagpaandam man ang pag-asa angot sa monsoon rains. Sige-sige nga pag-ulan. Padayon ni makadala sang mga pag-ulan sa dako nga bahin sa aton pungsod subong adlaw sang Biyernes. Masado alas 3 kagina sang aga nakitaan ining tropical storm Kiyapo sa kalayoon 355 kilometros sidlangan sang Apari, Cagayan. Ang iyang kabaskugon 65 kilometros kada oras sa sentro kag may pagbaskog kutob 80 kilometros kada oras. Nagagiho ini pa nakatundan aminhan nakatundan sa kada sigon nga 30 kilometros kada oras. So, magluwas gani sa bagyo, may hangin habagat man nga nagaigo sa Visayas, Southern Luzon kag Mindanao. So, doble halong sa mga pagbaha, baw may nakitaan pa to post nga ginapalapta sa social media tong tawo nga nagtabuktana sa baha. Nano dya? Kasi may problema man to sa kaya may depression ay hanto. Naglangoy tana, kita-kita gid nga pero tika baskog ang tubig. May lang kay nakasalbar man sa, nakapahigad man sa. Oh, kaluyan sang Ginoo. So, hindi gid, no? Magpasaya-saya, dara ka. Iban pa gid kung diin tong may baha nga kusog dito man sila sagay video-video about safety first gid dani, no? Kay damo na nabalang mga insidente nga nang mapabuyan-buyan pa, mapicture-picture pa, mavideo-video pa para sa damo nilang mga views, ay sila na hinuon ang nabutang sa ital-ital kag maiban gid nga ginbawian sang kabuhi. Pag-amo gani na mga kabyanan ang safety gid naton kag sang aton nga pamilya kag mga kapdanan ng aton unahon. Okay? Hindi nang mag-post sa inyong mga FB page. Nan. Oo. So, amugin ang perming reminder sa tagsa-tagsa. Sa aton nga pagpadayon, o kadasig sang oras, alas 8:10 doon, diretso na kita. Sa aton nga pabalon for today.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

0: sa ka-common nga verse ang aton nga pag-aistoryahan subong. Ini amo ang Romans 6:23. Sino naka-memorize? Sige, recite natin together. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Sa hiligay nun, Roma 6:23. Kay ang bayad sang sala, amo ang kamatayon. Pero ang libre nga regalo sang Dios, amo ang kabuhi nga wala sing katapusan paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Nga amay kamatayon tungod ina sa sala, no? Bayad o pinalidad sa kasalanan. Nag-umpisa ang sala, no? Kay Adan. Nagsulod ang sala, kalibutan, kagpaagi sa sala, nagsulod man ang kamatayon. When we talk of death, no, sa perspective sang Biblia, death is separation. Una nga kamatayon nga nag-abot sa tao is spiritual death, na himulag kita sa Ginoo, separated from God. Gani gin banish sang Ginoo si Adan kag si Eva dito sa Garden of Eden, na separar sila sa Ginoo. Ay lang kay ang Ginoo naghimo man pamaagi para mapasaguli ang relasyon ni Adan kag ni Eva ra sa iya. Ang Ginoo mismo nag bayo sa ila, no, nagpabayo sa ila. Ang ikaduhang sahi sang kamatayon is kinatawag naton physical death. Ang pagsiparal sang kalag naton sa aton nga lawas. Kabalo kita, no, nga tanan nga tawo maglabot gid sina, no, physical death. Hindi lang pare-pareho ang panahon naton, pero dira gid padulong ang kada isa. Hindi pa magbalik si Jesus, no. And ikatatlo nga kamatayon, amuning eternal death. Eternal separation from God dito sa impyerno. Pero may na lang ang Ginoo may pamaagi. Tungod kabalo siya nga hindi kinaton kaya. No, nga luwason ang aton kaugalingon sa sininga silot sang sala. Amo ang kamatayon. Gani, nagkari ang aton Ginoong Jesus kag nagtanyag sa aton sang iyang gasa. Amuning solusyon sang Ginoo sa problema sang tao. Amo ang kamatayon. Ang gasa sang kinabuhi. Bagong kinabuhi dira kay Kristo, kinabuhi nga wala sing katapusan. Gasa sang Ginoo nga dapat naton batunon in Christ Jesus our Lord. Dira naton na mabatunan ang kinabuhi sa aton Ginoong Jesus. So may duha ka destinasyon ang tawo matapos siya mamatay. Matapos mapatay, every person, kada isa sa aton, will spend eternity in one of two places. Isa lang sa sining duha ka lugar, heaven or hell. So kung mamangkot ka, tuod ba may langit? Tuod ba may impyerno? Yes. Ang aton Ginoong Jesus mismo ang nagpahayag sining mga butang sa aton sa Biblia. In the Gospels, mabasa naton na, no? Hambal ni Jesus, hindi ko na ipaghihambal kung hindi ni tuod, di ba? And remember, Jesus is telling us He is the truth. Siya ang dalan, padulong sa langit. Siya ang kamatuuran, wala siya nagabutig. And siya ang kabuhi. So, ang pulong sang Ginoo, ang Bible presents these places na real, kagamuning eternal destination sang tawo. Heaven is where God dwells in His fullness. Nami nga lugar a glimpse of heaven lang gin pakita sa aton, wala gin payag dira ang kabugusan, no? A picture of heaven, but the Bible tells us that it is a place of everlasting joy, everlasting peace. Wala katapusan nga pagsimba sa Ginoo ang aton himuon dito sa langit. There will be no more death, no more sorrow, no more crying, no more pain, because God Himself will dwell with His people. Ang pinakanami dito sa langit na kamatuoran is makaupod nato ng Ginoo, sang wala sing katapusan. And ang mga tao lang nga nagsalig sa ginhimo ni Kristo na pagluwas sa aton dito sa krus ang Kalbaryo, ang gospel nga nagapahayag nga si Kristo nagkari dari sa aton kalibutan, nagkinabuhi, no, perfect, and naghalad sa iyang kabuhi dito sa krus ang Kalbaryo, isip bulos sa aton nga penalty sa kasalanan nga among kamatayon, no. He gave His life at the cross, He was buried, no. He died, He was crucified, no? He died, He was buried, and on the third day, He rose again. Kag iya nga nabuntog ang aton kaaway, no? Ang kamatayon dito sa krus by His resurrection. Gani, ang resurrection sa aton Ginoong Jesus, amon ang first fruit sang aton man nga resurrection nga naghatag sang bugos nga pagsalig dira sa iya kaginbato ng iyang gasa, no, kinabuhi nga wala sing katapusan. Those who place their faith in Christ Jesus receive the gift of eternal life and the promise of being with Him forever dito sa langit. In contrast, ano naman ang description sang Bible about sa hell? Actually, mas damo description about sa hell, no? Pag si Jesus nag-istorya sini kay ginasiguro niya sa aton nga, wow, nagkarigan ko kay salbaron ko kamo sa sini iyang pakantuan ninyo tungod sa inyo mga sala. No, kaya seryoso kaayo ang aton Ginoong Jesus pag-abot sa ilisgutanan sang topiko nga impyerno. And hell is a place of eternal separation from God, sanahambal ko, and prepared for the devil and his angels. Place na of judgment para dito naman sa nag-reject sa Ginoo, nag-reject sa aton Ginoong Jesus. Ang offer of salvation sang Dios paagi kay Kristo. Wala ni ginapahayag sa aton ni Jesus para hadlukon kita, no, about sa impyerno, but to warn us and call us to repentance and receive His offer, His gift of eternal life. Jesus did not merely save us from hell, He also saves us for heaven. Ano ang description sang Bible about sa impyerno? Sigurado padulungan sa mga nag-reject sa iya. But ni Jesus, it is a place of confinement. Matthew 18:21-35. Presohan ina, no? But hell is far more or far worse than any earthly prison. Lala pa ni sabi sa nano da nga presohan. Sa diri sa aton nga kalibutan, ma-confine lang ang lawas mo when we say na preso ka, hindi ka nakaguwa-guwa, no? Pero hindi man ma-contain dira ang kabugusan nga ikaw. A person in prison, free man mag-worship, di ba? Free ka da mag-imagine, mag-dream. Hindi ma-lock up ang kalag mo da iya, no? Kaya si Paul kag si Silas na preso sila tuod physically, pero free sila ya magdayaw sa Ginoo kay amo tong ginhimo nila. Hell on the other hand is a prison for body, soul and spirit. Wala na sang paglaom didto. Kapati imo nga kalag malaglag. So ultimate prison ina saya ang description ni Jesus about hell. Ay didto man na prepare sang Ginoo para sa mga demonyo kag kay Satanas, di ba? Second, hell is a place of utter darkness. So wala dito suga-suga sa langit ya, no? Bal nila maparty-party daw sila to sa impyerno, I mean, no? Utter darkness. Bal nila maparty-party na lang daw sila sa impyerno. Wala sang amuna nga matabo dito so, no, sa Bible. Wala dito sunrise, wala sunset, wala gabi, wala adlaw. Puro kadulom lang gid, no? Utter darkness. Diba pag ma-confine ka sa isa ka room nga dulom-dulom daw ni ka ginawa, no? Paano na lang kung puro kadulmanan ang imo ma-experiensyahan sa wala sing katapusan? Hindi lang physical darkness ining ginaistoryahan ta, it's a world of moral and spiritual darkness. No, nga despair and fear never end. Kaya impyerno, no. Katatlo, hell is a place of perpetual suffering. Hambal sang Matthew 24:51, there will be weeping. God nga tudo, no, and gnashing of teeth, nagapagot sa kasakit, no, sa kainit, no, constant agony and pain without relief. It grieves the heart. Kabay ma-open ang mata sang tagsa-tagsa kag ma-set free kita from the bondage of sin and Satan. Hindi kita magpadulong sa sininga place of eternal suffering. And fourth, hell is a place of terrible loneliness. Ang mga kalag nga ga-suffer sa hell do not have fellowship. Hindi pwede nga ma-party-party dito kay wala fellowship dito, no? No friendship. Instead, hell is solitary confinement. Bisan crowded na didto kay damo gid, no? Lapad ang dalan padulong sa destruction, hamba sang Biblia, hell will be a place of utter and complete isolation. But the good news is, Jesus doesn't merely save us from hell. Ginluwas kita para makaupod niya dito sa iyaging harian sa langit. Kung sa the end, we will enjoy uninterrupted fellowship with God forever. Ano naman ang contrast, no? Sang gasa nga ginatanyag sang Ginoo sa tanan, no? Sa kada isa sa aton. We will finally be at rest sa tentasyon sang demonyo, harassment sang kaaway, so that we can serve the Lord perfectly as we were always meant to be. Maginang design sang Ginoo sa aton. Glorify siya, i-worship siya, layawon siya, no? And we will be made whole. We will be renewed physically so that we can endure the majesty of the presence of God kag i-worship siya forever. Sa langit, God's character will be fully revealed in us with no sin to hinder His goodness in us. No? Perfection. Dito na, no? No greater glory. No, ang mga kasakit naton diri sa kalibutan, hindi na makumparar sa glory that will be revealed, no, sa pagbalik sa aton Ginoong Jesus, kung sa diindalon niya kita dito sa iya eternal dwelling. The greatest difference between heaven and hell is not merely itong surroundings. It is the presence or absence of God. Heaven is eternal fellowship with Him, samtang ang hell naman, eternal separation from Him. And here's the good news, God does not desire anyone to perish. Nangamba sang pulong sang Ginoo, hindi gusto sang Ginoo nga, na isang mapanish dito. He lovingly offers salvation through Jesus Christ. Na napatay dito sa cross, ginbayaran ang silot sa aton mga sala, siya na banhaw, ang nagatanyag sang kabuhi nga wala sing katapusan, so that everyone who believes in Him may have eternal life. Yan, batuna, ang gasa nga ginatanyag sa aton Ginoong Hesus. Hallelujah gid niya nga makaupod kita forever. Forever nga magadayaw sa aton Ginoo. Amo nang aton nga pabalon subong nga Friday. Given nga daw amo nang topic subong sa social media kun tuod giba daw nga may impierno. So amo nang aton nga bibilin sa inyo nga pabalon sininga semana and towards the weekend. So let's go sa aton tagsa ka mga kasimbahanan this weekend kay araya ga practice na kita. No?
1: Oras na, oras na.
0: That's a picture of heaven, no? Kung kita naga at danay nagadayaw dara sa Ginoo, ga practice na kita ya yeah, para sa aton eternal destination. Pero kung allergic ka magsimba, di ba allergic ka man dito sa langit. Kay forever daan dito magsimba. So, ask the Lord, no? Nga baguhon nimo kasing-kasing. Kaga, umpisahin na subong practice. Naga, dila ko ba? Hello, kag happy listening kay John D, kay Brother Jacob, kag kay Sis Day, sa Roque Panganiban family. And sa Kagas family mandaray. Si Kuya Don Darie sa technical side. Good morning, Miga Joy. Thank God it's Friday. Have a blessed Friday to DXKI staff and listeners. Pagpanamyaw halin kay Kuya Don. Tristan, good morning manda sa imo. Gapanamyaw siya kay Migo Dave.

0: sa Aiko family kag kay Brother Abraham sa Ibanez family. Sang TSK naman ka ina umati man da si Sis Pinky sa Aurelio Estrella Ortiz family, Sis Jessica Hines Titong family, and Nanay Delia Tomas family. May short announcement lang ta anay, may mga schedule yata sang power interruption pa nga dapat bantayan. So ari, matian nato ng aton action line bago kita magtakop.
1: Action line.
2: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa July 24 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga purok Muslim kag Barangay Hall sang Punong Grande, Banga. Sa July 25 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Paraiso sang purok Cambodian sang Banga. Maapektuhan man from 8 a.m. to 4 p.m. ang bugos nga coverage area sang feeder 15-2, partikular ang City of Coronadal, BIR Jensen Drive, Nia, kag portion sang Barangay Santo Niño, lakip man ang portion sang Barangay Nupanggasinan. Kag bugos man yung coverage area sang feeder 15-3, partikular ang portion sang Barangay Santo Niño, portion sang Barangay GPS, kag Barangay Zone 2. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
1: Action Line.
0: Madamong salamat Mika Jen sa sina nga mga pahibalo angot sa scheduled power interruption today. So preparar karon na lang. Karon na ina mga alas 9, 30 minutes na lang. Sige, kay alas 8:30 na sa nambal ko no. Kaana naton ligwa ang aton nga dason nga programa. Kaupod ang ATI Region 12 Agri Ascenso sa 12. Ini ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir. Kaupod mo subong sa sulod sang 30 minutos sa pag-assist din ni Migo Don, Migo Dave, Miga Jen. Nagabilin sa inyo sang mayong aga. Have a weekend abyan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Ascenso.

Magandang umaga mga ka-agri at sa lahat ng mga nanunood at nakikinig, Agri Ascenso na po tayo. Isang masaganang pagbati po ang inihatid namin sa inyo. Ako po si Praise Aniscal ng ATI RTC 12 at ang magiging kaagapan nyo sa programang handog ng ATI RTC 12, ang Agri Ascenso sa 12, Usapang Agrikultura at Nutrisyon. Ito ay katuwang ng ating partner radio station 1062 DXKI FEBC Radio. At maya-maya ay makakasama natin si Doc Ella Rosie Frugalidad, veterinarian 2 ng OPVET South Cotabato, at pag-uusapan natin ang General Farm Biosecurity Protocols bilang pakikisa sa Philippine Agriculturist Month Celebration ngayong taon. Pero bago ang lahat, narito ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Agricultural Training Institute Region 12.

Matagumpay na naisagawa ng Agricultural Training Institute Region 12 sa pamamagitan ng Land Livestock Program at sa pakikipagtulungan ng DARFO at SOCSERDEC ang pagtatapos ng tatlong araw ng pagsasanay sa produksyon at pamamahalan ng itlog ng itik para sa benepisyaryo ng Livestock-Based Enterprise Development or LEED sa Rehiyon 12. Idinaos ang programa noong ika-siyam ng Hulyo taong kasalukuyan. Tampok sa pagtatapos ng programa ang nagbibigay inspirasyon mensahe ni Dr. Jesse V. Baldia, OIC Center Director, na hinikayat ang mga kalahok na isabuhay at gamitin ang mga kalaman at kasanayang kanilang natutuhan upang makapagtatag at makapagtakbo ng isang napamanatiling negosyo sa produksyon ng itlog ng itik. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya at pinakamahusay na pamamaraan sa pamamahala upang mapataas ang produksyon, mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka at makapag-ambag sa patuloy na pag-unlad ng sektor ng paghahayupan sa rehiyon. Bilang karagdagang bahagi ng pagsasanay, nagsagawa rin ng educational field visit sa St. Alexius College Demonstration Farm sa Barangay San Felipe Tantangan, South Cotabato. Pinangunan nito ni Ms. Mayra Dilega, Demonstration Farm Manager at Program Coordinator sa tulong ni Mr. Harvey Ayan Toribio, Demonstration Farm Assistant. Sa pagbisita, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kalahok na makita at matutuhan kulungan, sistema ng pamamahala at iba pang operasyon ng sakahan. Ang karanasang ito ay nagbigay ng praktikal na kaalaman na naging mahalagang dagdag sa mga paksang tinalakay sa loob ng pagsasanay. Sa pamamagitan ng pagsasanay at educational field exposure na ito, muling pinagtibay ng ATIRTC-12 ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng mga magsasaka at mga benepisyaryo ng LEED sa pamamagitan ng pagbibigay ng praktikal na kaalaman at teknikal sa kasanayan na magtataguyod ng napapanatiling produksyon ng paghahayupan, mas mataas na oportunidad sa kabuhayan at mas matatag na seguridad sa pagkain sa Rehiyon 12. Para sa iba pang impormasyon, abangan ang iba pang mga anunsyo mula sa ATIRTC-12. I-follow kami sa Facebook, X, Instagram at TikTok at ATI Socks at bisitahin kami sa aming website sa www.ati.da.gov.ph/ATI-12.

0: kayo pa rin po ay nakikinig sa estasyong ito, 1062 DXKI FEBC Radio. At ngayong buwan ng Hulyo ay ang selebrasyon ng Philippine Agriculturist Month na may temang The Future of Agriculture, Empowering Agriculturists Through Artificial Intelligence, Micro-Credentials, and Transdisciplinary Approaches na pinangungunahan ng Department of Agriculture, Professional Regulation Commission at Board of Agriculture alinsunod sa Proclamation Number 544 Series of 2024 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong May 10, 2024 bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng mga agrikulturista sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at sa pagsusulong ng seguridad sa pagkain, sama-sama nating ipinagdiwang ang kanilang dedikasyon, propesyonalismo at patuloy na inobasyon tungo sa isang mas matatag at masaganang kinabukasan ng agrikultura sa Pilipinas. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa para sa ating mga livestock at poultry raisers, ang General Farm Biosecurity Protocols. At kasama natin ngayon ang isang eksperto sa larangan na ito, walang iba kundi si Doc Ella Rosie Frugalidad, Veterinarian 2 ng Office of the Provincial Veterinarian of South Cotabato. Ayan, magandang araw po ma'am. Welcome po sa Agri Ascenso sa DOSEN.
1: Hello po ma'am Praise, no? At good morning po sa ating mga tagapakinig ng DXKI 1062. So, good morning po sa lahat ng ating mga tagapakinig, especially po sa ating mga livestock at saka poultry raisers, no? Di lamang po dito sa South Cotabato, kundi sa lahat po na naaabot ng ating signal ngayong morning. So, I think it's also ano din po proper to greet ang ating mga municipal at saka ang municipal agriculturist office po dito sa South Cotabato, as well din po ang ating mga other stakeholders tulad ng ating mga barangay animal health workers at especially din po lahat sa ating mga backyard at saka commercial na mga poultry at saka livestock raisers, no, Ma'am Praise?
0: Ayan, maraming salamat po ulit, Ma'am, sa pagpapaunlak sa ating programa. Dadako na po tayo sa ating topic. Ano po ba ang tinatawag na biosecurity at bakit ito mahalaga sa pag-aalaga ng mga hayop tulad ng baboy, baka, kambing at manok?
1: Ma'am Praise, yung biosecurity po kasi para ano siya, parang tawag nito, coined word siya. Bios meaning life and security meaning to safeguard, no? So yung biosecurity po na tinatawag, it is a system po ng protection upang maiwasan ang pagpasok at pagkalat ng sakit sa ating mga farms. So syempre ang aton nga, okay lang po ba na ano Ma'am Praise, either Tagalog or Ilonggo? So yung biosecurity po, isa po siyang way para hindi po basta-bastang makapasok yung mga sakit sa ating mga farms, no? So, yung ating mga pen, yung ating mga houses, at hindi po basta-bastang madapuan or magkaroon ng simptomas yung ating mga animals, no? So ang main importance po talaga kasi ng biosecurity, meron po siyang several points na i-consider. So siguro ang pinaka point po talaga natin ng biosecurity is una, ma-safeguard yung health ng ating mga livestock and poultry. Ikalawa, ma-proteksyonan din po yung livelihood ng ating mga farmers. At ikatatlo, kapag po healthy po ang ating tawag nito, ang ating mga farms, ating mga animals, syempre nagkakaroon po ng stability sa supply and sa supply po doon sa ating area. So Yung biosecurity po, nagsisilbi din po kasi siyang parang, yung ating biosecurity, nagkakaroon po siya ng maraming form. So, yung biosecurity, pwede siyang in the form of, kumbaga pa, yung physical form, yung nakikita natin parati na merong mga fencing, merong mga disinfection na ginagawa sa farm, meron pong mga record keeping, and then, yung location din po ng farm. So, isa lang po, kumbaga isa po yun sa mga kinoconsider natin as part ng ating mga biosecurity procedures na ina-apply sa farm upang ma-safeguard ito, ma-safeguard natin yung ating mga animals against various diseases.
2: Ayan, napakalino po ng inyong paliwanag, ma'am, no? Ibig sabihin, mas mainam pa rin na pag-iwas kaysa sa paggamot, yes, kapag may sakit na ang ating mga alagang hayop. Okay. Ma'am, ang katuwiran po kasi ng iba na ang biosecurity ay para lamang sa mga malalaking farms or mga industry. Bakit mahalagang ipatupad ito maging sa maliliit na backyard farms?
1: I think ano po 'yan, parang misconception ng marami, ano, Ma'am Praise, na pag sinabing biosecurity, commercial farms lang ang may capacity, commercial farms lang ang merong ang dapat mag-apply nito kasi sila yung talagang merong malalaking population. Pero yung biosecurity po, hindi po ibig sabihin kasi na kapag malalaking farm, sila lang ang may capacity or dapat mag-apply nito. Ang ano po kasi yung sakit, wala naman po kasi yan siyang pinipili, no, na yung ating mga diseases, wala naman pong pinipili kung yung hayop mo is my breed, upgraded ba, or native, ano. So, yung ating mga backyard raisers, I think maraming misconception about biosecurity na kapag backyard lang, meron na kasi silang mga practices, no. So, yung biosecurity kasi sa ating mga tawag nito, backyard at saka commercial, hindi naman po ibig sabihin kasi na backyard, hindi na natin maia-apply yung nandun sa commercial. May mga ano po tayo, pwede po tayong mga practices na at least basic natin na maia-apply. So, I think i-discuss ko po siya maya-maya, no, in detail. Pero yung importance din po kasi na iniisip natin sa biosecurity as an important factor, not just sa ating commercial or sa backyard, is that yung sa backyard po kasi, since nga yung ating mga backyard raisers ay kumbaga pa namumuhunan din sila, may mga capital din kasi sila na inilaan doon sa mga animals nila. So, it's only proper na dapat proteksyonan din nila yung livelihood at yung capital na inilaan nila doon sa kanilang animals, no? So, yung ano natin, kumbaga pa yung biosecurity, it's more than just a practice na common sa ating mga commercial farms. It's also a practice na dapat din pagtuunan ng pansin ngayon ng ating backyard raisers, especially na marami na tayong mga sakit na nag-emerge, no? So, nandito naman sa ating paligid, actually ang mga backyard raisers natin well aware na kung ano yung mga sakit na ito. So, knowing nga na yung ating mga diseases, yung ating kumbaga pa kalaban natin, no, hindi natin nakikita. So, ang biosecurity is one way na at ma-prevent yung pagpasok ng mga sakit na ito, ng ating mga, yung mga sakit na ito, yung mga bacteria, viruses, pathogen, hindi po natin basta-basta nakikita. So, itong biosecurity ang one way para ma-prevent ang pagpasok, no.
2: Ika nga nila, existing sila.
1: Yes.
2: Ayan, tama po na mahalagang ipatupad ang biosecurity maging sa maliit na backyard farms, hindi lamang sa mga malalaking commercial farms. Dahil maliit man o malaki ang ating alagaan, pare-pareho pa rin itong maaaring tamaan ng sakit.
1: Yes,
2: dahil existing talaga yung mga viruses, bacteria, and the pathogens po. Kung hindi, magiging maingat yung ating mga farmers. At bilang isang veterinarian too po, Mama, pumupunta po ba kayo sa mga lugar?
1: Yes,
2: may
1: po.
2: May mga nabibisita po ba kayong farm? Ano-ano po yung mga pangunahing biosecurity measures na kanilang isinasagawa, na dapat sagawain ng bawat livestock at poultry raiser sa mga may mga farms po?
1: Sa ano naman po, kasi yung sa amin dito, ako po kasi kasama din po ng mga sampu po ng mga kasamahan ko no sa laboratory section ng ating provincial veterinary o ng Office of the Provincial Veterinarian. So kami po actually kami po yung nandoon po sa monitoring and surveillance din ng mga diseases. So actually hindi lang naman po yung sa amin, tulong-tulong kami sa aming buong opisina upang mag-monitor sa paligid kung ano yung iba't ibang sakit na nandun sa ating palibot. So, syempre, isa po sa aspect ng aming monitoring is yung pag-iikot-ikot sa ating mga farms, no? So, sa pag-iikot-ikot po ng mga farms natin, marami po tayong practices na nakikita, mga traditional na practices, and then meron din pong mga practices na for example, parang isinasangguni natin kay Bureau of Animal Industry para mai-apply din or maituro din natin sa ating mga farmers, no? Especially sa ating mga backyard. So, yung mga primary po na biosecurity measures na kinukonsider po natin, based na rin po ito sa Farm Biosecurity Evaluation Standard na ibinigay ni Bureau of Animal Industry. Una-una po is yung location, kumbaga pa kung saan situated yung farm natin. So, yung situation po ng farm natin, pag mas malayo tayo sa ibang farms, syempre mas tendency na lesser ang tendency na makahawa yung ibang farm sa atin sakali na merong disease doon sa kabilang farm. Then, yung pagkakaroon ng clearly demarcated clean and dirty area. So, kumbaga pa yung ating production area versus yung ating area na na considered natin na kumbaga pa dirty. So, i-consider natin na yung ating production area or yung pen, your housing, kung saan nandun yung mismong animal natin, yun yung i-consider natin as clean. Samantala, para ma-distinguish natin yung clean at saka dirty area, kailangan meron tayong ilalagay na fencing. So, isa yun sa mga consideration or recommendations na dapat i-establish natin sa ating farm. And then, isa rin na considerations para sa biosecurity, no, is yung ating mga facilities. So, ano ba yung iba't ibang mga facilities na pwede nating ilagay sa ating farm para at least ma-safeguard natin yung pagpasok ng hindi tayo basta-bastang pasukin ng ibang mga tao, mga animals or mga peste or mga ano. So, pwede tayong maglagay ng mga signages tulad ng unauthorized personnel are not allowed, then mga ganun. And then pwede ring advice din nila na pwede din dapat before magpasok sa farm, meron ding shower in or shower out na gagawin yung ating mga farmers. Medyo mahirap ito, ma'am Praise, actually na i-apply as experience namin, pero ang kuan lang naman natin is kung kaya ng farmer na or capable ang farmer na kung pwede sana before sila papasok doon sa area, kailangan maligo, and then paglabas maliligo ulit. Isa din po pala nating consider no sa ating mga diseases, especially sa farm setup, is knowing na yung ating mga animals kasi nandun lang kasi sila sa loob ng pens, hindi naman sila yung umaalis, no? So yung umaalis yung mga talagang pumapasok, nagkakaroon ng movement, is yung ating mga tao, yung mga farmers natin. So kung yun ang i-take into consideration natin, knowing nga na tayong tao yung merong movement, tayo yung posible talaga na magdadala ng sakit galing sa labas, papasok doon sa ating area. So, yung shower in, shower out, isa yun sa way na, kumbaga pa, before ka papasok, wash in. So, kailangan pag naligo ka rin, kailangan meron ding tubig, malinis na tubig, sabon, and then yung tawag neto, yung drainage nung ano natin, tubig, kailangan malayo din sa ating pens, no? Then, complete change of clothes. So, dapat kung ano yung damit na ipapasok doon sa farm, kailangan dedicated lang yun dun sa farm. Hindi pwede na yung damit na galing sa labas, ipapasok din natin sa farm kasi hindi nga natin alam, baka may dala na tayo doon, mayroon nang kumapit doon sa mga damit natin, no, na mga pathogens. And then, second is yung pest control. Pag sinabi nating pest control, Ma'am Pris, very general siya. Hindi lang siya ibig sabihin na pest control, nandun lang siya sa langaw or sa langaw. So, pag sinabi kasing pest control, 'di ba, ang ano natin is doon din sa mga rats, mga other vermins na posibleng pumasok doon sa ating area, magdadala sila ng mga pathogens galing sa labas and then papasok. Aside din kasi sa pest control, meron din sana tayong mga proper fencing para hindi rin makapasok, no, yung ibang animals na nandun sa mga na inaalagaan din ng farmers. Ito, Ma'am Pris, parang common ito na observation namin during field na kapag pumupunta kami doon sa mga tawag neto, sa mga babuyan, especially sa backyard, makikita natin na yung ating mga farmers, hindi lang naman kasi sila, parang kumbaga hindi lang baboy or hindi lang isang klase ng animal kasi nga syempre gina-maximize ng ating mga farmers kung ano yung pwede nilang maalagaan, aalagaan. Syempre, not just for income purposes, for food purposes. So, minsan yung mga farmers natin, nag-aalaga sila ng baboy, at the same time, nag-aalaga din sila ng manok, nag-aalaga din sila ng pato, ng bibi. So, minsan, common namin ito na observation na yung ating farmer nag-aalaga ng baboy, and then, nag-aalaga sila at the same time ng mga manok, ng mga pato, yung manok at saka pato, 'di ba, nandun lang sila free range. Free range lang sila, nandun lang sa palibot kung ano yung ibibigay, minsan gani yung mga food wastage, mga kumbaga pa daw damog nga panghatag. So, minsan yung mga pato sila yung mahilig din talaga na kumain doon sa mga yung hinugasan, no? So, yung hinugasan, minsan makita natin, hindi natin naiiwasan, baka meron tayong mga naidala, bawa nag-ulam tayo ng mga other pork products, no? So, minsan nawawash away doon sa drain, doon kumakain yung mga pato, and then yung mga pato, afterwards, mag-ikot-ikot, maglaag-laag sa area, and then pupunta doon sa mga pens, sa mga tangkal, no? So, isa sa mga ano sana natin is i-consider natin na kapag meron tayong mga animals is maglalagay tayo ng mga additional fencing or nets para hindi basta-bastang makapasok yung ating mga free roaming animals doon sa area, no? And then aside din doon sa ating mga pest control program or other animal control program na in place, is meron din sanang mga regular cleaning and disinfection na ginagawa sa ating mga pens. So, sa regular cleaning and disinfection, hindi naman po ibig sabihin na backyard raisers, hindi na natin afford, no, na hindi tayo na afford na gumamit ng mga yung high-end or yung mga industrial grade na mga disinfection. Not necessary naman po na yun talaga yung kailangan gamitin para at least mag-disinfect. According sa ano ng Bureau of Animal Industry, pwede po tayong gumamit ng yung common natin na bleach, no? Household bleach, common siguro, brand name, Zonrox. So, yung mga chlorine natin or yung Zonrox na commonly found in our homes, pwede po natin siyang gamitin as alternative for disinfection. May ano lamang po, meron lamang po yun siyang parang way para magtimpla. So, yung sa ating household bleach or chlorine, ang ano po, ang ating concentration na ginagamit, ang ating solution na pwedeng gamitin is 400 ml for 400 ml ng ating 5% liquid bleach sa 20 liters na water. Okay. So, isa po 'yun na ano natin na gagamitin. Sa cleaning and disinfection naman po, ang ano natin, ang hindi naman po kasi pwede na pag nag-cleaning and disinfection tayo, nandyan yung ating animals, no, doon sa area. So, syempre, para ma-safeguard din sila doon sa harmful effects ng disinfectant natin. So, ang ginagawa po, kailangan pag nagki-cleaning and disinfection, empty po yung ating pens. And then, pag nagki-cleaning and disinfection po tayo, kailangan mag-start po tayo, tatanggalin po muna natin yung mga fecal matter and other yung mga kumbaga pa debris na andun doon sa ating area para ma-maximize natin yung absorption ng disinfectant doon sa ating mga pens. And then pag nagki-cleaning po tayo, mas maganda na mag-uumpisa tayo from sa kung ang, ano nga niyan, ang nandun nga sa isang video is inuumpisahan niya talaga doon sa parang sa taas ng dingding ng kanyang pen pababa, no? Then mas maganda din po na gumamit tayo ng mga sprayers. Kung hindi naman, minsan nga ang nakita po namin sa isang practice ng farmer, gumagamit siya ng knapsack sprayer na dedicated. Yes po, dedicated lang po doon sa pagdi-disinfect, cleaning and disinfection ng kanyang farm. So, sa cleaning and disinfection, ang advisable po na number of times, syempre, mahirap naman yung araw-arawin natin, Ma'am Pris, no? So, ang ina-advise po is around 2 to 3 times a week. So, depende naman din po kasi yan sa dami ng ating mga alagang hayop na nandun sa farm at saka yung ating space na available para paglipatan ng ating, or kumbaga temporary na paglipatan ng ating mga animals. And then, aside sa ating regular cleaning and disinfection, Ma'am Pris, isa din po sa mga kinukonsider natin is yung ating tinatawag na downtime. So, pag sinabi po natin na downtime, meaning po niyan, kapag galing po tayo sa labas, hindi po pwede na kaagad-agad papasok tayo sa farm. So, actually, mga commercial farms nito, ito yung isa sa mga strictly kuha nila na protocol, no? Strictly in place nila na protocol na pag halimbawa merong mga empleyado na babalik galing, bawa lalabas ng farm and then babalik na doon mismo sa farm, hindi po pwede na that same day makakapasok na sila kaagad. So, sa mga backyard natin, I think medyo mahirap yan kasi syempre, hindi naman po yung mga farmers natin, ganun karami yung mga personnel, no, na dedicated doon sa farm. Minsan si tatay or si nanay na lang din or kung sino available, makakapasok. Pero yung sinasabi po kasi na downtime, pag halimbawa galing po tayo, halimbawa sa mga high-risk areas, so yung mga high-risk areas na tinatawag natin, kung halimbawa galing tayo sa ibang babuyan, makapasok tayo sa ibang farm, or galing tayo sa palengke, no? Kung saan nandun din yung ibang mga pork and pork byproducts. So, kapag galing tayo sa mga areas na, or halimbawa galing din tayo sa ibang mga poultry farm, or bakahan, or kambingan, syempre, may doon mismo sa area na pinanggalingan natin, hindi natin kasi alam kung yung assurance na wala tayong madadala na pathogens galing doon. So, pag pumapasok, before tayo papasok doon sa ating area, mas maganda na yung downtime natin. Ang advisable is around siguro mga 24 hours or so. Pero I think kung ang farmer naman is meron pa siyang additional na mga biosecurity practices in place, like for example, shower in, shower out, at saka yung change ng pag-change ng damit, pwede naman natin na i-consider din yon kaysa sa hindi tayo makapasok sa area natin kasi nga kulang tayo sa tao, no? So, aside naman doon, so additionally doon sa downtime, in addition din pala sa downtime, meron ding dapat na i-consider yung farmer sa pagpapapasok ng mga food items like mga pork and pork products galing sa labas, and then yung mga food and drinks, no? So, kailangan doon sa area kung saan yung production mismo, as much as possible, iwasan natin na kumain doon mismo. And then, kailangan din load in, load out. Kumbaga pa, all in, all out. Kung halimbawa, meron kang 20 fatteners dyan, kailangan yung 20 fatteners at the end of the production cycle, kailangan yun sila, pwede, kumbaga pa isang batch sila na pumasok, isang batch din sila na aalis or ma-empty, no? Unless, of course, sa mga breeders, which is hindi siya totally applicable. So yun yung tinatawag natin na load-in, load-out, para at least pag na-empty na yung pen, mas madali siyang linisan, and then pagpasok, at least bago na na-batch. Then, isa din pala sa mga practices na gina-consider natin for biosecurity is yung pagpapapasok, Ma'am Praise, ng mga feed bags. So, alam natin na yung mga karamihan sa ating sa panahon ngayon actually, mahal ang feeds. So, minsan yung ating mga farmers, it's either may option sila na magpatingi-tingi or may option din sila na bibili ng bultuhan para mas makamura. So, kapag bultuhan and then galing sa labas yung mga feed bags, halimbawa galing sa mga agri-vet stores natin, we have to take into consideration na yung agri-vet stores hindi lang natin necessary agri-vet stores, pero rather yung mga kung saan tayo bumibili ng mga feeds natin. Syempre hindi lang tayo yung bumibili din doon or pumupunta, no? So meron ding ibang mga farmers, ibang mga personnel or ibang mga technique, mga buyers na pwedeng pumunta doon. So minsan pagdating natin doon sa area, doon sa store, hindi rin natin kasi alam kasi nakikisalamwa tayo doon, ganoon. So, as much as possible, kapag pumapasok tayo sa farm, hindi kasi natin alam, baka yung mga feed bags natin, may mga kumapit na doon na pathogens or microbes. So, yung mga feed bags, as much as possible, knowing na galing siya sa labas, kailangan pagdating sa farm, hindi natin siya ipapasok kaagad sa production area. So, ang ina-advise namin sa mga farmers, kung pwede, yung feeds galing doon sa ating feed bags, ililipat siya sa ibang mga container. And then, yung container na dedicated lang doon sa farm ang makakapasok. Para yung feed bags, kung may dala man yun, yung feed bags, hindi natin alam kasi na baka contaminated na or something yung labas, at least hindi na rin madadala yung pathogen doon sa loob, sa area, no? And then, isa rin sa mga gina-consider natin is yung tinatawag na soil feeding and kitchen waste. So, sa mga backyard raisers, I think ito common, ito na tradisyon, yung pagkolekta good ng lamaw. Yes, Ma'am Praise. Yung pagkolekta ng lamaw, parang it's a way kasi na isa rin siyang way para makatipid yung mga farmers ng pakain. Kasi alam naman natin yung, ito ha, sa case lang ito ng sa baboy. Alam natin yung sa baboy kasi omnivores kasi yan sila. Meaning, nakakakain sila na, able silang kumain ng mga, they can eat meat products at the same time, makakain din sila ng vegetables, green. So, ang kuan ng is parang common practice na yan siya dati pa na mangolekta ng lamaw para yun ang kaning baboy para ipakain sa mga alagang baboy ng iba. So, yung soil feeding is isa siya sa mga practices na kapag may time na ngayon gani na meron tayong mga sakit, isa siya sa mga practices na gina-consider na hindi na pwede. Kasi minsan yung ating mga kaning baboy, hindi natin alam, baka contaminated na rin ng mga sakit or baka yung mga tawag nito, yung karne na ginamit is hindi natin alam kung saan talaga galing. So, minsan, especially no, kung hindi naluto ng maayos yung ating mga karne and then nahahalo doon sa kaning baboy na ipapakain sa ating mga alaga, hindi natin alam kung yung mismong kaning baboy is contaminated ba or hindi, yun din na nagiging source ng infection para doon sa ating mga alagang baboy, no? And then, isa din sa way na para maproteksyonan yung ating mga farm or part ng biosecurity is yung proper disposal kapag meron pong namatayan po tayo ng animal sa farm. So, sa proper disposal ng ating mga farms, mas maganda po kasi na yung mga farms, yung ating farm, meron tayong established na burying site. So, kailangan malayo doon sa water source, kailangan malayo din doon mismo sa ating production area, and then as much as possible kapag naglilibing po pag maglilibing po tayo, kailangan hindi rin po yung tipong mababaw lang. Kailangan meron siyang saktong depth, lalim, para hindi rin makaykay, mahukay ng ibang mga aso o mahukay ng mga scavengers. And then, as much as possible, lalagyan natin ito ng mga disinfectant. Kung hindi naman po available yung disinfectant, I think ang isa sa mga readily available, no, yung apog or lime, no? So, lalagyan ng apog or lime para at least kung meron mang mga pathogens doon sa ating mga dead animals na inilibing, it's a way na ma-disinfect or ma-disactivate natin yung pathogens na nandun mismo sa dead animals natin. And then, another naman po na mga biosecurity protocols is yung sa recording. So, minsan hindi naiiwasan na yung mga, I think yung sa recording, Ma'am Praise, parang common lang, isa din yan sa mga common misconception, no? Na kapag may recording, parang ang halos na ang kuan natin yan is sa mga farms, mga commercial farms, kasi nga sila yung merong malalaki, may malaking production. Pero actually yung recording is very crucial din sa ating mga backyard, kasi meron tayong mga transactions din sa ating mga sellers, sa ating mga sellers, no, especially kung tayo yung tipo ng backyard raisers na meron ng sigurong mga 5 sow level, 10 sow level. So hindi na minsan mahirap na tandaan lang basta-basta kung sino yung pumasok or lumabas doon sa farm or naka-visit. So yung recording, may visitor's log, meron tayong mortality record din para at least alam natin kung ma-monitor din natin kung gaano na ba karami, or at least yung mga mortality ba na nangyayari sa farm, unusual na ba siya or normal pa ba, ganun. Then, yung nasabi nga kanina, meron siyang parang written biosecurity procedure. So, nandun yung, kumbaga pa parang manual ng biosecurity ng farm. So, at least sa backyard, kahit na simple lang yung biosecurity mo, at least parang nasulat mo siya sa papel. So, next time na halimbawa ipamana mo sa anak mo yung farm na yun, or yung mga, or at least meron kang iba na papaalagaan ng mga ano mo, mga baboy mo or mga manok mo, meron ka nang nakasulat na biosecurity, so papamana mo na din, no? Then recording din natin, dapat din pala yung ating mga bisita puno at saka ating mga yung mga bisita, for example, or kahit kapitbahay, mga biyahero, as much as possible iiwasan din po, or hindi po natin sila basta-basta ang papapasukin sa farm, kasi minsan hindi natin alam kung saan sila galing, you know, ganyan. So pag hindi para na lang for the safety sa farm as a whole, as much as possible, instead na lang pasudlong din sila, mapilit sila, kasi gusto nga nila makita in actual yung tawag nito mga animals natin. Minsan ang ina-advise namin sa mga farmers, pwede naman na pakita mo na lang through videos, ganyan. So ang importante lang naman is, kumbaga pa, pag merong mga personnel na hindi pa or bibisita doon sa ating farm, hindi natin sila basta-basta papapasukin. Especially kung meron tayong mga biosecurities in place. Then, siguro naman po, last na lang siguro ito, Ma'am Praise, based sa biosecurity standards ni Bureau of Animal Industry, yung movement naman po, yung ating paghuhugas ng mga vehicles, gagamit, kumbaga pa, yung paghuhugas ng mga, kung hindi na, wala tayong, ano tawag nito, wala naman tayong wheel bath or foot wheel bath, no? So, syempre medyo expensive yung wheel bath, kasi kailangan meron kanyang papagawa ka ng parang concrete na shallow pool. So, instead na wheel bath, pwede ka namang gumamit pa rin po ng mga sprayers or yung knapsack sprayer. Parang same lang din doon sa disinfection na ginagawa natin kapag naglilinis tayo ng pen. So, isa din po pala sa mga nakikita namin na pwedeng gawin ng farmers, very simple na practice, is yung paglalagay ng foot bath. So, yung foot bath, common natin na nakikita, di ba, Ma'am Faith, is yung parang shallow siya na concrete pool. no, which is medyo ano gid man na siya, medyo makabuslot gid man sa bulsa kay syempre another na naman na siya na dagdag sa budget. And then mahirap din kasi kasi ang ating mga football usually stationary lang, nasa sa isang area lang siya, so pag napagawa mo na, hindi mo na pwedeng malipat. So ang isang way para magkaroon ng football yung farm is pwede naman po tayong gumamit ng mga old na planggana. Siyempre kung pwede, hindi naman ibig sabihin old buslot pod, no. Kanang mga old na planggana na hindi na natin nagagamit or i-dedicate lang natin para sa farm, and then lalagyan lang po natin ito ng basahan or minsan nga mga yung mga lumang damit, and then doon na po natin ilalagay ating disinfectant solution para hindi po siya basta-bastang mag-dry out. So, kahit na sa ganong way naman po, meron tayong foot bath, dedicated foot bath, at least kung papasok, lalabas tayo doon sa ating clean, sa ating production area, maiiwan po doon sa ating foot bath yung mga dumi or debris na papasok, na madadala sana natin kung wala yung ating foot bath, no? So, siguro yun po yung sa, ano, Ma'am Faith, biosecurity standards na based doon sa binigay ni Bureau of Animal Industry.
2: Ayan, mga ka-agri, sana po ay naitala ninyo ang mga simpleng hakbang na ito dahil malaking tulong ang mga ito upang mapanatiling ligtas ang ating mga alagang hayop. Ayan, ano po ba, ma'am, yung karaniwang sakit sa mga livestock at poultry na maaring maiwasan sa pamamagitan ng mga maayos na biosecurity practices na binanggit niyo po kanina?
1: Siguro, Ma'am Pete, ito mga common, ito yung mga prevailing or existing natin ng mga diseases, especially, I think yung ating, especially sa mga backyard hog raisers natin, hindi na ito bago sa mga pandinig nila, no? So, para sa mga backyard hog raisers natin, yung ating biosecurity, very crucial siya para sa pag-prevent ng pagpasok ng mga pathogens na nagkukos ng mga sakit tulad ng African swine fever at saka yung hog cholera. Pero syempre, meron ding iba. Meron yung tinatawag na swine erysipelas. Kahit actually mga parasitic infections, yung mga bulate, isa din yung biosecurity, no, na way para makatulong upang hindi basta-bastang pasukin yung ating mga, ma-infect yung ating mga alagang hayop. Sa poultry naman, usually yung mga sakit na common, existing sa atin is yung tinatawag na Newcastle disease, or yung kung sa common pa na term natin, aratay. So, kung meron tayong mga biosecurity na in place, isa yun sa mga sakit na pwedeng ma-prevent na magdami doon sa, or makapasok sa area. And then, yung avian influenza or yung bird flu. So, yung avian influenza or bird flu, actually, ang isa din na delikado dito is zoonotic ito na sakit. So, meaning, pwede siyang makatransfer din sa tao. So, yung biosecurity natin na na-apply sa farm, hindi lang yung ating mga alagang hayop ang, kumbaga, pamaka-benefit nito or yung ating income or livelihood, kundi tayo mismo na mga tao, nagkakaroon din ng protection sa, again, sa mga sakit, no, na posibleng maging zoonotic. And then, sa atin naman pong mga baka at kambing, usually yung mga sakit na common sa ating area is yun nga, actually hindi siya ganun talaga ka-common, no? Pero itong mga foot and mouth, itong hemorrhagic septicemia, ito na yung some of the diseases na dati, kumbaga pa siguro mga way back 90s, no? 1990s, common ito siya na sakit dito sa ating area, pero since nga meron ng available na vaccine, it was eradicated. Pero hindi pa rin natin dapat walain or kumbaga pa isa walang bahala ang mga diseases na to. Sa kambing naman, usually ang mga sakit na existing natin or very common is yung ORF, yung bang parang meron silang oral warts na nakikita sa mga bunganga. So, kapag may biosecurity ang farm, isa rin yung ORF na pwedeng ma-prevent sa pagpasok, no, doon sa ating mga alagang hayop.
2: Ayan. Nabanggit na po ni Ma'am, no, na napakagandang mga examples or mga biosecurity measures na kailangan nating gawin, lalong-lalo na sa ating mga backyard racers na may mga limitadong puhunan pa, yung mga biosecurity practices na paghuhugas, maghugas pa punta sa farm, and even sa pagpalabas sa farm. So, yan yung mga examples na pwede nating gawin. Hindi kailangang gumastos ng mga malaki, no, para sa ating mga backyard racers upang makapagsimula ng maayos na biosecurity. Kadalasan lamang ay disiplina, kalinisan, at tamang pamamahala lamang ang ating kailangan. Ayan, marami na po tayong natutunan tungkol sa biosecurity. At ngayon, parte po ng biosecurity measures ay ang pag-quarantine po, ma'am. No? Po. Ano po ang tamang paraan ng pag-quarantine sa mga bagong biling hayop bago sila ihalo sa mga kasalukuyang mga alaga?
1: So, unang-una po, pag sinabi po kasi nating quarantine, ma'am Praise, kailangan pag nagka-quarantine po tayo, meaning po niyan, kailangan hiwalay talaga siya doon sa ating mga animals na existing na doon sa ating farm. So, yung paghiwalay na yon is a way po para ma-observe natin kung yung ating bang mga animals na bagong bili or na ipapapasok sa farm is meron na bang mga possible kaya na infection na nandun na sa katawan nila, and then waiting lang na magpakita ng symptoms, no? So, kapag nagka-quarantine tayo, unang-una, kailangan separate yung area nila. So, may ina-advise kami na as much as possible, malayo siya doon sa production area, around 10 to 14 meters. Minsan, pag hindi talaga kaya, at least i-make sure lang talaga natin no, na walang contact yung animal doon, or at least yung mga tao na mag-handle doon sa mga animals na i-introduced, kailangan mag-practice pa ng mas stricto na biosecurity, or at least hindi sila hahawak doon sa ating mga sa ating mga animals na nandun sa ating production area. So, yung ating observation period sa quarantine, I think yung observation period para sa quarantine natin is around 14 to 30 days. So, meaning 2 weeks hanggang isang buwan as much as possible yung pag-o-observe, kasi knowing nga na meron tayong tinatawag na incubation period, no, para sa ating mga infection. So, pag sinabing incubation period, meaning yung time na na-infect yung animal hanggang sa time na magpakita siya ng symptoms. So, yung 14 to 30 days, sa loob ng 14 to 30 days, kailangan yung ating farmer is ma-observe niya kung yung animals ba magpapakita ng mga symptoms, like for example, magtatae ba, lalagnat ba, mawawalan ba ng gana, noon. So, kapag ganun na meron ng mga symptoms, kailangan yung farmer, hindi na niya dapat i-introduce yung animal doon sa kanyang production area, kasi posible talaga na yung animal na nagpakita ng symptoms, siya na rin yung hahawa doon and magkakalat ng sakit, no, or ng infection. So, kailangan talaga yung nandun sa mga kumbaga pa, kung halimbawa naman wala talagang ibang tao na mag-alaga dun sa mga animals niya, kailangan ang unahin ni farmer na alagaan muna or pakainin is yung kanyang mga existing na animals bago siya hahawak doon sa mga new animals niya na nasa quarantine. No, so kahit na mga ganung simple na practice, at least ma-assure natin na yung mapapasok natin na animals is clean, no?
2: So, ma'am, ano naman po, nabanggit niyo po kanina yung pagtapo ng mga patay na hayop po at iba pang mga farm waste. Ano po ba ang dapat gawin para hindi maging sanhi ng pagkalat ng sakit po?
1: Oh, as mentioned na po kanina, ma'am Praise, kailangan yung burial site natin is malayo doon sa ating production area para ma-prevent po yung mga tinatawag na seepage or leakage ng fluids ng ating dead animals. And then second, kailangan malalim yung ating hukay, around 1.5 to 2 meters. And then yung ating animals, hindi pwede na basta-basta na lang na lagay na doon sa butas and then tatabunan ng lupa, no. So lalagyan natin as an additional precaution ng apog or lime, no, para ma-disinfect, kumbaga pa ma-deactivate yung mga pathogens na andun. So I think ito very ano ito siya, very common ito rin na observation namin na sa mga backyard farms natin. Minsan kumbaga pa kung yung kanilang lote is sakto-sakto lang din. So syempre hindi man sila pwedeng maglagay ng burial site outside doon sa lote nila mismo. So minsan ang ginagawa ng iba, wala silang matapunan, minsan nilalagay na lang nila sa mga kanal, sa mga siguro yung daanan ko ng tubig ng tawag nito. Yung sa kanal, yung tabi ng mga palayan, no? Sa mga creek ganun or bakanting lote. So kapag ganun po yung practices, mas malaki yung chance na yung infection, yung animals natin na nandun is hindi natin alam, baka infected na pala yun ng mga diseases like ASF or ano. Sila pa yung mag-cause ng harm doon sa palibot or mag-cause ng pagkalat, maging source ng infection doon sa ating ibang mga farms na nakapaligid din. So, para naman sa mga farm waste, for example, yung mga dumi or fecal waste, farm waste or mga tai ng ating mga tawag nito alagang hayop, isa sa mga way is pwede naman po tayong gumamit ng composting o drying ng ating mga waste and then isasako siya tapos gagamitin fertilizer. Meron namang ibang mga backyard hog raisers na nakitaan ko nga din, meron talaga sa septic tank, no? Pero kung wala talaga kasi nga limited din yung ating space, enough na po yung idadry natin, ibulad nato ng aton nga mga inang farm waste, tapos himuon siya as composting. So, additional na po siya na fertilizer or income para sa atong mga sa ating mga farmers, no, para magamit din sakali na may mga tanim sila. Okay.
2: Ayan, ma'am. Ano naman po yung mga available na mga programs or mga pagsasanay na serbisyong maaring mapakinabangan ng ating mga livestock at poultry raisers, lalo na po sa inyong mga initiatives na sinasagawa sa OPVET?
1: So, dito po sa atin sa Office of the Provincial Veterinarian, so headed po ito ni, under po sa leadership ni Honorable Governor Tamayo, Tamayo Jr. And then, sa aming head din po na si Doc Byron De La Cruz. So, ang mga program po na under sa amin ngayon is meron po kaming yung tinatawag na Alay sa Barangay, wherein nagkakaroon po kami ng mga animal supplement, vitamin supplementation at saka deworming sa ating mga livestock. And then meron din po tayong mga rabies vaccination drive na ongoing. So ngayon parang meron po atang isang munisipyo na ongoing yung rabies vaccination drive na sa coordinated with our office is dito ata sa May Tantangan. Pero sa lahat ng mga

0: para makakuha sila ng test results kung negative ba sila sa ESF or sa AI. So, yung test results po ang gagamitin natin para magamit sa pag-apply ng tinatawag na Certificate of Risk Status or yung Recognition of Active Surveillance for ESF para matransport po nila yung kanilang mga alagang hayop, not just dito sa loob ng South Cotabato, kundi sa labas din po. Then, sa atin naman pong APPC o yung ating Animal Production and Development Center na nandito po sa Tinungkop, Tantangan, meron po silang Animal Dispersal Program at saka other programs na Animal Dispersal Program at saka mga trainings na pwedeng maibigay sa ating mga farmers, no, upang matulungan sila sa kanilang livelihood. Okay.
1: Ayan, Doc, huling mensahe po para sa ating mga live viewers at mga farmers, livestock raisers.
0: Ayun. So, so I think sa atin pong mga backyard, lahat po sa atin, hindi lang naman po actually sa ating mga backyard raisers, no. Sa lahat po ng ating mga livestock, nasa livestock and sa poultry industry, no. So, dito po sa South Cotabato, I think ang isa po natin na isang way na ma-protection na ng ating farm is yung pag-a-apply ng biosecurity. Kasi nasabi nga ni Ma'am Praise kanina, prevention is better than cure. So, kumbaga pa mas maganda na gagawa tayo ng way na hindi na makapasok yung infection or gagawa tayo ng way na hindi makapasok yung infection or yung pathogens kesa naman na kung kailan nandun na yung infection, doon pa tayo gagawa ng paraan. So, expensive, no, na kung nandun na yung infection, doon pa tayo, baga dito pa tayo magkupog, nga maghimo sang paagi para mabulong ang aton animals. So, biosecurity is, kuan siya, parang, it's a good investment, no, for our farmers, para maproteksyonan yung mismo na, syempre ang ating mga animals is part na yan ng ating investment din. So, we have to protect our investment through biosecurity, no? So, I think ang kuan lang yun, ma'am, sa biosecurity din is hindi siya yung tipo ng practice na dapat isang farm lang. So, sa ating mga communities, biosecurity is one way para maproteksyonan hindi lang yung sarili natin, kundi pati rin yung mga nakapaligid sa atin. And then, sa ating mga backyard raisers, syempre po kung mayroon tayong mga problema, mayroon tayong mga sakit or unusual na mga nakikita sa palibot. Actually, kahit na, for example, sa mga area natin, may mga pumapasok na mga tao na hindi pa familiar sa atin, namimili ng baboy. Mm-hmm. I think it is better po na kailangan i-report din natin ito sa ating municipal agriculture office, sa ating mga authorities. So, sa ating mga municipal agriculture office, meron po tayong mga, meron po din, aside po pala sa ating municipal agriculture office, meron po tayong mga tinatawag na barangay animal health workers, or bahaw, or meron din, or kung other term pa, mga barangay biosecurity officers na madali ninyong lapitan since every parang na meron ata yung naka-assign, no, na per barangay. Then dito naman po sa amin sa Office of the Provincial Veterinarian, meron po kaming telephone number na pwede rin yung pong matawagan kung sakali may mga problems kayo. Pero yung aming number po is yung 228-2413. And then sa atin naman pong mga municipal agriculture office, meron po silang mga livestock coordinators na naka-assign per municipality upang pwede po nating maisangguni at pwede po nating mahingan ng tulong kaagad-agad, no, or maka-respond para at least magawan po nila ng proper validation, investigation, at saka ng action eventually, no. So yung ating prevention ng sakit, biosecurity po sa kada farms natin, and yung sabi po ni Ma'am kanina, yung discipline at saka yung cooperation, isa po yung mga crucial na aspects din ng biosecurity na hindi natin na-mention kasi hindi siya part ng ating mga facilities, no. Pero yung attitude, isa rin yung way para yung attitude as a whole, yun yung isang very, very parang vital part ng biosecurity na minsan nakakaligtaan na natin.

0: Kasi alam natin na yung biosecurity, alam na natin yan. Ang ano lang naman yan, ang kulang na lang is kumbaga pa yung implementation. No?
1: Ayan. So, Doc, maraming salamat po sa pagbibigay ng iyong kaalaman at inspirasyon sa ating mga tagapakinig bilang pakikiisa na rin ngayong Philippine Agriculturist Month. At tandaan, ang biosecurity protocols ay hindi lamang responsibilidad ng malalaking farm. Ito ay responsibilidad ng bawat nag-aalaga ng hayop. Ang simpleng paghuhugas ng kamay, paglilinis ng kulungan, tamang quarantine at disiplina ay malaking hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng sakit at mapanatiling ligtas ang ating kabuhayan. Sa muli, mabuhay ang ating mga magsasaka, mangingisda, livestock at poultry raisers at higit sa lahat ang ating mga agriculturists. Maraming salamat sa iyong pakikinig at hanggang sa muli nating episode, sa ngalan ng Agricultural Training Institute Director Engineer Remeline R. Recoter, MNSA CESO 3, Deputy Director Ma'am Antonieta J. Arceo, ISDOIC Carl Luis Salibio, kaisa po ng ating ATIRTC-12 Center Director Dr. Jesse V. Baldia at Assistant Center Director Ma'am Hannah D. Guillamad Pumpong. Ako po si Praise Aniscal at ito ang inyong programang Agri Ascenso sa 12 dito sa isasyong 1062 DXKI FEBC Radio.

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

Isang maganda at mapagpalang araw po ng Biyernes, mga kaibigan. Thank God it's Friday, July 24, 2026. Kumusta ka, kapatid? Kumusta ang iyong araw? Salamat kay Lord, no? Dahil tapos na yung ulan. Kahapon talaga, buong araw ay umulan. Pero salamat naman ngayon ay hindi na nakulimlim na lang. Pero hindi na umulan. Shout out sa mga kaibigan natin na nasa bahay po ngayon. Naka-work from home. Sa mga estudyante at mga teachers na nasa bahay dahil dito sa South Cotabato. Base sa ano kanina tala ng PDRRMO. Ay maraming mga nagkansela na klase. Dito sa Coronadal City, walang pasok. Pero mag-ingat pa rin. Ang bawat isa kasi doon po sa Jensen, no? Nakita natin, grabe yung mga pagbaha, hindi lamang sa Jensen, but whole Soxigen ay naapektuhan sa Sarangani Province, sa Glan, sa Maymaitom, sa Kiamba, and even dito sa Maguindanao. At dito din sa South Cotabato. Kaya today, July 24, merong suspension of classes. Kaya sa mga nasa bahay po ngayon, enjoy sa inyong pagstay sa inyong bahay, stay at home. Walang pasok dito sa Banga, Tantangan, Coronadal, Santo Niño, and Noralay. Kasi sa ibang mga bayan, meron pa rin sa South Cotabato. And sa Sultan Kudarat, wala ding pasok. Kaya yan, enjoy habang kami po ang inyong background, ang inyong friendly voice ng South Central Mindanao on 1062 DXKI. Kasama po ninyo sa loob ng isang oras sa programang Pagdayo Kag Pagpasalamat, ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Throughout this month of July, grabe, magtatapos na naman ang buwan ng July, no? Ang bilis! We are reflecting on our theme, trusting God in every season. And this week, natutunan natin that kailangan talaga nating manalig sa Diyos through trials. And nung Tuesday, napag-usapan natin that God is present even when He seems silent. And nung Wednesday, we can hope in the middle of suffering. And kahapon, God is working all things together for our good. And today, as we conclude yung ating week series, ito po yung ating declaration. Ito po yung topic natin. More than conquerors. Ano man pong mga trial or storms na kinakaharap natin, nare-remind tayo ng salita ng Diyos. We are not victims of our circumstances. Because through Christ, no, we are more than conquerors. Yes, napagtagumpayan na din ng ating Panginoon. Lahat kaya, acknowledge natin siya, papurihan natin siya, dahil bawat tagumpay siya ang nagbigay. Yun po yung theme natin, no? Last year, I think hanggang ano pa rin, hanggang ngayon, yung theme song natin, bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Okay, ito po, pakinggan natin.

Bawat tagumpay, ang Panginoon ang nagbigay. So, i-acknowledge talaga natin, no? Ang lahat ng ating natanggap, lahat ng ating na-achieve, hindi dahil sa ating kalakasan, hindi dahil sa ating mga gawa, dahil po yan sa biyaya ng ating Panginoon. Pasalamatan at papurihan natin siya. So, dadako po tayo sa ating question of the day. Line po sa ating topic ngayon. What challenge has God helped you overcome that strengthen your faith? Balikan mo, no? Kita mo ba kung paano ka tinulungan ng Panginoon? Lalo na sa season na mahirap. Lalo na sa mga season na hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero napagtagumpayan mo dahil andyan ang Panginoon. Sige, i-share mo ito sa ating programa dahil gustong-gusto talaga namin na marinig po kayo. Your testimony, your praise report, your prayer request, and also, ano yung mga experiences mo. Siguro naka-experience ka ng victory na recently or ano po bang mga sitwasyon sa buhay mo na talagang napagtagumpayan mo sa tulong ng Panginoon. Pwede mong i-share dito. I-text nyo lamang po sa text line number natin 0963180169. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Pwede nyo pong i-share or i-follow yung ating FB page. At pwede din po kayo dyan mag-comment sa ating FB Live. Thank you, Kuya Edgar, sa pag-setup ng ating FB Live. And hello po pala kay Ate Noraline Hospital Garcia. Kamusta ka, Ate Noraline? Dira sa may Norala. Hello man kay Brother Marvin. Marvin Revista. And also, hello din po kay Ate Jovita Calyado. Pagsatanan pa nga mga tagpalamati natin. Sige, this time, patiin po muna natin ang mga nagbo-birthday today. Ayan, happy birthday po sa mga celebrant na nagsiselebrate ngayon ng kanilang kaarawan at wedding anniversary naman sa mga mag-asawa ay celebrate ng kanilang anibersaryo sa kasal. Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyong lahat.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbe-birthday today. Yan. Happy birthday kay Kakay Arieta Neneng. Jessica Arieta Neneng. Happy birthday, Kay. And kay Uncle Dodoy. Ronilio Libahan Hamora. Brother ng mama ko. Happy birthday po, Uncle Dodoy. And also, happy birthday din today kasabayan po nila kay Ma'am Ether Joy Camacho and kay Brother Nick Ferrer, kay Kat Catherine Dorias Villarreal. And so far sila yung mga FB friend ko dito na nagba-birthday today. Blessings and enjoy your day. I hope na patuloy ko kayong pagpapalain. Mag-enjoy sa inyong celebration. Huwag kalimutang pasalamatan, papurihan ang ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na ma-experience ang goodness and faithfulness ni Lord. Enjoy and blessings po. 11:27 ang ating oras, mga kaibigan. And shout out sa lahat ng mga kapatid natin na nakikinig ngayon sa ang sulok man po ng South Central Mindanao. At syempre sa buong mundo na maaabot ng ating online streaming, ng ating FB Live. Yan, i-share nyo lamang po yung ating FB Live para marami po ang makakarinig at makakaalam sa ministeryo po ng 1062 DXKI. Gusto ko pong basahin ang message ni Brother Marvin. Ito yung sabi niya na verse, o binahagi niya na verse sa Matthew 5:8. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Good morning and happy weekend, everyone. Thank you so much, Brother Marvin. And sa'yo, Ate Presi, yo for Sina Bernardino. And kay Ate Hazel Paulo, kay Ate Peace Cabrido, kay Ate Daisy Concepcion Mogote. And kay Ate Jovita Magno Colliado. Hello din kay Sis Wendeline Bayore Barrientos. Nakikinig din. At syempre, andito din sa studio or andito sa DXKI ang ating Pastor Alex. Thank you sa pagbisita, Pastor Alex. Nasa bahay ngayon si Ninang Cora and si Kuya Isaiah. Hello, Landera

di natin dira sa may tampakan. 11:30 ang ating oras. Sige, bago po tayo dadako sa ating verse of the day. Tayo po ay paalalahanan. Wala po sa awiting ito mula sa Papuri 18. Kaya mo, kaibigan. Bakit kaya mo? Dahil ang lakas ng Panginoon ay nasa sa atin. Tayo po ay magtitiwala sa Kanya gaya ng sinabi ni Paul, "I can do all things through Christ who gives us strength."

0: Wow, ang gandang paalala sa atin, kaibigan. Kaya natin to. Dahil andyan si Lord. Kaya mo yan, kaibigan. Kaya mo. Dahil ang kalakasan natin ay ang Panginoon. 11:36 ang ating oras. This time, dadako po muna tayo sa ating verse of the day.
1: Verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day, mga kaibigan, please open your Bible doon po sa Romans chapter 8, verse 37 to 39. Romans chapter 8, verse 37 to 39. At babasahin ko po siya sa New King James Version. Ito po yung sinasabi, "Yet in all this things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created things shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us." So, ang background po nito sa Romans chapter 8. Actually, ito yung most encouraging chapters in the Bible. Romans chapter 8. Yung prior verses po niya. Or doon po sa verse talaga, makikita natin yung iba't ibang mga hardship ng isang believers. Kaharap ng or ma-experience ng isang believers merong tribulation, distress, persecution, famine, danger, suffering. Lahat ng ito, kaibigan, ay talagang nag-exist. Kumbaga, ma-experience talaga natin. Ngayon, no? Kikita natin, na-experience natin yung calamity. At dahil nga po doon sa gyera sa ibang bansa, naapektuhan din po tayo. Tumataas yung mga bilihin, lalo na yung gas natin. And hindi lamang, actually kung tataas yung gas, ang daming maapektuhan. Kuryente natin, tubig natin, even yung food natin, yung mga basic commodity natin, talagang naapektuhan. So, sinabi talaga dito ni Paul na meron pong mga hardship tayong ma-face. Hindi lamang tayo ng mga believers, but lahat ng tao sa mundo. Merong iba't ibang mga struggles na experience. But dito sa Romans chapter 8, in-encourage tayo. Sabi ni Paul, "None of these things can separate us from the love of Christ." The phrase "more than conquerors" means overwhelming victory. Gaya ng sinabi ko kanina, not because of our own strength, not because of our own abilities, but because Jesus has already won the ultimate victory through His death and resurrection 2,000 years ago. That's why our trials may challenge us today, but they cannot defeat God's purpose for our lives. That's why itong verse na ito, I pray na magbigay ito ng encouragement sa bawat isa. Romans chapter 8, verse 28 to... 38 to 39 na sinasabi, we are more than conquerors through Jesus Christ who loved us. Kaya ang encouragement natin sa bawat isa, patuloy tayong magtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Ano man pong mangyari sa buhay natin, siya lamang ang ating pagkatiwalaan. Ito, pakinggan natin mula po sa Victory Worship, ang awiting Tagumpay, at susundan po ito ng kantang Tagumpay Ko'y Ikaw.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. Mas ligtas na paaralan, sinusulong sa pamamagitan ng bagong pulisiya ng Coronadal. Inilatag ng iba't ibang sektor sa lungsod ng Coronadal ang mga panukala at rekomendasyon para mapalakas ang seguridad at kapakanan ng mga mag-aaral sa isinagawang Tri-Committee Public Consultation ng Sangguniang Panlungsod. Sinagawa ang konsultasyon nitong Huwebes sa KCC Mall of Marble Event Center na nakatuon sa pagbuo ng mas ligtas na kapaligiran sa mga paaralan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pamahalaan, education sector at komunidad. Pinangunahan ito ng tatlong komite ng konseho: ang Committee on Public Order, Safety and Traffic Management, Committee on Education, Science and Technology, at Committee on Youth, Sports and Development. Tinalakay sa konsultasyon ang mahahalagang usapin tulad ng campus security, paghahanda sa kalamidad, suporta sa mental health ng mga mag-aaral at mas mabilis na koordinasyon ng mga ahensya sa panahon ng emerhensya. Lumahok dito ang mga kinatawan mula sa Department of Education, pampubliko at pribadong paaralan, law enforcement agencies, barangay officials, youth organizations at mga asosasyon ng magulang. Layunin ng inisyatibo na makabuo ng isang mas ligtas, maayos at inklusibong learning environment sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng lokal na pamahalaan at ng buong komunidad. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch kasama si Migo Dave. Ito po inyong kaibigan at kaagapay, Miga Joy Kawayan Combatier.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Isang maganda at mapagpalang araw buong South Central Mindanao. Kumusta ka kaibigan? Araw po tayo ng Biyernes. Yes, thank God it's Friday. Ipaboritong araw ng lahat. It's July 24, 2026. Kumusta ka ngayong araw kaibigan? Welcome po sa ating programang Listener's Touch. Dito lamang po sa himpilan ng 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama niyo po ang inyong kaibigan, ang inyong amigo Dave Pestanyo hanggang alauna ay medya ng hapon ngayong araw po ng Friday. At ang ating category naman po, open category. Just feel free to send your song request sa atin pong text line number 0963-180-1469. That's 0963-180-1469. You can also message us kaibigan sa ating official Facebook page account, 1062DXKI-FEBC Radio. You can search it sa inyo pong mga Facebook search engine. Makikita nyo po dyan ang mga programa po na ini-on air ng DXKI-FEBC Radio na tiyak nakatutulong at makatutulong po sa ating araw-araw na pamumuhay. Check your time, 12:38 ng tanghali sa lahat po ng mga kumakain na ngayon ng kanilang pananghalian. Enjoyin lamang po ninyo ang pagpapala, ang blessings ng Panginoon habang kami po ang inyong background sa inyong bahay, sa inyong sakahan, sa inyong mga sasakyan, saan ka man naroroon kaibigan. Welcome, welcome sa ating programa. Napakinggan po natin ang mga awiting You Shine, Hallelujah, Your Love is Amazing, at Come Now is the Time to Worship. Mula po, yan lahat kay Brian Dorickson. Come Now is the Time to Worship. Na isang paanyaya mula po sa ating Panginoon. Kahit ano man po ang ating pinagdadaanan, ang ating mga problema, iniisip, at bumabagabag sa atin, let us come into the presence of our God at sambahin siya. Kahit mahirap yung pinagdadaanan, tayo po ay magpuri. Salamat po sa Panginoon sa kanya pong imbitasyon sa bawat isa sa atin. Dahil sa kanyang presensya, tayo po ay magkakaroon ng kapahingahan at kapanatagan ng ating loob. Lahat po ng iyan, matatagpuan lamang po natin sa ating buhay na Panginoon. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. This Friday, i-feature po natin ang mga awiting mula po kay Sir Brian Dorickson. Now, if you are listening right now at saka marami kang alam na kanta ni Brian Dorickson, pwedeng-pwede ka po mag-request. Ipadala lamang po yan sa ating text line number. And again, that's 0963-180-1469. Sa lahat po ng mga kakabukas lamang po ng kanilang radyo para mag-tune in, kayo po ay nakikinig dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao, walang iba ang Jesus Dos DXKI.

12:41 ang ating oras, mga kaibigan. Ngayong araw po sa ating programa, alalahanin natin po ang isang lingkod ng Diyos na nag-iwan po ng napakalaking pamana sa buong mundo ng Christian worship. And that's Brian Dorksen. No, maaring hindi po natin yung iba, hindi po siya kilala sa mukha. Pero marami po sa atin na ang very familiar or alam na alam po ang kanyang mga songs. Yung mga original na Come Now Is the Time to Worship, Refiner's Fire, Faithful One, at Hope of the Nation. Yon, sinulat po yan ni Brian Dorksen. Kasi marami ng mga adaptations ngayon, no? Especially sa bunga generation, damo yang nagaka-cover sa mga worship songs. Pero kis ay di ta kilala kung sin ugid ang original nga nag-asulat sin nga kanta, ang naglapat sang lyrics kag tono, di ba? And apumanaw na po siya last July 21. That's Tuesday. And sa edad po na 60, matapos po makipaglaban sa stage 4 na cancer. Oh, pero kahit nawala na po siya, yung kanyang mga mensahe ng kanyang mga awitin po ay nagpatuloy na nagbibigay ng pag-asa na nagapalig-on sa gihapon. Pareha kagaina, no? Come now is the time to worship. Isa pong paanyaya sa atin, sa lahat po ng tao na lumapit sa Panginoon.

Sabi nga sa kanta kanina, come, now is the time to worship. No, hindi lamang po ito isang paanyaya para tayo po ay umawit. No, isa po itong paalala sa atin na kahit po ano ang kalagayan natin sa buhay, masaya man tayo o malungkot, may mga pinagdadaanan man na mabibigat o mga pagsubok, tayo po ay patuloy na magsamba, magpuri sa Panginoon kasi as we go deeper sa Kanya pong presence at sa atin pong pagsunod bilang mga Christians, unti-unti pong nare-reveal sa atin kung ano nga ba po talaga yung tunay na kahulugan ng worship. That's not only sumasaklaw sa pagdalo sa Sunday service or pagkanta, no, kung nasa music ministry ka or ano bang ministeryo na ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Hindi lamang po yan limited dyan, kundi nakabase po talaga yan sa puso natin, no, kung gaano po ba tayo ka-eager to worship Him. Bisan paganit ng mapunggan lang nato ng aton nga ba sa dapat nga hindi nato hambalon, kay balanta kag awerta nga ara ang presensya sang Dios, that's a worship, mga kaibigan. Maaring may mga pinagdadaanan ka ngayon, may mga mabibigat na pagsubok, very negative yung thoughts mo, and at the same time, talagang discouraged ka. Especially subong nung madamo sa nagkakalatabo nga mga wala tagi na expectar sa ato niya nga pungsod. Very particularly sa Soxergen, naging igo sang pilaka, ang pilaka mga panimalay sa mga mabaskog nga pagbaha, kag makusog nga hangin, may mga landslide kita, no? Very negative. Pero salamat sa Ginoo kay sa iya kita makadangop, mga abiyan. Na may mga pagsubok man ta, mga hangkat nga ginaatubang, pero padayon lang gid kita nga magsunod sa Ginoo. Same as through, no, sa life ni Brian Dowerkson na nagfight gid siya sa stage 4 nga cancer. Hindi gid nalalim mga kaabyanan. Pero padayon lang gyapon siya nagasunod, nagka-worship kay Lord. So bang bisan wala na siya, na mabudlay man sa iyang pamilya kag sa iyang mga paryente, mga kakilala kag mga supporters sa ministeryo, pero ara na gitsa kay Jesus. No, and that's the blessed hope na aton nga ginagunitan bisan subong yang ari pa kita diri sa kalibutan. May mga kabudlayan makita nga gina-experiensyar, mga kalisdanan, apang may blessed hope kita ya kay Jesus that someday we will see His face and hindi na po natin mararamdaman yung mga sakit, yung mga pasanin, yung mga negativities kasi we will be all comforted by Jesus. Nalipayon kita ni Jesus. Job 47 ang ating oras, mga kaibigan. Buong probinsya po ng South Cotabato na nakikinig ngayon. Isang mapagpalang tanghali. Sa mga listeners po natin mula po sa bayan ng Banga, sa Lake Cebu, sa Norala, sa Pulumulok, sa Santo Niño, sa bayan po ng Surala, sa mga tuners natin dyan sa Tiboli, Tampakan, Tantangan, Tupi, kag sa nag-isahanon nga syudad sa ang Coronadal diri sa probinsya yasang South Cotabato, isagid ka maayad-ayad nga adlaw dira sa imo abyan. Kumusta ang araw po ng Biyernes nyo? Praise God dahil medyo okay na po yung kalagayan ng ating kalangitan. Na medyo masanag-sanag na.
kag mainit na, pwede na magmala ang imong ginlaban kaginang aga. No, praise God for that. Kay kon magpadayon pagid ang pagbubos ang ulan, baw indi tagid balan abyan kay damo gid sang mga kabalayan ang nagkalaguba bangod sa mabaskog nga pagbaha, especially dira sa province sang Sarangani. Sa mga listeners naman natin sa Cotabato Province, sa Sultan Kudarat. Oh, Sultan Kudarat galito. Sa Sarangani kag sa Jensan isagid ka maayad-ayad nga adlaw dira sa imo abyan. Buong Soxurjan region, kumusta po kayo? Salamat galit no sa mga friends naton nga nag-follow sa Facebook page sang 1062DXKI. Kag naga-like dira sa mga post no sa ministeryo. Kag salamat man sa mga na-interview ko kaginang aga. No, basi may nagapamati dira no. Salamat sa participation para sa ano tawag sini sa zona nga ipatigayon sa Lunes. So ginakinahanglan nga mag-interview. Salamat gid sa mga nag-participate kag naghatag sa ilang mga oras kag sa mga sabat. 10 minuto bago po mag-alauna impunto ng hapon. Sa lahat po ng mga kumakain sa ngayon, ano ba ang imong ginakasakuan sa buong abyan? Ara ka ba sa uma? Let us know. Or ara ka lang dira sa imong ugsaran, nagapamati dira sa duyan nga sa imong radyo kag ginakapakusgan para makapamati ang silingan. Welcome sa aton iyang programa. Listener's Touch dito po sa himpilan ng 1062DXKI. Ang mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Sa lahat po ng mga nagbe-birthday today, happy happy birthday sa mga nagse-celebrate po ng kanilang anniversary. No, happy anniversary. Narito po muna ang awiting I Lift My Eyes Up at Hope of the Nation. Still, halin sa gihapon kay Brian Dorickson. Kay sinumugi na ginatugyan bala tanan abyan ang imong mga problema, ang imong mga kasakit kag sa diin ka nagatanaw kung naga-experiencer ka sang kabudlayan. Atong pamatian ang I Lift My Eyes Up and Hope of the Nation mula po kay Brian Dorickson.

I lift my eyes up to the Maker.

Alauna 3 ang ating oras, mga kaibigan. Napakagandang awitin, ano? That's Hope of the Nations by Brian Doerksen. Talagang itinuro po niya ni Brian na hindi po tayo tumingin sa tao, kundi lumapit po tayo kay Kristo. Ang ating pag-asa at ang ating kalakasan anumang oras. Kaya kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob ngayon, kaibigan, tandaan mo ito. May pag-asa kay Jesus. Hindi pa tapos ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Kasi kung naging tapat ang Panginoon before, magiging tapat rin po siya ngayon at tapat magpakailanman. No, sa mundong puno po ng kawalan, ng katiyakan, marami pong naghahanap ng pag-asa. May mga ilang taon umaasa sa kanilang kayamanan, sa kanilang trabaho, umaasa sa kapwa nila tao o sa sariling kakayahan. Ngunit bilang mananampalataya po, kaibigan, ang tunay po natin na pag-asa ay hindi po nakasalalay sa ating mga sarili o sa kung anuman ang butang nga aton ginakaptan sa aton nga kamot. Because that's all temporary. Pero ara gid na iya kay Kristo. And amo na ang aton nga ipahayag man. No, nga may paglaom kay Kristo Jesus nga aton nga Ginoo. Nga ipahayag naton sa aton mga kaabyanan, sa aton silingan, kag sa mga katawhan. Amo man na ang aton ginahimo dire sa ministeryo sang 1062 DXKI. Sa 61 katuig nga ginapahayag ang paglaom nga mabaton lang naton kag matagamtaman dira kay Kristo Jesus nga aton buhi nga Ginoo. Yung pag-asang binibigay po ni Jesus, hindi po yan temporary, hindi po pansamantala. Ito po ay buhay na pag-asa. Kaya kahit na may pagsubok, may mga pagdadalamhati po tayo. Talagang comforting po sa part natin na may pag-asa kay Jesus. May kaibigan ka ba ngayon na tila nawawala na ng pag-asa? Nalapitan mo at i-encourage mo. I-encourage mo na sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. 106 ang ating oras, mga kaibigan.

22 minutes past 1 p.m. Kasama nyo pa rin po ang inyong amigo Dave Pestanyo sa programang Listener's Touch. Hello po kay Ate Dorlit Ambalgan, also kay Ate Michi Tyson, kay Ate Peace Cabrido, Draman sa North Upi, kay Tikboy, also kay Ate Crescentia, kay Ate Janet Katakutan, kay Nanay Lita, no, dira sa mga listeners ta sa Barangay Namnama kag sa 27 ka barangay sang syudad sang Coronadal isagit ka maayad-ayad nga hapon. Also kay Kuya June and Ate Edna Dimasuay, kay Ate Gina Hinove dira man sa Sultan Kudarat. No, kay Ate Pearline Joy Fresco dira sa Banwasang Lake Cebu kag sa Fresco family. Loren kay Kuya Ernesto Tartado Senior diyan sa bayan po ng Banga.

sa mga Facebook friends manaton nga naga send rin sa ilang mga pagpanamyaw no sa Facebook page sang 1062DXKI. Hello lang dira kay Brother Ken, kay Tatay Robert Celebre, kay Ate Jovita Magno Colliado, kay Ate Hayes Paulo, kay Kuya Bartol Bilianes, also kay Kuya Anton Provido, kay Nanay Nelia and sa Sumatra family dira sa Abanwa sang Santo Niño. ...1:24 ang ating oras mga kaibigan. Napakinggan po natin kanina ang awiting Your Faithfulness at You Surround Me by Brian Dorickson. Dodo, ka-relevant lang gid sa aton playlist subong no sa mga ginaagyan ta kag makita naton especially subong sa social media. No, wala na gid sang aton nga masaligan gid kundi ang pagkamatutom sa aton nga Ginoo kagang iya presensya kanunay man nga nagaupod sa aton, nagagiya sa aton, nagadasig, nagabulig sa aton adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Alauna 25 ang aton oras mga abyan. This time, panahon na naman para ako magpaalam na gid sa inyo. Salamat gid sa Tion nga nag-inopdanay kita diri sa programa nga Listener's Touch sa istasyon sang DXKI, FEBC Radio. Iwan ko po ang awiting With All My Affection. Mula pa rin po kay Brian Dorickson. Have a weekend of yan. Salamat gid sa pag pamati diri sa ministeryo sang Jesa is Dos DXKI kag sa padayon ninyo nga suporta. Have a blessed weekend. Kag enjoy nyo po yung inyong rest day Saturday and Sunday. And padayon lang ang magpamati diri sa istasyon sang DXKI. Magasunod na ang programang Hour of Hope. Buhing paglaom. Kagtani ka lang lagot. No? This has been your host, Migo Dave Pestaño para sa programang Listener's Touch. God bless you, kaibigan.

0: sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS FEBC.
2: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

Sinasabi po sa Exodus 15:26, "Kung susundin ninyo ako ng buong puso, ang Panginoon na inyong Diyos, at gagawa ng mabuti sa aking paningin, at susundin ang aking mga kautusan at tuntunin, hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman, gaya ng ipinadala ko sa mga Ehipsyo, dahil ako ang Panginoon, ang nagpapagaling sa inyo. Ako pong muli si Pastor Renato C. Jr., ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lagot kung papaano sa paglipas ng panahon ang dati kong pang-aabuso sa katawan. Noon ay aking inaani sa kasalukuyan at muntik nang napingit sa kamatayan noong mga nakaraang taon. Pakinggan po ninyo itong aking patotoo kung papaano ako iniligtas ng Diyos sa muntik-muntikan ng kamatayan."

0: Jun, nakakalata ko. Patuloy ang paglaki ng tiyan mo.
1: Biyaya ito sa akin ng Diyos, Sita. Habang dumarami ang miyembro natin sa church, marami ang nag-aanyaya sa akin sa birthday, anniversary, at pastoral fellowship. Hindi ko matanggihan ang masasarap na pagkain na inihahanda.
0: Nag-aalala ko sa iyong kalusugan dahil umiedad ka na. Noong hindi ka pa nagpapastor, wala pa sa 34 inches ang sukat ng bewang mo. Ngayon, medyo umabot na ata sa 36 inches.
1: Salamat sa pagpapaalala sa akin ng aking sweetie. Hayaan mo, iiwasan ko na ang masyadong kumain ng pampabatang pagkain.
0: Dapat lang, ayoko namang matulad ka sa nabalitaan ko ang nagiging katwiran. Minsan lang naman, bawal doon sa isang pastor ang kumain ng balat ng litson. Ito nga ang naging katwiran eh, minsan lang, na minsan nga, inatake sa puso, agad siyang binawian ng buhay.
1: Salamat sa pagmamahal sa akin ng aking misis. Dati-rati, noong wala pa tayo sa Panginoong, parang ayaw mo na akong mabuhay dahil sa sama ng loob na binibigay ko sa iyo palagi.
0: Noon yun. Pero nang buong pamilya natin ang kumilala na sa Panginoong Hesukristo, naging huwaran ka ng padre de pamilya. Iniwasan mo na ang masasamang impluensya ng iyong barkada

0: at ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot.
1: Eh, ibang-iba talaga ang nakakilala na tayo ngayon sa Panginoon. Eh, siya nga pala. Imbitado ako bukas sa birthday ng isang kapatiran.
0: Oh, paalala ko sa'yo ha. Iwasan mo ang pagkain ng sobra.
1: Yes, sweetie ko. Makakaasa ka. Iiwasan ko na ang pagkain ng mamantika sa hapagkainan. Masustansyang pagkain ang kakainin ko sa handa ng may birthday.
2: Pastor, pagpasensyahan mo na ang mga kakainin natin ha. Ito lang ang nakayanan namin.
1: Si Sister Minda naman, napakaraming ang pagkain itong hinanda mo. May litson, adobo, kare-kare at mga iniyaw na isda.
2: Blessing po sa amin ang Panginoong Hesukristo simula nang makakilala kami sa Kanya.
1: Ganyan din ang nangyari sa amin. Napakahirap namin noon dahil sa inuuna ko ang bisyo at mga barkada. Nang inuuna na namin ang Panginoon, patuloy niya kaming pinagpapala.
2: Kitang-kita naman sa katawan, Pastor. Eh, mabuti pa po, ipag-pray niyo na po itong ating pagsasaluhan.
1: Abay, mas mabuti pa nga. Kailangan ng katawang lupa naman natin ang ating pakainin. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, paspasan po ninyo itong aming pagsasaluhan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
2: Amen! Amen! Pastor, ikaw na muna po ang mauna sa pagkuha ng pagkain. Heto po ang iyong plato, tinidor at kutsara.

0: Sita, nahihirapan akong huminga at mabilis agad akong mapagod.
1: Mabuti pa, John. Magpatingin ka na sa ospital.
0: Huwag na. Baka pagod lang ito.
1: Anong huwag na? Nitong nakalipas na taon nang magpatingin ako sa ospital, nalaman ko na kailangan ko na ang magbawas ng pagkain. Baka ganyan din ang ipapayo sa'yo ng doktor. Masyado nang lumaki ang iyong katawan simula nang dumami ang dumadalo sa ating simbahan.
0: Eh, baka nga kailangan ko nang magbawas ng pagkain. Hindi ko na kayang lumakad ng malalayong lugar. Ang problema ko, hindi ko matanggihan ang mga inihahain pagkain sa akin ng mga kapatiran.
1: Kailangang pigilan mo na ang sobrang pagkain.
0: Hindi na nga sobra. Magana lang talaga akong kumain.
1: Normal naman sa pagiging senior ang madaling mapagod. Pero hindi maganda sa senior na katulad natin ang maganang magana pa sa pagkain. Kinakailangan ng disiplina.
0: Eh siya, hayaan mo. Sa susunod na imbita sa akin ng mga kapatiran, hinding-hindi na ako kakain ng sobra-sobra. Ay, parang sumisikip na naman ang aking paghinga.
1: Bukas, sasama ako sa iyo sa doktor. Kinakailangang malaman natin ang dahilan ng paninikip ng iyong dibdib.

0: Mr. Jose, ayon sa resulta ng inyong ECG, may nakabara sa inyong puso.
1: Eh, Doc, kinakailangan po ba akong operahan sa puso?
0: Hindi mo nakakayanin ang operasyon. Malaki na ang damage sa puso mo. At hindi na advisable na operan ka dahil 30% na lang ang nagpa-function sa puso mo.
1: Doc, ano ang gagawin ko? Hihintayin ko na ba ang aking kamatayan?
0: May ibibigay akong guideline sa'yo. Kinakailangan mong sundin to. Magbawas ka ng timbang, kakain ka ng masustansyang prutas at gulay, at ang ehersisyo mo ay hindi dapat mawawala. Higit sa lahat, iwasan mo na ang sobrang matataba, matatamis, maalat, at mamamantikang pagkain.
1: Salamat, Doc. Susundin ko ang payo mo. Iiwasan ko na ang dapat iwasang pagkain para hindi lumala ang sakit ko.
0: Good. At sa susunod na buwan, may follow-up check-up ka sa akin. Kinakailangang mamonitor natin palagi yung kondisyon ng puso mo.

0: Paging Dr. Henry Tan, Dr. Henry Tan, OR please, Dr. Henry Tan, OR please.
1: Good morning po, Doc.
2: Oh, kumusta? Kumusta muli yung kondisyon ng iyong katawan, Mr. Jose?
1: May improvement na, Doc. Simula nang magbawas ako ng timbang at patuloy gumamit ng treadmill sa pag-i-ehersisyo.
2: Salamat naman at nagiging maayos ang iyong kalusugan.
1: Doc, may nakakapa akong parang maliit na bukol sa aking leeg.
2: One step at a time lang muna tayo. Hindi natin pwedeng gawin lahat yan.
1: Hindi ba pwedeng agad itong gamutin ang mga maliit na bukol ko sa leeg?
2: Kakailanganin natin ang ipabiopsi kung cancerous o benign ang mga bukol sa leeg mo.
1: Ganun po ba, Doc?
2: Oo. Mahalaga muna ang pagtuunan ng pansin ng sakit mo sa puso. Kahit nga may sakit sa puso, parang baliwala sa'yo eh.
1: Ang mapapatotoo ko sa'yo, Doc, ang Panginoong Heso Kristo ang hinihingan ko ng kalakasan.
2: Malaking tulong sa'yo ang tiwala mo sa Diyos. Miracle ng Diyos ang isang taong may sakit sa puso na 30% na lang ang gumagana. Pero nabubuhay pa. Matatawag ng himala ang nangyayaring yan sa buhay mo.
1: Dati, Doc, nang hindi pa ako kumikilala sa Panginoong Heso Kristo, pabaya ako sa aking katawan. Pero nang tanggapin ko na ang Panginoong Heso Kristo sa aking buhay, nagkaroon ng halaga sa akin ang bigyan pansin ng aking kalusugan para naman maging maayos ang paglilingkod ko sa Panginoong Heso Kristo.

0: Pastor, imbitado ka po namin sa aming bahay. Birthday ng isa kong anak.
1: Sige, pupunta ako sa inyong bahay, Sister Minda. Pero bawal na sa akin ang pampabatang pagkain.
0: Naku, Pastor, huwag ka po mag-alala. Ang mga dapat iwasang pagkain mo ay hindi ko ipipigay sa'yo. Mahal ka po namin. Ayaw naming lumala ang sakit mo.
1: Eh, abay, salamat naman sa concern mo sa aking kalusugan. Kailan nga pala ang birthday ng anak mo?
0: Ay naku po, sa susunod pong linggo. Nais kong ipag-pray mo po siya sa kanyang kaarawan.

0: malapit ko sa Panginoong Hesukristo ang nakikitang sakit sa akin nang magpatingin ako sa heart center. Kahit nga mahina na ang pagtipok ng aking puso at may mga kulani o maliliit na bukol sa aking leeg, hinihiling ko pa rin sa Diyos ang maayos na kalusugan sa aking katawan. Naniniwala ako sa pagbibigay niya sa akin ng gabay para hindi bumigay ang aking katawan. Itong mga nakaraang buwan, napapansin ko ang patuloy na pagkawala ng maliliit na bukol sa aking leeg. Sa ngayon, umabot na ako sa pagiging 63 years old at patuloy na naglilingkod sa ubasan ng Panginoong Hesukristo. Ang hiling ko sa Panginoong Hesukristo kung saan ako nanghihina, doon niya ako bigyan ng kalakasan. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya sa amin.
1: Para hindi ako maging mayabang dahil sa mga kamangha-manghang ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. Hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. 3 beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, "Sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan." Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. 2 Corinto 12:7-9.
2: Diyan po nagwawakas sa pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa 2 pagdalang liham ni Renato Jose Jr. ng Plaridel, Bulacan. Binigyang buhay ni na
3: Roy Camo Gomez,
4: Rudette Bilbar Apolonio,
5: Janelle Briones,
6: Buds Burse.
2: Mula sa panulat ni Marlon Cruz, sa produksyon Jerry Piñalosa, sa pamamahala at direksyon Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

Isa naman kamayong adlaw sa inyong mga utod kag abyan sa inyong gin nga pagsunod sining aton palatuntunan ang Hour of Hope. Sa gyapon ginadala ini sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kagkaupod ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, mga utod kag mga abyan aton, padayon nga nagapangamuyo kag nagasakdag sining programa. Sa liwat nagaagdagid kita sa inyo mga questions kag mga prayer request ninyo. Padala lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios, salamat sa liwat sining kahigayunan nga ang imo mga pulong matudlo naman namon sa kahanginan. Kag nagasigahom kami nga ang kaalam, ang gahom kag ang kasidla nga nagalin sa imo, isangkap ginimo sa imo nga mga manugwali. Nasubong man amay buksi ang mga tagipusoon sa amon mga utod nga nagapamati, pero mera bes nga sa kaluwasan nga makadangat gid sa paginulsol kag magtuo magbaton kay Kristo nga ilaman naluwas. Kag subong man amay ang mayara nga nagabugnaw ang ila kasing-kasing sa pag-alagad, ikaw man Ginoo maga panghikot sinitanan. Kag magapabalik sa ila Ginoo sa mainit nga pag-alagad. Padayon kag Ginoo sa pag-provide sa makinanglanon sa amon mga utod, sang pag-permit na sang healing sa ila mga balatian. Ang subong man paghatag kaalam kag pagtuytoy damo mga lubrahon, pagsangkap sa amon sini, ang subong man ginopaglikaw sa amon sa mga padihot sang panulay, nga makasala kami ka magpalayo kami sa pagalagad. Gamitang amon panaksi, nga amon kinabuhi, nga maghambal sang paglaom na hanungod gid kay Kristo Jesus. Amon ning amon pagtugyan ginuosay mo, in Jesus' name, Amen. Well, mga utod, isa diri ka classic nga dinala ng aton pagatandugon sa may John chapter 21. Kaya nga aman, mga utod, ang ginbiyaan aton nga dinala dito sa kay David, nagsugata man siya sang pinakamadalom niya nga parte sang iya nga pagkinabuhi. To the extent, nagalaragway dito nga si David, nagginawi siya nga daw hindi na bala, normal in a sense sa pagtulok sang iban nga mga tao. Lamang nga masalbar niya ang iya kaugalingon gikan sa walay untat kag mabangis nga paghingamot ni King Saul. But anyway, ang kamatuoran amo ini nga sa mga sirkumstansya sa aton kinabuhi, may mga tinion nga ang Ginoo nagatugot sa aton mga eksperyensya nga makaagi kita sang kabudlayan, makaagi kita sang kadudulman, madalom, kadaw confusing ang mga sitwasyon. Hindi nga sa diin i-destroy ang aton confidence sa Ginoo, hindi nga sa diin mangin malain kita abi, kundi nga magamabakod pagid kita, magamaligon sa aton pagtuo, magamalapit pagid kita sa Dios, mangin manami pagid nga talan-aw naton kinabuhi sa mga tao, kag mangin blessing pagid kita sa iban. Ang but na kun sing ganon nga ang aton pagginawi utod, magahatag sang glory sa Ginoo nga nagtawag sa aton sa paglaom kag subuman sa pagalagad. Na mga discuss kita sang tinaga nga discouragement sa sinigid nga aton pagtuon. Nagasiling ang pulong. John chapter 21. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And on this wise showed he himself. There were together Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two other disciples. Simon Peter said unto them, I go a-fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth and entered into the ship immediately, and that night they caught nothing. Utod, ang nagapalibot sini nga sirkumstansya mo ini. Ara sa lakas nga pagkalanusbo or discouragement ining mga apostoles or disipulo diri. Nagunisipo na tonti, of course, ara si Simon, si Thomas, si Nathaniel, tatlo, dua kabata ni Zebedee, lima, and two other disciples. Pito sila. Kag nanghagad si Peter, mangisda ko. Kag of course, nagupod sila sa iya, bilog nga gabi, purte ila pangisda, way gid sila sang nakwa. And literally, gintanaw na ako ng tinaga nga caught nothing, as in, wala gid, bisan gamay lang ang isda. Amo na mga utod. Now, nakita na akong diri ang ginasiling na ton nga discouragement. Tungod man, of course, sang natabo abi sa ila dito. They expected nga si Ginoong Hesus gidya among ilang Mesiyas nga mag-deliver sa ila sa pagpigos sang foreign domination
kag subong man sa paghatag sa ilasang kadalagan sa ilang mga kaaway, kag sa paghatag sa ilasang kalinong kag kauswagan. Apang wala ini matigayon. Nagtapos si ganong Hesus sa makahuluya nga kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. Kag madamo ang nagsiling, nga nabatian na sining mga disipulo, nga nabana sa ganong Hesus, apang hindi sila kumbinsido. Amutong ang versikulo 1, nagsiling ang pulong, "After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias." Mga utod, napunan sang kadulom, napunan sang pagkalanusbo, kag of course, discouragement, ining pito diri ka mga disipulo ni ganong Hesus. Kag amuna kun kaisa, sa aton ba lang nga mga tumuloo, may sala-sala man kita, kay kun aton nga usisaon, ini sila ni Simon, ni Thomas, ni Nathaniel, kung sa aton pa, sa aton modern terms, subong mga pastor ini, mga manugpangabudlay. Gisa may sala man kita nga mga membro, nga akadamo sa mga manugpangabudlay, nga naga-experience sa discouragement. Kabalo ka mo kung anong contribution mo kag nakon, nga mga membro, why mo sila ginapangamuyuan? Gusto? Nga nagasufre kung kaisa ang mga manugpangabudlay sang discouragement. Kaya imbes ang mga membro maghatag sa encouraging words nga pastor naga-pray ako sa imo, pastor naga-ayo ako sa Ginoo nga pakamayuhon ka ang imo panimalay, ang aton ministry, kasubong man ikaw personally sa imo nga pagtuon sang pulong sa paglakat tupod sa Ginoo kag sa pagwalis ni ginapangamuyuan ta ikaw nga magmadinaugon. Hindi na mabatian sa mga manugpangabudlay. Although ti of course, kung ako inyo pamangkuton, wala gin man ko yung paabot nga ginasulisit ko gid-abi na nga mabatian sa mga tao. Apang salamat, subong nga kita nagawali sa kanginan sa malawig na nga panahon. Kadamo sa nagatext sa aton ka nagasiling pastor, salamat sa pulong, nagapangamuyo gid ko adlaw-adlaw sa inyo. Kagkabalo ka mo, anong ipikto sa akon kasing-kasing sina? Nalipay ko. Nakaangkon ako sa bago naman nga kusog. Kagdagatulod pagid ina sa akon, sang hangkat nga tuduhan ko pagid pangamuyo, tuduhan ko pagid tuon sang pulong, kag subong man magobserbar sa pagkinabuhi adlaw-adlaw sa mga tawo, kag sa lakat sang panahon, kag i-relate ini nga wali, agud nga sa diin makakonnect kamo, makarelate kamo sa sining pagtuon naton sang pulong sang Ginoo adlaw-adlaw sa kahanginan. Amen. Amo na biyan, hindi bala? Masiling ka nga daw nagpalayo na gid ang mga haligi taanay sa simbahan sa pag-alagad. May contribution ka. Pamangkuton ko ikaw, magkabay pangaanas kita makasabat, nakapangamuyo kabla sa sining manong pangabudlay, nakapangamuyo kabla sa sining aton mga missionaries, nakapangamuyo kabla sa aton mga diakono, nakapangamuyo kabla sa aton mga evangelist, nakapangamuyo kamo bala sa aton mga leaders ng councils, kinanglanon sila sa aton pangamuyo. Tikon wala utod, may contribution ka. Kung sa isa ka, tion sa ila kinabuhi, nagbugnaw sila sa pag-alagat. Nang masapuan akong dire, nga ang tumuluo kung kaisa naglambot sa aton ang discouragement. Tungod kay nadula tabla ang insakto nga focus sa pag-alagad. Amo na obyan, paano ko nakasiling sina? Ining si Simon, si Thomas, si Nathaniel, kag makabataan ni Zebedee, kabalo ni sila. Sang gintawag sila sang Ginoo, harap-harapan, ginsingganan sila sang aton manuluwas, sumugod karon magapangisda na kamusang tawo, hindi ya kaysang literal nga isda. "I will make you fishers of men from now on. You will catch men and not fish," literally. Nahangpan man sa Ginoo ang ilang pagkinabuhi sang nagbirmiro pa silang gintawag sa Ginoo, ti dependent gin man sa pagpangisda. Ti amo nang unang rason. Nga alaga ka discourage kita. Kailain-lain to ang mga bagay nga ginaubra naton, magluwas sa prioridad gid nga relasyon ta personal sa aton manluwas. Amen. Kag subong man sa aton panimalay kag hilikoton sa pag-alagad. Ginbutang ginako na nga pasunod. Una gid yang Ginoo, musunod ang aton panimalay kag subong man ang pag-alagad naton. Balo ka mo, kun hindi tayo maayos aton adlaw-adlaw nga personal sa Ginoo, mangin wala kita gahom. Matuo din na. Kulang ka na pangamuyo, kulang ka na sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. Ti anong ihambal mo sa mga tao nga nagapaabot, natudluan mo sila sang pulong sang Ginoo? Husto?
Ikadawa, okay. Okay, imo relasyon to abi sa Dios. Pagkatapos na pabayan mo naman imo panimalay, hindi na gyapon mayo. Hindi bala? Kadamo na sa mga tawo nga nadala mo sa tiilan sa Ginoo, pilang kabilog ng mga tao sa imo balay, puro patanan infierno. I'm speaking sa hyperbole nga ginasiling, ha? Hindi bala? Kadamo ka na sa personal nga na-deal sa Ginoo, tatlok bilog imo bata, wala mo pa sila ma soul winning kung sa aton pa, kag natudluan sa pulong sa Ginoo, kag nadala sa tiilan sa aton Diyos. Hindi bala? Tinamiss na to ng tutuod, gid, ng pasunod o kung prioridad sa ministry. Ang muna nga may namangkot sa akon one time, ya pastor, kung ikaw magrado abi sa kay Noah, madinaugon ay hanang iya ministry sa tapos sang 120 katuig na testimony sa pagwali sa mga tao, kagsubong man sa pagtuman to sang kabubuton sang Ginoo nga naghimo sang arka, way gisa nagpati sa iya. Kay ang naglambot sining impression sining tao nga namangkot sa akon nga failure si Noah. Nawabyan, tandaan naton, wala kita yaga open sang pangunahuna kag kasing-kasing sang tao nga sa diin ibuyok naton sila sa pag-alagad. Iyan ay isang balaan nga espiritu. Ang aton nga bahin amo lang pag-share sang aton testimony, pag-share sang pulong sang Ginoo kag sa pagpangamuyo sini nga tao. Hindi bala kun sa sini nga mga tao. Ti sa pila ka tuig nga pagwali na Noah, nadala niya ang iasawa. Ang tatlo ya ka mga kabataan kag subong man ang tatlo ya ka mga umagad. Ti kun graduhan naton sila sa prioridad nga nagasiling unahon ng Diyos aton panimalay kag pagkatapos iban nga mga tao, perfect si Noah. Wala sang nabilin sa iya panimalay. Naluwas sila tanan. Na-convince sila. Malapit sila kay Noah sang personal nga testimonyo niya kag paglakat niya sa Ginoo. Amo na abyan, nagalambot sa aton ang discouragement kay nga ama na dula na naton ang focus ta sa pag-alagad. Kundi hindi na to yung aton nga ginahimo kag kun ano-ano na mga kaabyanan. Balik kita sa basic. Pangamuyo, makapalig-on na sa imo kag sa akon. Sa aton tanan nga tumulo ay kadua, pagtuon sang pulong, nagapakighambal ang Diyos sa aton, makakuha kita instruction kag encouragement adlaw-adlaw gid. Kag of course, sa pagtuon ta sang pulong, magamit nato na. Sa pagpakig-away naton sa temptation sa kinabuhi, di bala? Ginapicture ang pulong sang Ginoo nga espada nga duwas ang sulab. Kag subong man, makabulig man kita sa iban. Magamit naton ang pulong nga maghatag sang pagpalig-on, sang pag-encourage, kag subong man sa pagsaway, kaga subong man sa pagtudlo sa ila sa paglaom ng yara kay Kristo. Amen. Di amoy ni, nadula nila ang focus sa pag-alagad. Number two, of course, why gid din mention nga, pag hinagaray nila, una-una gid si Pedro, ngisda ko, why ginagsiling ng ano, mga muyo tanay, tugyan tani sa Ginoo, kung sa aton pa bala, sa moderno ta nga setting, abi, let's pray for it, let's ask God for guidance, then let's see what will happen. Why? Dayon lang nila sugbo mga utod sa dati nilang gawi. Of course, nag-backslide sila na di. Kaganong natabo, ulagin sila kwa. Abyan kag-utod na kun. Kung nagasampi na sa aton ang temptasyon sang pagkabugnaw, kag nadula na kita sang focus, hindi lang magkahuya pag-admit. Sa Ginoo na sa tanan, Lord, dugabugnaw ko haw sa pag-alagad. Dunudula ko ng focus ko sa pag-alagad daw. Ngang himuhimaya ang kalag sa mga tao, pagpalig-on sa mga tumuluo, pasubong man ang paghibalo sa imupagi sa mga pulong, ipabalik ako. Kaya hindi magkahuya, nga magsambit sinasaman. Pastor, pangamuyo ko, kinaw nang kapalayon ako sa Ginoo. More than willing ako, nga magpangamuyo sa imo. Amen. Well, paalam kita na eh. Dugangan natin ini sa masunod. Pastor Dan Salcedo para sa Hour of Hope, upon sa Inubaan Baptist Church. Mayong adlaw sa inyo, nga tanan.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Now, padayon kita sa aton nga pagtuon, ginatalupangod naton ini ang commanded to preach, go, and then speaks of great commission, and then stand to the temple, kita naton dira in the temple, where they are going to advocate the name of the Lord, and then speak the words of eternal life, amuning the gospel. The preaching of the apostles, deliverance from prison, commanded to preach, and then number three nga nakita naton diri is this, amo ang ginatawag naton obedience in preaching. Bawa ka namin, no? Early in the morning, no? Pangwali na sila, nagtudlo sang pulong sang Ginoo, sing Ginoo, no? Labi na gid, kita ba lang naluwas sa mga wali, bago ka lang naluwas, manami gid nga maka-attend ka sang ginatawag naton mga Bible sharing or Bible study. Kung nagasimba ka, manami gid nga magtampong ka sang Sunday school. Katahom sini. So, obedience and preaching. And then number four, hindi na mga gintunan naton, the power of God displayed. And then the persecution of the apostles, the preaching of the apostles. But number four, the perplexity of the council. Ari makita natin diri sa verse 21 of chapter 5 of Acts 21 up to 28. So full council covered sang ginatawag naton ginconvened ini sang mga Pariseo kag sa Jesus. Ginpadala ini para sa mga apostoles. Apostles absence not in prison, bawo grabe ni. Tan-aw niyo diba sa verse 22 up to verse 25. Mao katahom sini. But when the officers came and found them not in the prison, they returned and told, saying, the prison truly found, we shut with all safety. Ginkandaduhan guru nila to do, ginsirahan ginila, tanan nga makandado guru, nagkwa to to. And the keeper standing without before the doors, but when we had opened, we found no man within. Now when the high priest and the captain of the temple and the chief priest heard these things, they doubted of them whereunto this would grow. Then came one and told them, saying, behold, the men whom you put in prison are standing in the temple and teaching the people. And went the captain with the officers and brought them without violence, for they feared the people, lest they should have been stoned. And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked them, saying, did not we straitly command you that you should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Terribly, no? Kung kisa toon ni... paano naton ma-detect nga iyagi na sa Ginoo pululungon sa aton? Kanami lang man, gintunaan naton sa nagligad. Kaptan naton, kagtipigan ang pagpadala sa Ginoo sa aton, sa pagtawag sa Ginoo sa aton. Di kung tuod, kung sundon ka, kapalo ka, kabalo ka nga ang paghambal sa pagwalis ang pulo sa iyo, maingsaktoy na, inaiyan na yamando sa tao, no? Di siling ni Pedro, we ought to obey God rather than men. Obedience in preaching. Wow, sa... kita naton diri ang aton pagsunod sa pagwalis ang pulong sang Ginoo through monetary reason. Imagine ang imo yayap motibo amo ang pagsakom lang sakim sang kwarta bawa kabudlay. Diri makita naton ang lost or the perplexity of the council. Ang nakita naton dumaungo ni ang mga tao, ang mga nagdakop, kag nagpriso kay kanay Pedro, kag kaupdanan niya, nga wala na to sila dito sa sulod sa prisuhan. Ginlakan man nila, pero ay na to. makatilingala nga nakita sila na sa mga tao dito na dito sa tubag sa templo, nagatudlo na kag nagawali sang pulong sang Ginoo. Now in verse 27, makita naton diri sa versikulo 27 kag 28, nga ginbasa ko kaina, gin-charge sila. Gin-akusar sila sang akusasyon sang kaangay sini. They violated the previous injunction. Anong previous injunction? Nga hindi ka mo magwali. Oh, mag-umpisa, no? Kagi ka gin-charge. Inyong lagan ni, kagi charge mo, nga gin-violate ko kunang rules. sang isa ka, ka-iglesia, baw ka budlay na. Mabudlay daw, mabudlayan kita sa pag-explicar sini. And yet, sa ulihin, nalilisarman, hindi bang ganit tuod to. And then, filled Jerusalem with their teaching. Wow, terrible ni. Grabe nga mga parodlo ila. Good. Kag maayo gidiya. Wala gidiya. Kag ang mga tao nag-change ang ilang mga panguna-una. And then, anong pagkita charges? Ang charge ng isa sa number three, putting responsibility for the death of Christ on us. Ay, abaw. Terrible gid. His blood, siling din isang, ginbasa natin, be upon us. Una ton makita bala amoy ning complete failure nga nakita kag sa puan sang mga nag-akusar sa ila. So kita nato ang charge ni for these three accusations to Peter and his companions hindi matuod. Ti sa aton nga pagpangabudlay, sa aton nga pag-alagad sa kay Ginoong Hesukristo, mga Kristohanon, mga manong pangabudlay, kung kisa i-charge ka sang hindi matuod. Grabe mo kutuod no. The truth shall set you free. Kita na itong matuod gina nga verse mo. Matamat man lang ang Ginoo nag-vindicate sa ito. Ang Ginoo lang yung ma-vindicate sa imo. Hindi ka ang tao. Tandaan mo gina. Kung ikaw manong pangabudlay ka ron, nga daw napigos ka. Kung ikaw Kristohanon, nga daw ginpigos ka sa isig ka pareho mga Kristohanon man. Remember these things. Panmalandungib lang Acts chapter 5, 27 and 28. Makita na ito na. Gin-charge ini sila. But these three charges, mga tatlo ka mga charges sa ila, hindi matuod. Kag kun aton talupang doon, wala sang kamaturan. Because, ang Ginoo amo ang nag-vindicate sa ila. Ayhan ikaw, may mabudlay, kag ayhan may nag-accuse sa imo falsely, and then, itugyan sa Ginoo, ipasa Diyos, ina. Ihatag lang sa Ginoo. And then lastly, makita natin diri, the plea of the apostles. Katahom sini. Sa verse 29 up to 32, kagdason diri basa ko lang sa inyo ang verse 30. The God of our fathers raised up Jesus, whom he slew and hung on a tree. Him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are his witnesses of these things. And so is also the Holy Spirit, whom God hath given to them that obey him. We ought to obey God, according to Peter, rather than men. Kita natin din yung verse 29. We ought to obey God rather than men. Ang ila loyalty. Obedience to God comes before any other obligation. Tanangin natin ini. Si G.C. Morgan, nagsiling, when we say we must obey God, we guard ourselves against the power of opposition, perils of patronage, and the paralysis of compromise. Amo ni nambal ni G.C. Morgan. When we say we must obey God, we guard ourselves. Batok sa gahom sa mga oposisyon, batok sa kadulaan sang aton pag-alagad, and maparelisar inaayhan ang mga bagay sa kompromiso. So obedience to God comes before any other obligation. Abi mo, tuod na, may kanta ganing kabataan naton nga, obedience is the very best way to show that you believe. If you believe, nga Ginoo amo ang soul, ang ultima, langgid, maka supply, makaluwas, kag bulig ni mo din, sunda siya. Loyalty. Amo na nga, isa bang kambanon, loyalty to Christ. So loyalty. Their plea, the plea of the apostles, ang ilang loyalty, ang ilang aging pangabay, be loyal to the Lord. Pakita nila sa ila kabuhi nga sila loyal sa Ginoo. Kaya sila nila ginakabuhi nila ini obedience to God comes before any other obligation. Number two, kita natin the principle of civil and ecclesiastical disobedience. Tignan matuod na, Kung hindi mo lang matuod, nga ang sundon mo. Kag if you are convinced that is what the scripture says, then, ayan, malamo sa mga tao nga may makabis interpretar sa imo, then, we should be willing to, you know, sa pag-atubang sina. Ang isang sala naton, iya kay kita man mismo, amo ang nagapakalain sa isang kapareho tanga Kristohanon. No? Do kalaw ay matuod, no? Nga, like for example, ang amigo mo bala, no? I would just like want to mention this. Like example, amigo ko si Pedro. Ti karon kay kontra mo si Pedro. Amigo hay ti aton. Ti gali kay amigo ko si Pedro kay kontra mo si Pedro, kontrahon mo man ko. Nung isa ining aton bala nga palagpat nga mga ginahambal kung kaisang linga, wala na gid saya pastoral function. Ti you know ako kung isa sabat nila is I just want to minister. Ang kisa wala man ta kabalo kung ano gid ang ulo dulo, wala man ta ka hindi man ta naka pangayo ubay man ko ni mo gid sugidan sang information nga batok sa sina, and yet why ka pagani ka balo kag wala ka pagani kun ano sila ihambalon mo lang amo na amo ka na why ka na sang pastoral function or pastoral ethics. I tell you, I will not buy this idea. Tanawa bla diri ana yo mga Sadducees, mga Pariseo, and yet ang kanay Pedro diri they will inform. Di kung isa kita ya wala hindi kita gani ka why kita kana ina inform mo. Eh, kisa balo na lang, compromiser ka or whatever. Ano pag tanaw mo sang compromiser man? Ano, amo na bla? One time dito, kita sa isa ka commercial station, naghambal. Yan ba, waiwaay, ginaghambal mo. Pagpanaaw mo na, karoon buka na ginulo mo. Di, may pahugay man galit dirino. Di daw kalawaay man. Kisa, gala inay kita buot. It is because of just one little things nga wala man gani maklaruhan, kag wala man ang gani nato na pungkuan, kag wala man ang gani nato na maisturyahan, naka-judge ka na. Not because that I'm a friend of Peter and hindi kin ka mo mayuhay ni Peter, ya? Yeah? Tidasun kung trahon mo man ako, kay basi kung ano ginpanugin ni Peter sa imo. How would you know? Wala man gani ni mo ako ginprangkasi na. And that's it. Amuning nagkalatabuayhan. Ang plea ni Pedro, ang plea sang apostles, loyal lang sa Ginoo. Ayhan, principle of civil and ecclesiastical disobedience. Akto niya, yeah, makita nato tikun hindi na gid man maayo ang ginahimo sa Ginoo ang isa ang aton nga pagsiparar unbiblically. Ah, we are serving the same God. We're worshiping the same God. Ang Ginoo ayhan nga nagamit sa isig kapareho naton, amo man ang Ginoo nga nagamit sa akon. Ang nagamit ayhan sa kunano dira. So kung kaisa ang problema lang mga personal differences. We want our own, gusto nato ng ato ng panguna-una, amo ang maipairal nato, not willing to listen to the counsel and the advices on and the minds of other people. Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kagbuhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
1: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.
2: To DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Katuwan ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
5: Doctors Online.
4: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
5: Doctors Online.
4: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
5: Doctors Online.
4: Kumonsulta na.
6: Isang mapagpalang hapon mga kaagapay, welcome sa Doctors Online kung saan natin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong makakasama ngayong hapon sa Psychologist Tufi de Jesus sa loob na naman po ng 45 minutos. Usapang mental wellness tayo ngayon mga kaagapay, ayan at ang ating topic ngayong hapon, mental health in later life. Kaya nga naman, kung ikaw ay isang lolo o lola na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan, aba, listen, pag-uusapan natin kung ano ang mental health ng mga pinagdadaanan ng ating mga lolo at lola. Ayan, sabi nga ng kanta, umuulan ba dyan sa inyo pag bumubuhos dito? Ayan, dito sa amin sa Quezon City, kakatapos lang ng ulan kanina. I hope you are having a very good Friday, mga kaagapay. In all fairness, kahit umuulan, ano, medyo lumalamig-lamig ang panahon, medyo masarap magluto ng sopas o kaya ng mami, aba, eh, talaga naman, it really not only warms the heart, but it also warms the tummy, di ba? So, mga kaagapay, ano ang topic natin ngayong hapon? Ano nga ba ang mga mental health concerns ng ating mga elderly Filipinos? Yung mga tipong double citizen na, bukod sa senior, Pinoy pa. Aba, kaya kung meron kayong katanungan tungkol sa ating paksa ngayong hapon, i-type nyo na yan or i-comment sa ating chat box, sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel na 702-DZS-FEBC Radio TV. And of course, magandang hapon sa mga tagapakinig natin sa radio via 702-DZAS. Aba, nasan man kayong panig ng Pilipinas, ay sana naman safe kayo. Kung kayo ay nagbabiyahe, aba, maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan habang kayo ay nasa biyahe. Safe travels, mga kaagapay. And of course, sa magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa sino mang mga Pilipino nakikinig sa atin sa pamamagitan ng internet streaming. Ngayon, nasa mga bahagi ng mundo, ang DZAS ay nagbibigay ng serbisyong publiko para sa inyo. Diba? Yan ang benefit ng technology. Nasaan ka man ngayon, malayo ka man, malapit pa rin. Ayan. Of course, magandang hapon sa ating mga kaibigan na nakikinig by 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga City. Ayan. So kung meron kayong mga katanungan tungkol sa late life mental health ng ating mga lolo at lola, i-chat nyo na yan. Huwag na tayong mag-atubili. Magpunta na tayo sa ating Health Forum.
7: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
8: Today's Doctor Online.
6: Kayo pa rin na nakikinig dito sa Doctors Online. Dito lang po yan syempre sa 702 DZAS Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, psychologist Tofi De Jesus. Ang ating pag-uusapan ngayong hapon, the mental health in later life. Ayan. Pag tinignan nyo ngayon kasi, no, laging ang mga pinag-uusapan, tipong bakit nga ba weak ang mga Gen Z, talaga nga bang weak sila in the first place, o kaya naman, yung tipong yung impeachment na naman, of course, ayaw natin pag-usapan yan, no? Let's try to do something positive naman para sa ating mga sarili ngayong hapon na ito. Alam nyo mga kaagapay, ang ating mga lolo at lola, yung mga nasa late life, ano? Yan po ay meron pa rin mental health na kailangan pagdaanan at kailangan i-maintain. So one way or another, maganda mapag-usapan ngayon kung ano nga ba mga pinagdadaanan nila. Now, ang tanong, ano ba ang masasabi natin na tipong late life? Kasi pag tinignan mo, no, merong quarter life, di ba, merong ganun, quarter life crisis, may midlife, merong gitna, at meron ding late life. So, by the definition, mga kaagapay, late life would mean that you are already entering 60 years old and above. Itong 60 years old and above na ito ay nahahati pa sa tatlong grupo. Merong the young old, yan naman yung tinatawag nating old-old, at yung tinatawag nating oldest-old. Ayan. So kung kunyari ikaw yung mga nasa 60 to 75, aba, young-old ka pa kung tawagin. Kung kunyari naman ikaw ay nasa 75 to 90, aba, ikaw ay old-old naman. And then pag 90 pataas, aba, ikaw ay oldest-old. Ayan, di ba? Kaya yung mga tao nakatira sa mga tinatawag na blue zones, di ba? Yung mga lugar na kung saan napakahaba ng mga buhay ng tao, iba talagang umaabot sila sa tinatawag na oldest-old. Ayan. Now, ang aking unang gusto sabihin dito, mga kaagapay, is this. It doesn't mean na senior ka na, eh wala ka ng buhay. Again, I would like to emphasize that. Hindi porkit ikay tumatanda, eh tipong wala ng mental health na kailangang i-maintain. Minsan kasi iniisip kagad natin, ay matanda naman na ako, ay ako naman eh ganto na, ay ako eh retirado na. Okay, una sa lahat, I want you to understand that development is lifelong. Ibig sabihin, kahit ikaw ay matanda na, ikaw pa rin ay may pinagdaraan ng development sa iyong buhay. So, ibig sabihin, may nangyayari pa sa iyong katawan, sa iyong isipan, sa iyong social skills. So, meron pang buhay na nandiyan dyan. Kaya nga naman ang ating mga lolo't lola na nakikinig ngayon, huwag ho kayong papatay-patay, galaw-galaw para di ma-stroke, di ba? Ang punto nga dito, kailangan lively ka pa rin kahit sabihin mong matanda ka na. Totoo, maaaring medyo may konting rayuma, may konting diabetes, may konting hypertension dala ng iyong pagtanda, but it doesn't mean that you are not living anymore. You're just doing it in a different way. Now, according sa World Health Organization, ang pinaka-top 3 na common concerns ng ating mga nakatatanda ay ang depression, anxiety, at dementia. Ayan, so para madaling tandaan, DAD. Depression, anxiety, dementia. Ayan. Now, take note. These three are then being identified by the World Health Organization as not part of normal aging. Uulitin ko, not part of normal aging, which means hindi porkit tumatanda, kailangan maging bugnutin. Hindi porkit tumatanda, kailangan maging kinakabahan lagi o laging tipong nangangamba. O kaya hindi porkit tumatanda, ay magiging makakalimutin. Tandaan natin mga kaagapay that old age is still a stage in life and therefore you can still be very effective on it. So isa-isay natin ngayon, punta muna tayo sa late life depression. Alam niyo mga kaagapay, laging at risk ang ating mga lolo't lola pagdating sa depression kasi una sa lahat, maaaring nag-retire na sila sa kanilang trabaho. Naaalala ko sa ngayon nga, pag tinignan mo pabata ng pabata ang mga taong nagre-retire, maaaring gusto nilang magpahinga ng mas maaga. Wherein, in fact, pwede sanang mag-transition lang sila into a different state of working. Now, may ibang kumpanya kasi, for example, either 30 years of working or 55 sa edad mo, whichever comes first. So minsan nagpo-force retirement ka. Minsan naman may ibang kumpanya na tipong pag medyo may kaidaran ka na, ino-offeran ka na ng early retirement package. So sa mga ganitong pagkakataon, sometimes if ikaw yung tao na tipong ang nangyari sa'yo is that ikaw yung nag-define ng iyong identity base sa trabaho na matagal mo nang ginagawa, retirement is seen as an end of that identification. So isipin mo, kunyari sabihin mo, manager ako for 25 years. Manager ako sa bangko, halimbawa, tapos magre-retire na ako. What will I do now? Nasanay ako na pumapasok sa bangko araw-araw, nakikihalubilo sa customer, nakikipag-usap. Then, from there, you will tell yourself, paano yan pag nag-retire ako? So, yung kawalan mo ng backup plan for retirement, yun ngayon yung nagsisimula ng possible depression sa isang tao. So, nandyan na yung tipong you will feel depressed na parang tipong ako ba ay may silbi pa? Ako ba ay meron pang magandang magagawa para sa aking sarili? Ako ba ay meron pang purpose? Meron pa ba akong direction? Meron pa ba akong contribution sa aking sariling buhay? Naalala ko tuloy, ano, may mga matatanda akong nakakausap dito sa clinic. Sasabihin sa akin, alam mo, pag kunyaring nag-70 ka na, 75, you don't feel that you're contributing to what's going on in life. Para ka na lang spectator. Para ka nanonood na lang uli. Para kang bata uli. Okay? So, yung mga ganong attitude, mga kaagapay, yan ang hindi makakatulong sa atin. Alam nyo, ito ang punto dyan. Number one, kung ikaw ay magre-retiro, kailangan meron kang retirement plan 1 year ahead ng iyong pagre-retiro. Okay? Importante na isulat mo ito para pwede mong i-revise. Walang masama na tipong pinagpaplanuhan mo ang gantong bagay. Developing a structure in terms of this will then allow you to have a more courageous attitude towards going towards that direction. So by doing so, tinutulungan mo ang sarili mo na, ah okay, kakayanin ko to kasi alam ko ang pupuntahan ko. Now by doing that, nadadali mo din yung pangalawang concern, which is anxiety. Pag sinabi kasing anxiety, like ang nangangamba kasi may hindi kasiguradong bagay na alam mong kakaharapin mo. Nasanay ka na may sweldo ka. Ngayon, sigurado ka ba kung anong pensyon na makukuha mo, kung magkano, at kung kailan? Please correct me if I'm wrong, mga kaagapay, pero I think for now, 65 ang simula ng pensyon pag kunyari ikaw ay nagretiro. Eh, paano kung nagretire ka ng 55 ka pa lang, di ba? So you still have 10 years na wala kang income, iintayin mo yon. So anong gagawin mo? Sometimes it can produce anxiety. So pag meron kang retirement plan, tinutulungan mo ang sarili mo na mas magkaroon ng maayos na direksyon at magkaroon ng substance yung pupuntahan mo. By doing so, from a psychological standpoint, natutulungan mo pa rin ang sarili mo na ikaw ngayon ay magkaroon ng purpose, ng direction, ng silbi, ng outlook sa buhay. Now, kailangan ba trabaho-related yung ano mong yun, yung retirement plan mong yun? Aba, syempre, hindi. Ang punto dito, pwede yan na tipong magagawa ka ng bago mong hobby o kaya, for example, babalik ka sa iyong pamilya, magko-contribute ka sa ikakatulong ng iyong pamilya, walang masama dyan. Oh, now, it all boils down, mga kaagapay, sa attitude mo syempre. Ano ba ang tingin mo sa ginagawa mo? Ito ba ay isang bagay na talagang lubusan makakatulong sa iyo? Napakahalaga, mga kaagapay, ng acceptance that change will be happening whether we don't like it or not. Minsan, di ba, yung mga sakit-sakit sa katawan, alam mo, pag kunyaring hindi mo pa tinanggap na diabetic ka, na may high blood ka, na at risk ka sa stroke, pag hindi mo tinatanggap yan, hindi mo matatapos. Hindi mo magagawa ng paraan. Ang mangyayari lang dyan, patuloy mong palalalain yung sakit mo instead na tinutulungan mo na yung sarili mo supposedly. So your attitude towards it is very important. Okay? So kung meron retirement plan, right attitude, natutulungan yun. Okay? Pag nagtulungan sila, ang tinutulong nila sa iyo is magkaroon ka ng maayos na effort towards what you need to do. Retirement is something that is not something for you to be afraid of. Okay? Hindi ka dapat matakot sa pagre-retiro. Instead, isa lang itong parte ng buhay. Now, in addition to that, alam nyo ba na malakas maka-improve ng mental health sa ating mga late adults ay yung pagkakaroon ng tinatawag nating transcendence. Ayan. Ano ba ang ibig sabihin ng transcendence, mga kaagapay? Pag sinabi po nating transcendence, ibig sabihin, ikaw ay nakaabot na sa zenith or pinakamataas na level ng iyong personal development. Ibig sabihin, naabot mo na yung gusto mo, yung full potential mo, naabot mo na siya. Ang punto ngayon, mula doon, ikaw naman ay magko-contribute sa kung paano yung iba makaka-transition din sa sarili nilang improvement. So, ibig sabihin, kung ikaw, natapos mo na yung finish line ng karir mo, tutulungan mo ngayon yung mga taong nagsisimula sa karir nila. Alam niyo, mga kaagapay,

0: if you will look at it, the technology that makes life easier and more convenient, plus the wisdom of the people who went ahead of us, napakagandang kombinasyon, mga kaagapay. So dun pa lang, pag tinignan mo, mafe-feel mo na you are still involved, you are still contributing, so therefore, dalawa kagad ang madadali mo dyan, depression at saka anxiety. Pero paano nga ba yung dementia? Ma-avoid ba natin yan? Aba, sit back and relax. Magbabalik ang Doctors Online.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Ang pagbabagong nararanasan sa pangangatawan at brain ay normal sa pagtanda. Pero mayroon namang mga paraan na maaaring gawin upang mapabagal ang pagbaba ng memorya o mapababa rin ang risk sa pagkakaroon ng Alzheimer's disease o iba pang demensya. Narito ang ilang paraan. Una, mag-exercise regularly. Maraming benepisyo ang pag-exercise sa physical na katawan. Bukod rito, malaki rin ang tulong ng physical activity sa brain dahil ini-increase nito ang blood flow. Pangalawa, magkaroon ng sapat na tulog. Ang pagkakaroon ng sapat na tulog ay mahalaga dahil nakatutulong ito para ma-boost ang overall memory at brain health. Pangatlo, subukan ang Mediterranean diet. Kumain ng plant-based foods, whole grains, isda, at healthy fats gaya ng olive oil. Pang-apat, maging mentally active. Ang brain ay katulad ng muscle na kinakailangang gamitin para mapanatiling in shape. Subukan maglaro ng mga crossword puzzles, sudoku, o magbasa para ma-stimulate ang pag-iisip. At panghuli, maging socially involved. Ang patuloy na komunikasyon at pakikipag-ugnayan ay nakatutulong sa paglaban sa depression at stress. Maging konektado sa iyong pamilya, kaibigan, at iba pang mahal sa buhay. Ang health tips na ito ay hango sa mayoclinichealthsystem.org at hatid ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV.
1: Doctors Online.
3: Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Nagbabalik po tayo sa Doctors Online. Muli ako po inyong kagapay sa kalusugan, psychologist Tofi De Jesus. Tayo po ay napapakinggan sa 702-DZAS at sa FEBCPH at napapanood naman lang live sa FB at sa YouTube channel na 702-DZAS FEBC Radio TV. Yan ang ating pinag-uusapan ngayong hapon, mental health in late life. Ayan, talaga nga ba na tipong ang tao kahit matanda na may mental health pa rin pinagdaraanan? Ang syempre namang sagot natin dyan ay oo. Kanina no, sa ating break, ano, dinidiscuss na kung paano nga ba maiiwasan ng demensya. So, dadagdagan ko na lang. Una sa lahat, mga kaagapay, ano, una natin kailangan tandaan is that dementia is a general deterioration of your brain and cognitive functioning. So, ibig sabihin, may nangyayari sa utak mo, humihina siya, nawawalan siya ng functioning, at dahil doon, ang iyong behavior, ang iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong capacity, humihina din. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay automatic porkit tumatanda ka na ay magkakademensya ka. In fact, napakaraming protective factors na pwede mong gawin para maiwasan ang demensya. Ang pinaka-importante dyan, una sa lahat, ay yung pagbaba ng risk factors. So halimbawa, yung iyong hypertension para ikaw ay hindi ma-stroke, kasi pag ikaw ay na-stroke, pwede magdulot ng demensya pagkatapos. O kaya, yung consumption mo ng sugar, nandyan din yung factor na yan. Kaya nga, diabetes and hypertension ang mga bagay na kinokontrol para hindi ka magka-demensya along the way pagdating ng iyong katandaan. At the same time naman, nandyan din ang constant exercise ng iyong cognition. Ibig sabihin, pwede kang gumawa ng mga activities na tutulong para yung utak mo patuloy siyang nag-iisip. Alam niyo po kasi sa utak ng tao, yung dalawang sense ninyo, pag lagi po yung nag-i-interact, lalo pong tumitibay yung kanilang bonding. Pag tumibay na po yung bonding yan, mas maayos yung pathway ng inyong isip. Mas nakakaya nyong gawin yung dapat yung alalahanin o yung dapat yung isipin. So malaking tulong ho yun. So you need to keep your brain.

0: And physically and cognitively active. Ayan. Okay. Now, punta tayo sa ating mga katanungan, ano? Sabi dito, paano po ba imamanage yung nanay ko, 89 years old, laging binabanggit at hinahanap ang kapatid niyang matagal na pong patay? Careful po kasi akong magsalita sa kanya dahil may dementia nga siya. Now, first and foremost, thank you for being careful towards your parent. I know that you're trying your best as a child para pangalagaan ang magulang mo. Now, una, walang masama na magkaroon ng tinatawag na reminiscence therapy sa ganyang pagkakataon. Ibig sabihin, dapat meron kang album dun sa kanyang kapatid na namatay na. Kung meron kang picture sa limbawa ng sa kabaong o kaya tipong yung burol, di ba minsan sa mga pamilyang Pilipino may ganyan eh. Makakatulong yun para mas maging realistic ang pag-iisip ni nanay. Ang punto kasi dito is this, kapag ganun ang sinasabi ng matanda, huwag natin kagad basta kontrahin. So, hindi na ay patay na, hindi na ay ganito na, tagal-tagal na ay ano ka ba naman? No, do not engage it that way. Kapag ganun mo sila kinausap, i-agitate mo yung matanda. Pag agitated yung matanda, hindi makakapag-isip lalo ng tama yan. Ang tamang banat ay tipong, kausapin mo ng malumanay, paupuin mo sa sopa, sabihin mo, nay, puka muna. Alam mo nay, si Tio ganyan o kaya si Tia ganyan, eh matagal nang patay. Eto o, may papakita ko sa iyong picture. Siya yan o, di ba nay, ikaw pa isa dito sa mga bumisita, isa ka sa nakiramay. Ngayon, pag biglang nasak yung nanay mo, hala, patay na pala. Eh, ba't hindi ko maalala? Nay, it's okay. Alam mo, from time to time talaga, nakakalimot ka. But we're working on it. Okay? Ganun lang muna. Kaya nga, tutulungan ka namin pag nahihirapan ka. Kumbaga, i-communicate mo dun sa matanda na ang mas ginagawa ninyo is ipakita kung mahihirapan siya, merong tulong na pwedeng malapitan. Okay? Kasi ganito yan eh. Pag pinamukha mo ng pinamukha na, eh nay, ang kulit mo. Nay, sinabi na ang ganito, nangungulit ka pa. Pag ginawa mong ganon, hindi kayo magkakaroon ng maayos na relasyon ng nanay mo. So sayang naman. Learn to tell your parents, your aging parents, nay, paminsan-minsan po talaga nakakalimot na kayo. And that's okay. Nandito po kami. Pag meron kayong nahihirapang alalahanin, itanong nyo sa amin. Tandaan nyo to, sa mga nag-aalaga ng matanda, how you respond matters. Pag nakikita ng tao na tipong kaya mong i-accommodate ang kanilang concern with patience, with love, with compassion, yan, mas madali silang hingi ng tulong sa iyo. Pero kung nakikita nila na tipong ang trato mo sa kanila istorbo, okay? Then yes, sa ganyang pagkakataon, talagang ang mangyayari, they will always feel bad about themselves. Okay? So sana nakatulong ako sa tanong mo, Kagapay. Next question. 61 pa lang po ang mother ko pero napapansin ko na lumalala pagiging makakalimutin niya. Minsan, maski kung kumakain, ay nalilimutan na. Minsan naman kung saan niya naiwan yung phone niya o iba pang gamit. Normal po ba ito o need na po magpa-consult? Number one, Kaagapay, una sa lahat, the mere fact na may mga ganyan ng sintomas, importante na mapakonsulta mo na ang nanay mo. Maraming mga pampublikong ospital ngayon na pwede mag-accommodate sa iyo kung wala kang budget. Kung meron namang budget, eh meron din namang mga pribadong ospital that can handle that. Ang hahanapin niyo po, una sa lahat, ay isang neurologist o kaya isang geriatrician. Okay? Sila po ang mga doktor na pwedeng pumunta dyan. Now, ang National Center for Mental Health, meron po silang dementia ward. So may mga doktor po na pwedeng tumulong doon. Ang East Avenue Medical Center, maganda rin ang programa ng Department of Neurosciences nila regarding sa dementia. So pwede nyo pumuntahan yun. PGH also has a good program. So sa ganyang mga pagkakataon po, pwede pong puntahan nyo. Pag privado naman po, of course, nangunguna pa rin dyan ang UST Hospital. Maganda po ang program nila sa dementia at of course, St. Luke's Medical Center. So, yung sa mga ganyang pagkakataon po, napakaano po yan. Pwede nyo puntahan, geriatrician or neurologist. Ang sistema po yan, check upin muna po sila ng neurologist or geriatrician and then ipapasa po kayo sa isang psychologist. Ang psychologist po ay magbibigay ng test sa memory para sa inyong nanay. Ikukumpara po ang kanyang performance sa kung ano ang ginagawa ng karamihan ng matanda na ganyang edad. Mula po doon, makikita kung talagang pathological na po iyan. Importante din po na meron pong tinatawag na neuroimaging para makita po kung ano pa ang itsura ng kanyang utak sa loob. So lahat po yun, kailangan po yun ha. Huwag niyo po sanang i-skip yung ganong procedure. Kaya nga sabi ko, kung may budget, gawin sa privado. Kung wala, sa pampublikong ospital, wala namang masama doon. Ang importante po dyan is that sa ganyang edad at 61, kung mabibigyan po natin ng gamot si nanay, kahit papano, mas mapapahupa natin ang deterioration. Hindi lahat, pero maraming demensya ang degenerative. Ibig sabihin, habang tumatagal, eh lalong lumalala. So sa ganyang pagkakataon, importante ang medication para ma-restore pa natin yung functioning na meron dun sa matanda. I hope I was able to answer your question. Next, father ko po ay 68 years old at kare-retire lang 3 years ago. Nire-reklamo niyang lagi siyang gutom at hindi nakakatulog. Kung ano-ano pa ang sinasabi niya at parang wala sa sarili. Madalas din yung pagkabalisa niya. Napapansin ko ito after ma-idle dahil hindi na nagtatrabaho. Ano kaya ang gagawin namin? Well, una, why not give your dad a function at home? Halimbawa, meron kang anak. Hayaan mong yung tatay mo ang maghatid at magsundo sa anak mo sa araw-araw. That way, he feels that he is contributing to the family. Pwedeng once a week or once a month, ang tatay mo ang mamalengke. Okay? Ikaw magbigay ng budget, syempre. Pero kumbaga, pumunta siya sa palengke. Bigyan mo ng listahan para hindi mahirap sa kanya. As long as physically capable yung tao, I think obvious naman, kaya pa naman. Now, usually kasi yung ganyan, nagkakaroon na ng depressive symptoms along the way. Sabi mo nga, lagi nababalisa, pakiramdam niya, lagi siyang gutom, hindi makatulog. Sometimes psychosomatic symptoms din yan. Mas makakabuti na ang pupuntahan ninyo ay tinatawag na psychogeriatrician. Pag sinabing psychogeriatrician, isang geriatric doctor na nag-i-specialize sa psychological illnesses ng matatanda. Okay? So sa ganyang pagkakataon, maaaring kailangan niya ng medication for his behavior. Pero ang akin, as a side of the psychologist, ang una kong gustong makita dyan would be mabigyan niyo siya ng function sa bahay. At the same time, alamin mo, ano ba yung mga interest ng tatay mo? Diba? Kung kunyari, mahilig siya maglaro ng chess, maaaring pwede mo siyang dalhin sa plaza na pinakamalapit sa inyo, baka kailangan niya ng interaction din sa kapwa niya matanda. Okay? So walang masama sa ganon. O kaya naman, baaring baka kulang ang oras ninyo sa kanya. Now, don't get me wrong, alam ko na very busy ang buhay natin sa ngayon. Okay? Pero ang punto dito, maaaring ang pwedeng mangyari, ibigyan nyo siya ng oras magkakapatid from time to time every week. Halimbawa, nagro-rotate. Week 1 si kuya, week 2 si ate, week 3 ikaw. Okay? Ilabas ninyo, makasama niya yung mga apo niya para kahit papano malibang. Tandaan nyo mga kaagapay, utang na loob, huwag na huwag nyong gagawin sa matanda yung ganito. Nay, upo ka na lang. Tay, upo ka na lang. Manood ka na lang ng TV. That will not help them. Once your aging parent goes into a passive state of activity, hindi makakatulong yon. That's not cognitively stimulating. Tapos mapapanood pa niya, puro impeachment. Huwag na. Instead, tulungan nyo yung matanda na makahanap ng mga kapwa niyang matatanda. Okay? Kaya sila yan eh, kailan nila mag-usap-usap. So kahit paano, pag nagkaroon ng barkada yung tatay mo, malaking bagay yan. Now you might say, eh sir, pag nagka-barkada naman yan, baka maglalabas na maglalabas. Pwede. Pero ang punto doon, isipin mo na lang to. At least nalilibang siya. Hindi talaga nakakatulong sa tao ang nananatili sa loob ng bahay. Ngayon, kung kunyari sabihin mo, eh ang tatay ko kasi sir, ano po eh, homebody. Talagang gusto sa loob ng bahay lang, kundi bigyan mo ng responsibilidad. Okay? Pagwalisin mo sa bakuran. Sabihin mo ganito, hindi mo uutusan, pakikiusapan mo. Tay, sorry, wala na kaming oras. Pwede mo ikaw na muna ang magwalis din sa bakuran. Hanggang sa maging routine niya sa araw-araw. Tay, si Junior, yung driver hindi makakasundo eh, kasi may lakad din si Mrs. Okay lang bang ikaw muna ang sumundo? Ganon. Bigyan nyo sila ng silbi. Bigyan nyo sila ng respeto na tipong may nagagawa pa sila for the family. Tandaan nyo, itong matatandang ito, nasanay sila na sila ang nagpaguyod ng pamilya nila. Kaya kumbaga, gusto Gusto nila, may party pa rin sila. Okay? Next. Simula pa nung namatay ang mama ko 8 months ago, napapansin ko na po si Papa na laging balisa, laging tulala, at hindi masyado nagsasalita. Paano kaya namin siya matutulungan? When is the time na dapat namin siya ipagamot? Actually, ang una ko munang isasuggest dyan is this. Bigyan nyo siya lagi ng picture nung nanay mo. Sabi mo, Tay, ganito, ganito. Approach ha, lagi kang mag-start with an observation. Tay, napansin ko simula nung namatay si mama 8 months ago, talagang lagi ka nalang tahimik. Alam kong namimiss mo si mama. Now, isang paraan, Tay, would be, pwede mong kausapin yung picture niya. Di ba? Kung may cellphone ka, ipakita mo yung picture ng nanay mo sa tatay mo, nay, Tay, kausapin mo. Di ba? Kung baga ituro mo dun sa tao na yung pagkimkim niya nung nararamdaman niya, eh hindi na minsan, pwede mong umabot sa punto na, say, for example, kabilang tawag dito, humagulgol. Okay? Nangyayari yan. So, kung biglang humagulgol, hayaan mo lang. It's okay. Di ba? Kasi yun yung kailangan niyang mailabas eh. I think ang mas nangyayari sa tatay mo dyan, kinikimkim niya yung bagay na nararamdaman niya. Kaya nagkakaganon siya. Okay? So, next. Meron po bang dapat iwasan na makatrigger sa mental health ng mga aging parents? Yes, treating them useless. Yan ang tatandaan ninyo. Ang ating mga nakakatanda ay kailangan pa rin makakita ng silbi o kontribusyon na pwede na magawa para sa inyong pamilya. Huwag natin i-baby yung mga matatanda. Huwag nyong isipin na tipong yung pagsa-sideline nyo sa kanila ay ang uri ng pag-aalaga at pagmamahal na kailang kailangan. Hindi ganon. Our elderly still would like to contribute. They would still like to see that they have a purpose in the family. Okay? Ayan. All right. Sana nakuha nyo at napulot nyo ang ating mensahe doon, mga kaagapay, ano? Now, bago tayo magtapos, dadaan muna tayo sa ating health meditation.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation.
2: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6 sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, ang Sermon sa Bundok. Ang wika mula sa Hebreo 4:2. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Ang Sermon sa Bundok o ang Sermon of the Mount ang itinuturing na most popular teachings of Jesus Christ. At ito rin ang itinuturing na pinaka-least understood ng mga nagsasabing sila'y Kristiyano. Ang iba ay sa paraang literal ito binibigyan ng kahulugan at ang iba naman ay nasarapan na lamang sa pakikinig at natuon ng pansin sa pinagpalang buhay at hindi sa mga dapat gawin upang magkaroon nito. Nang ihayag ng Diyos ang magandang balita, itinuro ni Kristo ang tamang pamamaraan kung paano ito isa sa pamuhay. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi lamang mental teaching, kundi practical living. Ang Sermon sa Bundok ay practical and economical practices na maaring magresulta sa spiritual enrichment ng isang tao. Nang sabihing mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ang pagiging dukha ay hindi nangangahulugan na ang mahihirap ay mas mapalad kaysa sa mayayaman, kundi malibang nasa kanilang Panginoon ay wala silang magagawa sa ganang kanilang sarili lamang. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat muli sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral at matuto po mula sa iyong salita. Salamat sa beauty ng Sermon sa Bundok o Sermon on the Mount. Dahil hindi lamang ito applicable sa mga taong physically naroon at nakarinig ng iyong salita mula mismo sa iyo. Pero hanggang sa ngayon sa aming mga buhay ay ito po ay alive at applicable din sa amin. Patawarin mo po kami sa maraming mga pagkakataon na hindi kami nagsispend ng time para unawain ang iyong salita at kung minsan na hindi namin ito pinag-aaralan ng mabuti at kumukuha lamang kami ng applicable lamang sa aming mga taste. Tulungan mo po Panginoon kami ngayon na maglaan ng panahon na unawain at humingi ng karunungan sa iyo nang sa gayon ay may apply namin sa aming mga personal na buhay, sa aming mga pangangailangan ng kabutihan at kagandahan ng iyong salita. Salamat po sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong grasya. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
3: Glosaryo Medico.
4: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
3: Glosaryo Medico.
2: Geriatrics. Isa itong medical specialty na nakatuon sa pagbibigay ng dekalidad ng pangangalaga para sa mga older adult. Muli ang ating glosaryo medico, geriatrics. Tayo po ay magbabalik kay psychologist Tofi De Jesus para sa Doctors Online.
0: Thank you very much, Shakira. And of course, maraming salamat sa ating mga kaagapay sa inyong narawang pagsama dito sa ating palatuntunan. Patuloy ang Doctors Online at ang FEBC sa inyong papawid, okay, para magbigay ng serbisyong publiko para sa inyo. In fact, ang FEBC nga ay sumasayim papawid na ng 70 years, higit 70 years in fact. So, ganun na katagal tumutulong ang FEBC sa sambayan ng Pilipino. At syempre, kagsama dyan ang programang Doctors Online kung saan lagi kang mag-atid ng mga kawalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Siyempre, maraming salamat sa ating mga kaibigan sila Kayla Escalante, Phil Lagtapon, Shekina Abalon at ating sa mga tech people na sina Reggie Villena, Nathaniel Benjo at John B. Reyes at sa ating RTV na si Aileen Valdez, Habes Mancho at Angelica Calayag. Maraming salamat din sa ating mga broadcast engineers sa ating Bukawi Transmitter Site. Inyo namang napakinggan ang Doctors Online. Tayo po ay sumasayang papuwid mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Alam niyo mga kaagapay, ano, ang katandaan ay hindi isang katapusan ng inyong pagiging effective, pagiging efficient, or pagiging contributing sa buhay ng inyong pamilya. Instead, kailangan niyo lang po itong makita bilang isang panibagong yugto kung saan may panibagong challenges, may mga panibagong bagay na pwedeng matutunan, at more importantly, panibagong role sa buhay ng inyong pamilya. Kaya never look down on late life, mga kaagapay. Instead, celebrate it kasi it's a newfound freedom para sa inyo. At ang inyong mental health sa gantong edad ay napakahalaga pa rin. Kaya huwag natin itong pababayaan. Kaya tandaan natin, mga kaagapay, ang ating mental wellness ay laging kaakibat at parte ng ating overall wellness. Talaga magtutulungan yan sila. Kaya naman, di ba, pag kunyaring usapang wellness, aba, tumutok na sa Doctors Online, lalo na kapag first, second, at fourth Friday ng buwan. Diyan po tayo siyempre lumalabas sa ating programa. So, mga kaagapay, hindi kailangan katakutan ng pagtanda, ah. Kailangan lang tanggapin ng mas may pangunawa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan ngayong hapong ito. Laging tandaan, mga kaagapay, pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. See you! Happy weekend!

nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.fabc.ph.

0: Kahapon lang, ang lakas-lakas mo. Pero ngayon, pakiramdam mo'y mahigit 100 taon ka na dahil sa panghihina. Masakit ang ulo, pati na ang balat. Nanginginig sa lamig, pero ang noo, ubod ng init. Kung ganito ang nararanasan mo, malamang influenza ang nakadali sa'yo. Agad na kumonsulta sa doktor, lalo na kung may problema sa puso o di kaya'y sa baga, dahil mahirap na magkaroon pa ng komplikasyon. Isang paalaalang pangkalusugan mula sa Far East Broadcasting Company at ng himpilang ito.
1: Drum, check! Mga binalukan, check! Butilya, check! Lata, check! Ligid, check! Flower vase, check! Ang alulod-gali ng inagyan sang tubig sa atop kada mag-ulan, check! Ano pa man? Ay, tsakto! Ang dalong gali sang burutangan sa plato. Kinasalo sila ang tubig halin sa pinggan nga bag-o lang nahugasan, check! Ay, abaw, tanawang ta kung may lamok pa. Kay taga-adlaw na lang, halos tanang nga posible itugan sang lamok, ginpakulob ko na. Ginkulob ko na kay basi, kita dari ang makulob.
2: 5 ka minuto lang kada adlaw. Pangitaon kag ipakulob ang mga suludlan para lamok wala maitlogan. Dengue, malikawan.
3: Ang ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office kag 1062 DXKI FEBC Radio.
4: Tuwing tag-ulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Pagalan ng takbo kapag bumuhos na ang ulan. Mas madulas na kasi ang kalsada at mas mahirap nang basahin ang mga senyales sa daan. Maglaan ng sapat na oras sa pagpunta sa destinasyon para di nagmamadali. Kadalasan din kasing bumabagal ang daloy ng trapiko kapag maulan. Huwag magmaneho kung inaantok. Dahil kapag maulan, mas lalo ka pang aantukin. Mabuting magpahinga muna o ipamaneho na lang sa iba ang sasakyan. Makinig sa balita. Alamin kung saan may traffic jam at mga aksidente. Alamin din ang mga lugar na bahain para makaiwas dito.
5: Paalaala mula sa 1062 DXKI. Your friendly voice in South Central Mindanao.
6: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
7: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
8: FEBC Philippines, until all have heard.
9: Pagpamalandong, tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Upod kita sa pagpamalandong, kun sa diin ang pulong sang Dios amo ang aton giya kag kasanag. Pagpamalandong,

0: Pampamalandong, there is a Jess Size 2's DXKI.
1: Walay rason nga dili nato daigon simbahon ang ato ang Ginoo tungod kung kinsa siya sa ato ang kinabuhi at the same time kung unsa ang iyang gihimo kanato. Praise God sa ihang dako nga grasya ug kaluoy nga ato ang natagamtaman sa adlaw-adlaw. Welcome dito po sa programang Pagpamalandong. Subong nga hapon. Maayad-ayad gid nga hapon sa mga suki naton nga tagpalamati. Maulan nga hapon. Nagsugod naman ang ulan diri sa Barangay Morales. Kamusta man kamo dira, no? I hope nga aragyapon kamo sa maayo nga kahimtang kaga sitwasyon despite sa weather condition nga aton na tagamtaman. So, diri sa aton programa Pagpamalandong, ini ang tion sa pagdayaw, pagkonekta kag pagpangamuyo kag ini man ang tion para pamalandongan naton ang pulong sang Ginoo. So, subong nga hapon ang aton nga pamalandungan, Psalm 33, second part sang aton nga natun-an last week, verses 12 to 22. Ang aton niya pamalandungan kay last week, last Friday, Psalm 33, verse 1 to 11. And ang aton niya theme, Blessed is the nation whose God is the Lord. So, let us know nga ara ka mo dira subong hapon nagapamati. Pwede ka mo mag-connect diri sa aton. I-text lang ang text line number sang DXKI 0963180149. Kag pwede man sa FB page 1062DXKI-FB FEBC Radio. Pwede ka mo dira mag-comment sang inyong prayer request. Gusto nyo man ang i-share ang inyong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa Psalm 33. Welcome gyapon. And also, your greetings, your encouragement. Welcome gid ina.

So, ang first half sang Psalm 33, natun-an natin that God is the sovereign creator, whose word is true, and whose plan stands forever. And subong hapon, sa second half, nakita sang Psalm 33, madiskobrehan natin kung paano ang sovereignty sang Ginoo makaapekto sa ato nya kabuhi, sa ato nya family, and even sa ato nya nasyon. Kay subong daan, naggalain-lain nga mga sitwasyon ng atong ginaatubang nang mayara sang mga conflict ang atong nga economy, no? Nagamahal na gid ang mga baraklon. Mayara naman gani isang bag-o nga advisory nga magmahal naman ang gasolina next week. And makit-an pod naton nga ang mga tawo wala nagasalig sa Ginoo, but instead they put their trust in their possessions, their power, and even sa ilang abilidad. So we live in a world filled with uncertainty, but today ang Psalm 33 remind kita sa isa ka kamatuuran niya, ang matuod-tuod nga siguridad abyan. Hindi naton matagamtaman sa aton niya kusog, sa aton niya yaman, or ano pa nga may ara kita. But ang matuod-tuod niya siguridad, security, assurance, dira lang gid naton masapuan sa pagsalig naton dira sa Ginoo. So para sa atin yung question of the day, where do you place your confidence for the future? Diin mo bala ginabutang ang imo nga pagsalig abyan? Sa imo ba nga mga resources? Sa imo ba nga mga kayamanan? Sa imo ba nga trabaho? Or dira sa Ginoo? Sige, pwede mo i-share ang imo nga sabat. And lakip naman ang imo nga prayer request kay later aton ina nga ilakip sa aton nga mga pagpangamuyo. So antes kita linton sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, ari anay ang alambahanon sa presensya mo

sa presensya lamang sa ato ang Ginoo, naatay kasiguraduhan, naatay kalipay, naatay kaayuhan, naatay comfort. So I hope na mauna ang imuhang desire igsoon na ma-experience ang presence ni Lord, magpapuno sa iyang presensya kanunay.

So this time, lintan kita sa pagbasa sa Pulong sa Ginoo na makitaan sa Psalm chapter 33 verse 12 to 22. So, basahin ko sa New King James and sa Magandang Balita Biblia. Sabi dito, "Blessed is the nation whose God is the Lord, the people He has chosen as His own inheritance. The Lord looks from heaven, He sees all the sons of men. From the place of His dwelling, He looks on all the inhabitants of the earth. He fashions their hearts individually. He considers all their works. No king is saved by the multitude of an army. A mighty man is not delivered by great strength. A horse is a vain hope for safety. Neither shall it deliver any by its great strength. Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, on those who hope in His mercy, to deliver their soul from death and to keep them alive in famine. Our soul waits for the Lord. He is our help and our shield, for our heart shall rejoice in Him because we have trusted in His holy name. Let Your mercy, O Lord, be upon us just as we hope in You." Amen. Basahin ko man sa Magandang Balita Biblia, verse 12, "Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Magmula sa langit Kanyang minamasdan ang lahat ng tao na Kanyang nilalang. Nagmamasid Siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Sa isip nila'y sa Kanya nagmula. Walang nalilingid sa kanilang gawa. Di dahil sa hukbo, hari nagtagumpay. Ni dahil sa lakas, nagwagi ang kawal. Kabayong padigmay, di na kailangan. Upang sa digma ay kamtin ang tagumpay. Di makakapagligtas, lakas nilang taglay. Ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi hahayaang sila'y mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Tanging si Yahweh lang ang ating pag-asa, tulong na malaki at sanggalang Siya. Dahil nga sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang pangalan ay nagtitiwala. Ipagkaloob muna ang aming makamit. O Yahweh, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo nasa salig." Amen. Salamat sa salita ng Diyos na ating binasa. At pagpapalain niyo po ang Kanyang salita. And later, ito po ay ating pagbulay-bulayan sa Tion sa Pagpamalandong. Pero ngayon, ito muna, pakinggan natin ang awiting ito mula po sa UCAP Antipolo or sa Titus Band, "Sa Presensya Mo."

0: Pagpamalandong de Risa Jess Size 2 DXKI.
1: Amen. Tunay nga po, kaibigan, na sa piling ng Diyos, merong tunay na kagalakan. Merong security, true security, na makakamtan tayo mula sa Kanya. At the same time, totoong comfort. Dahil ang makapagbibigay lamang po niyan ay ang ating Panginoon. Alas 3:30 ang ating oras, mga kaibigan. Hello and good afternoon kay Sis Cindy Joy Villegas Rodriguez, kay Kizea De La Peña, and kay Ate Michi Tyson. Hello, Ate Michi! Thank you so much, Gid, sa imong perming pagpamati kag pagsuporta sa ministeryo sang 1062 DXKI. Hello man kay Mommy Janet and Daddy Edward. Thank you sa pagbisita. Upod kay Sis Joy Joy, kay Baby Esma, no? Naglakat diri sa station. And amugid nga salamat. And good afternoon kay Ate Je Osho, dira naman sa may Libas. Nagapamati man na siya dira perme. Kay Ate Daisy Concepcion Mogote, and good afternoon kay Ate Dorit Ambalgan, na dira man sa may Santa Cruz, kay Sir Marvin Revester, and kay Ate Hazel Paolo sa Barrio 4. Sino pa ba ang present? Kay Ate Luz, Elisan, dira sa may Tupi.

Psalm chapter 33 verse 12 to 22. Inisyagin sulat no ni David as a hymn of worship, celebrating God's rule over creation and history. And diri sa section niya ni nag-focus sa kung paano bala nag-response ang tao sa kamaayo kagamhanan sang Ginoo. So diri makita natin sa verses nga mga ginbasa natin kagiina, may arat sang contrast si David the two sources of security. Una, human power, and divine protection. During sa time ni David, ang mga nasyon ng yara sang mga giyera na nga natabo. Pero ang mga nasyon nag-rely sila sa ilang mga armies, horses, and weapons, and also political alliances. Pagdamo ka sa to ya mga armies and mga horses and weapons, aba nang posible gid niya madaog ka sa gera, madaog ka sa imong pakig-away. And today, people trust in money, education, technology, influence, or personal abilities. But diri sa Psalm 33, ginal-remind kita nga ang lasting security naghalin lang gidera sa Ginoo. And from verses 12 to 15, makita natin ang ginahimo sang Ginoo sa isa ka nasyon or isa ka lugar nga ginakilala gid si Lord. Siling pagani sa verse 12, mapalad, blessed is the nation whose God is the Lord. So ang isa ka nasyon, kung ginakilala or gina-acknowledge niya ang Ginoo, mapalad. Why? Kasi ang favor, ang blessing sang Ginoo ara. Actually, it's not about national identity, but it speaks of a people who acknowledge God's authority and live according to His ways. Mayara ko sang nabatian sa isa ka ng crusade siya. Siling sang speaker ng blessed ang isa ka lugar kundamo isang churches nga nagasalig kag nagatuo dira sa Ginoo, no? Labi na pagid kung ang isa ka lugar puro nagasalig dira sa Ginoo, kay ang blessing ni Lord ara gid dito ang iya mata, di ba? Siling gani ang mata sang Ginoo ara dito sa iyang mga kabataan, sa iyang mga anak nga nagatuo kag nagasalig sa iya. And ini nga passage nag-remind sa atin that God sees everything. He sees nations. Hindi

pudlingid sa Ginoo ang aton nga mga sitwasyon subong, and even our leaders, the families, and even you, no? Hindi lingid sa Ginoo ang imo sitwasyon abyan. Balaan kag nakit-an ni Lord tanan. Nothing is hidden from His sight. Kaya siling gani niya, He fashions their hearts individually. God knows every heart, every motive, and every struggle nga may ara kita subong. And sa verse 6, verses 16 to 17, makita natin ang limitations ng isa ka tao. Hindi natin kaya i-save ang aton mga sarili. Bisan ano pa kita ka ano healthy kung mapatay ka man lang sa accident, no? Bisan anhon mo kahalong kung may nahulog lang nga bato sa imo, 'di ba? Hindi gid naton hawid ang aton nga kabuhi kag we are all human nga limitado lang gid. Kag siling gani sa verses verses 16 to 17. No king is saved by the multitude of an army. So, dire sa verse nga ni, wala gina-condemn ni David ang mga armies or preparation yung may ara kita. But ginatudlo dire nga ang tudtuod gid niya siguridad, hindi siya nagabase, hindi halin sa imong kusog, hindi sa imong resources, but initanan halin dira sa Ginoo. Kag silingan isa pulong niya, apart from Him, we can do nothing.

Dere ginatuduan kita sa pulong sa Ginoo nga ang success nga may ara kita hindi lang tungod na sa imo nga effort but tungod sa grasya sang Ginoo. Amo na nga dere sa mga verses nga ni ginatuduan gid kita na nangin successful kita or napagtagumpayan po natin lahat dahil po sa biyaya ng Panginoon. And sa verses 18 to 19, the eye of the Lord is on those who fear Him. Kanami lang, no? Very comforting promises and maka-encourage gid sa aton. Labi na sa sitwasyon natin subong. Damo kita sa mga ginaagyan sa aton nga nation, sa aton nga palibot. Kung tanawon lang natin, mas stress gid kita. Pero thank you Lord kay ari ang iyang promise, the eye of the Lord is on those who fear Him. Sa Psalm 121, wala nagakatulog ang Ginoo. Pirmi niya kita ginatanaw, pirmi niya kita ginabantayan. So, His attention is ara sa mga tao nga nagasalig sa iya. His watchful care is not distant observation. It is active protection and loving concern. Nagapamatuod lang hindi ito nagaisahanon upod ta ang Ginoo. That's why diri sa conclusion sa verses 20 to 22 silingan ni David, our soul waits for the Lord. Alam nyo ba na waiting is one of the hardest aspect of faith. Yet David teaches us that waiting is not passive. Waiting is trusting. Waiting is believing that God is working even when we cannot see it. Kaya sa iyang prayer, let your mercy, O Lord, be upon us. This reminds us that every blessing ultimately comes from God's mercy. Amo na ang i-acknowledge gid nato, no? Ang pagkagamhanan sang Ginoo. So para sa aton nga implication and application sa sininga mga pulong, tandaan naton na may ara sang tatlo ka implication dere. God is sovereign over nations and individuals. Siya ang gamhanan, kag siya ang makapangyarihan over history, kag gina-care niya ang kada isa sa aton. So, anuman ang sitwasyon mo, abyan tandaan mo that our God is in control. God is sovereign over nations and over you and me. And always acknowledge that our strength is limited. Limitado lang aton kusog. Amo na hindi kita mag-rely sa aton kusog kag ano ang may ara kita. But mag-rely kita dira sa Ginoo. And tungod sa iyang mercy and grace, na-sustain kita. Now, God's mercy sustains His people. Amo ni ang kamatuuran. Kag hindi niya lang ginsiling abyan, ginpakita niya gid ini pinaagi kay Jesus Christ, no? May ara gid sang ebidensya, ginpamatud-an gid sang Ginoo nga palangga niya kita pinaagi kay Jesus Christ. That's why ginaimbitahan kita to trust and to rely, to put your confidence dira kay Jesus. So, para sa atin yung application, una, since our God is in control, then ipagpipray natin kung ano yung mga nangyayari ngayon.
pray for our nation. Ask God to guide our leaders, to protect our communities, and to turn hearts toward Him. Nga ang tanan, makaangkon gid sang kaluwasan, makakilala dira sa iya, lalo nang atin yung mga leader, may ara gid sang kahadlok sa iya. So, may ara ka part. Pray for our leaders, pray for our nation, and pray for your family. Number two, place your trust in God. Kung wala mo pa gin-surrender ang imo kabuhi abiyan dira sa Ginoo, this is your time. God invites you to put your trust in the Lord. Place your trust in God. Hindi ka mag-rely sa imong abilidad, sa imong resources, or sa mga circumstances nga ara kita. But salig dira sa Ginoo abiyan. And number three, wait patiently unto the Lord. Trust His timing and His purposes, even when answers seems delayed. Salig lang dira sa Ginoo abiyan. Kag wala na gid sang iban nga kita palapitan, saligan, kundi ang Ginoo lang gid. So, praise God sa iyang mga pulong nga ato nabatian subong. This time, linton kita sa aton nga prayer time, updan nyo ako sa aton tion sa pagpangamuyo.

Let us pray. Most gracious and heavenly Father, we thank you, we praise you, O God, for you are indeed good and loving God. Pinupuri ka po namin sapagkat ikaw po ay mabuti, tapat, at hindi nagbabago. Sa gitnaman po ng pabago-bagong kalagayan ng mundo, ikaw lamang ang aming matibay na sandigan at pag-asa. Panginoon, salamat sa inyong salita na tinuro po sa amin ngayon mula po sa awit 33 na hindi sa lakas ng tao, hindi sa dami ng kayamanan, hindi sa kapangyarihan o kakayahan na kasalalay ang aming tagumpay. Ang aming pag-asa ay nasa iyo lamang. Kaya ngayong araw po, Panginoon, muli naming inilalagak sa iyong mga kamay ang aming mga alalahanin, pangangailangan at mga pasanin. Nakikita niyo po even ang sitwasyon ng aming bansang Pilipinas. Sa bawat pamilya na nakikinig ngayon and even sa bawat individual, nakita niyo po lahat ng aming pangangailangan at mga pasanin. Ngayong hapon, Panginoon, patuloy po kaming nagpapakumbaba. We acknowledge your great love and your power, Panginoon, sa bawat isa. And we thank you dahil meron kaming Diyos na malapitan. Meron kaming Diyos na mapagkatiwalaan sa lahat ng aming mga dinadala. Salamat sa inyong pangako, salamat sa inyong imbitasyon. Ngayong hapon, Panginoon, ipinapanalangin po namin ng aming mga kapatid doon po sa FEBC Kirigistan, Panginoon. Salamat sa kanilang katapatan sa pagbabahagi ng Ebanghelyo kahit sa gitna ng matinding pagsubok. Panginoon, ikaw po yung magbigay ng magandang panahon upang matapos po ang pag-install ng mga transmission towers at antennas. Ingatan mo ang lahat ng kagamitan habang ito po ay dinadala patungo sa kanilang bansa. Naway agad na maibalik ang kanilang broadcasting upang muli nilang maabot ang mga taong naghihintay ng pag-asa. Lalo na sa mga malalayong lugar. We pray also for FEBC Indonesia, lalo na ang ministry sa Bali. Panginoon, ikaw po ang Diyos ng kapayapaan at karunungan. Gabayan mo po ang kanilang mga leader habang sila ay nakikipag-dialogo sa mga regulators and even sa community. Buksan mo ang mga puso para sa maayos na pag-uusap at naway magpatuloy ang kanilang ministeryo na may pag-ibig, paggalang at katotohanan. We also pray, Panginoon, ang nalalapit na Life Connect Mental Health Wellness Forum ng FEBC sa August 15. Naway gamitin niyo po ito na gawain upang magdala po ng kagalingan, pag-asa at liwanag sa mga taong dumaranas po ng depression, anxiety at iba't iba pong mga mental health challenges. Bigyan niyo po ng wisdom si Dr. Joyce Go at sa buong team na naghahanda nito. Naway marami po ang makatagpo hindi lamang ng tulong kundi ng tunay na pag-asa mula po sa inyo. Tinataas din po namin, Panginoon, ang mga pamilya nang nawala ng mahal sa buhay, lalo na po ang family maliwat.
sa pagpanaw ng ina ni Pastor Eric. Panginoon, ikaw po ang Diyos na magbigay ng kalakasan at kaaliwan sa kanila. Yakapin niyo po sila, lalo na yung mga nawalan din po ng mahal sa buhay. Ikaw po yung mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Even, yakapin niyo po sila ng inyong kapayapaan, lalo na sa panahon na ito ng kanilang pagluluksa. We pray na maranasan po nila ang inyong presensya sa bawat araw. I pray also, Lord God, sa mga kaibigan namin or mga listener, partners, Panginoon, na dyan po sa banig ng karamdaman, merong malubhang karamdaman, ipuin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga nararamdaman. Si Pastor Pong sa kanyang pakikipaglaban sa brain cancer at pneumonia. We pray also for Nanay Yoli, Pastor Edmond Navarro, kay Brother Phil Lagtapon at iba pang mga nangangailangan ng iyong kagalingan. Saan man sila ngayon, nasa hospital man po, nasa bahay, ikaw po ang Diyos na magdala po sa kanila ng kagalingan. Kung meron man pong mga kaibigan kami na may takot, may mga worries, ikaw po yung magdala sa kanila ng kapayapaan. Nangihina man po, Panginoon, palakasin niyo po sila. Even, palakasin niyo din po ang bawat pananampalataya ng bawat isa. Bigyan niyo po kami ng kalakasan at pag-asa. And Lord, we pray for our nation, lalo nang dito sa Soxergen, hindi lamang sa Soxergen, but sa lahat po ng area or lugar na apektado po ng pagbaha at masamang panahon, Panginoon, dahil sa bagyo and sa low pressure area. Lord, I pray na ikaw po yung mag-protect sa bawat family, even sa community at sa mga responders. Thank you sa inyong provision. We pray, O God, na ikaw din po yung patuloy na mag-comfort, mag-guide. Gamitin niyo po ang government na matulungan po, lalo na yung mga nasa laylayan, Panginoon. Lalo na yung mga naapektuhan ng pagbaha doon po sa Jensan, sa Sarangani. Hindi pa po sila naka-recover dahil po sa lindol na nangyari last month. We pray, Lord, that you will continue to protect, guide, and strengthen them, Lord God, na sa panahon na ito, sa inyo lamang po sila magtitiwala. Ipinapanalangin din po namin ang mga mamamayan doon po sa Albay habang patuloy po na nagpapakita ng aktibidad ang bulkang Mayon. Bigyan niyo po ng karunungan ang mga opisyal, kaligtasan ang mga residente at kapayapaan ang bawat isa, Panginoon, lalo na sa kinakaharap na ito na problema. Dalangin din po namin ang kapayapaan at kaayusan sa aming bansa, lalo na sa gitna ng usapin ng pampolitika, Panginoon. Bigyan niyo po ng karunungan ang aming mga leader, gabayan niyo po ang bawat sambayan ng Pilipino upang manaig ang katotohanan, pagkakaisa at kapayapaan. We pray, Lord God, na even this coming Monday, si Presidente Marcos po, Lord God, magdi-deliver po ng kanyang SONA. Kanyo po at palakasin nyo din po yung mga mag-cover po na mga kasamahan namin sa media, Panginoon. 702 DZAS staff and even si Migo Dave. Wisdom, Lord God. Sa bawat isa, Lord, na meron pong mga kinakaharap ngayon, anuman pong sitwasyon nila, I pray that you will visit them.
po yung mag-strengthen ng kanilang pananampalataya sa inyo. Turuan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay na may pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Sa panahon ng kasaganaan at sa panahon ng pagsubok, naway hindi kami matinag sapagkat alam naming Ikaw ang Diyos na nagahari magpakailanman. Panginoon, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, even sa ministeryo po ng FEBC, patuloy niyo pong pagpapalain lahat ng staff, even ang aming mga core leaders, mga partners, and supporters, donors. Continue niyo pong pagpapalain, Panginoon, anuman po ang kanilang ibinigay, balik niyo po sa kanila siksik, liglig, at umaapaw po ng mga pagpapala. Ikaw lamang po ang aming pinapasalamatan, pinupuri, at itinataas. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Alas 3:58 ang ating oras, mga kaibigan. Ang bilis po, no? Pero thank you so much dahil sinamahan niyo po ako dito sa programang Pagpamalandong sa aton tion sa pagpangamuyo, tion man sa pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Tandaan lang gid naton, a blessed nation is not merely one with wealth or power. A blessed nation is one that recognizes God as Lord. So parehas man sa atin, no? Mangin blessed kita kung gina-acknowledge naton ang Ginoo na source ang atin niya kusog. Source ang atin niya hope. Source ang atin niya kinabuhi. Ini ang programa Pagpamalandong. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. May the Lord be your help, your shield, and your source of hope today and always. God bless you and happy weekend sa tanan.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abyan alas 4:04.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: Balita kag iban pa.
1: Isagid ka maayad-ayad nga Biyernes ang hapon dira sa imo abiyan. Maulanon gihapon ang aton nga panahon. Kaya doble halong, dalapayong, raincoat, panangga sa ulan kung magawas. Kaga dira sa mga lugar nga apektado subong no sa mga pagbaha. Ay maglusong sa tubig baha. Delikado abyan. Safety gid ang aton nga unang isipon. Praying man para sa safety sang kada isa. Di ako hasta las 4:30 sa aton panghapon nga balitaan. Diri sa balita kag iban pa. Saliwat ang inyo amiga, Miga Joy. Danka, sininga hapon.
0: Balita, kag iban pa.
1: Feel free nga mag-connect sa aton nga program through sa aton text line 0963180-1469 or dira sa aton FB sa 1062DXKI-FEBC Radio. Live na live na kita dira. Sino ang nakatutok na? I-click lang ang like, heart, or care icon and leave a message dira sa live chat. Ay na lang naghapit diri si Kuya Edgag, Ate Janet. Thank you again for visiting sa makadali. Ma-attento sila kasar kaya nakag-gown. Nakag-gown na si Ate Janet sa aton nga ano. In-post nga picture. Picture anay ah. Kala stress tong kasal. Sila dito sa may banga. Good day kay Mami Presi nga nagpanamyaw dara, no? Nag-send message sa picture nga gin-post da ni Miga Jen ba? Oo, gin-post ni Miga Jen kay Ina. And hello man kay Sis Michi. Sa hubby ko, Pastor Joseph, dira sa Tupi. Si Buboy, maing hapon. Dira kay Nanay, Ate Angel. Hello kay Sis Wendelin. Sa Barrientos family. Kay Tita Ninang Nurse, Tito Ninong Doy, dira sa may Tampakan. Sa Cavite naman si Mami Presi. Kaina man, nakaupo naton sang aga ang aton mga friend halin sa ATI kag OP Vet, Office of the Provincial Veterinary sa ano no sa diri sa South Cotabato. Si Doc. Ito name ni Doc ah. Si Miss Praise kag si Doc. Nalipat ko sa name ni Doc. Na basahan ko to kagina sa iyang log pro. Nalipat ko dayon.
0: Balita!
1: L ba to?
0: Iban pa.
1: L ba tong start sang name ni Doc? Ayan. I-recall ko lang karon. I-check ko sa lista para malawag ko. Hello kay Ate Marlene sa Hubero Villamor family. Manda sa post naton. Kagina. Pastora Jade, hello sa Teruel family and kay Engineer Nicole dara sa may Surala. Hello Nick. Kumusta? Sa aton nga pagpadayon, taga-antaligwa ang aton mga pahibalo. Yari ang aton action line. Idolong ni Miga Jen.

0: A las 4:15 pag siningation diri kita sa aton inspirasyon pang hapon upod kay Pastor Jebo. May kilala ka ba nga daw?
1: Balita!
0: Pirmi lang may problema o kung ga problema na daw hindi ka na masturya sa iya kay daw kada storya niyo problema na lang ang storyahan. O kung ikaw ba pirmi ka ga problema, ari pamati eh. Ang aton asa ka pa segment upod kay Pastor Jebo.
2: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
3: Kabilang sa maituturing na bagahe sa buhay ay yung mga toxic emotions. Hindi ito yung basta mga negatibong emosyon lang. Ito yung mga emosyon na nananatiling unresolved. Yung sa halip na mawala agad, eh nananatili at patuloy na sumisira sa iyong ugali at pakikitungo. Ang mga toxic emotions ay mapanganib sa iyo at sa mga relasyong kinabibilangan mo. Yun bang hindi ka na nagiging pagpapala at tila puro negatibo na lang ang nakikita sa iyo? Sa bandang huli, eh maiiwang kang nag-iisa. Dahil sino nga ba naman ang may gustong sa ganyang uri ng damdamin ay madamay? Linawin natin ha, may mga negatibong emosyon talaga tayong nararanasan sa buhay at parte yan ng buhay. Pero kapag hindi na nawawala, yan eh may problema na at dadami pa ang problema. Eh bakit di nawawala at lalo pang lumalala? Dahil yan, yung mga emosyon na inaalagaan at ninunurture mo. Paano? Kapag hindi mo kinikilalang mali ang nararamdaman mo o mali na nagtatagal ang hindi tamang nararamdaman mo. Isa pa yung pagtuwing may kausap ka, eh wala na kayong ginawa kundi buhayin yung galit. Meron kasing pag-uusap na tutungo sa solusyon at meron ding pag-uusap na pulusyon sa emosyon. Kapag gatong ka ng gatong sa galit mo, eh hindi na mawawala yan. Minsan pati yung mga pinapakinggan, pinapanood, binabasa, eh dumadagdag pa sa pagpukaw ng negatibong damdamin. Lalo ka nakakaisip ng hindi tama, lalo ka nagagalit, lalo ka nagiging negatibo. Hindi tama yan at dapat tigilan. Ang sabi sa Efeso chapter 4 verse 26, kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. At huwag ninyong hayaan na lumipas ang araw, nagalit pa rin kayo. Parte ng buhay ang makaranas ng iba't ibang emosyon. Pero hindi ibig sabihin nito na hahayaan na lang natin na ang emosyon natin ang magdikta ng mga kilos natin. Binigyan tayo ng isip at maging ng gabay ng salita ng Diyos upang ma-validate natin ang emosyon at mapagtagumpayan. Kapag hindi mo kinontrol ang emosyon mo, eh ikaw ang kukontrolin nito. Kaya mahalagang harapin at pagtagumpayan ang negatibong nararamdaman upang ang mga relasyong kinabibilangan ay magkaroon ng kaayusan. Kapag sinabi mong si Jesus ang Panginoon ng iyong buhay, e ibig sabihin yan na siya rin ang Panginoon ng iyong puso at emosyon. Kay Jesus mo matatagpuan ang tunay na paglaya sa epekto ng kasalanan at pagtatagumpay sa damdaming makasalanan. Isuko mo sa Diyos ang puso mo upang ito'y maghilom at maging pagpapala. Ang landa sa buhay na matagumpay ay kinabibilangan ng paglaya sa damdaming mapanira. Kay Jesus, mararanasan mo yan. Kaya lumapit ka sa Kanya at asa ka pa ha.
1: Balita kag iban pa.

0: Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. So, kung may mga negative emotions, okay, natural lamang gid na, part na sang kabuhi naton, i-pour out mo lang na kay Lord. Yung interest mo sa iya, mahuwasan ka gid na. Naman nga may arasang invitation ang Ginoo nga. Present your request to God. No, maybe don't be anxious about anything, but in prayer, supplication, let your request be known to God. So, ipalabot na kay Lord ang mga concerns mo para magaan ang imo nga pamatsyag. Alas 4:21, linto na kita sa aton nga balitaan portion.
1: Balita kag iban pa.

0: Maayong hapon na byan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes. Hulyo 24, 2026 sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Headline. Sa balita lokal, South Cotabato nagpain sang 2.5 million pesos para sa Rice Museum kag Community Seed Bank sa Lake Cebu. Dike sa Jensan, nagumpisa na nga mag-awas. Nagabaskog ang ilig sang tubig, mga residente nagakabalaka. LGU isulan, ginpabakod ang fogging operations batok sa dengue. 1,800 ka bata sa Takurong makabinipisyo sa supplementary feeding program. Sa balita nasyonal, bagyong Quiapo yara sa katubigan sang Kalayan, Cagayan. Kag sa balita sa luwas sang pungsod, gilayon nga pag bakwit ginmando samtang liwat nag-igo ang tropical storm Bertha sa Texas. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Nagpain ang gobyerno probinsyal sang South Cotabato sang 2.5 million pesos nga pondo para sa pagpatukod sang Rice Museum kag Community Seed Bank o Gono Menos Mek Binek sa Lake Cebu. Isa sunod sa gobyerno probinsyal, tinutuyo sang proyekto nga maproteksyonan ang mga traditional nga sahi sang palay, katutubo nga ihibalo kag magaranon nga kultura ang kultura pang agrikultural sang komunidad. Kabahin man ini sang preparasyon kag suporta sa pagkilala sa Lake Cebu isip pinakauna nga FAO village sa Pilipinas. Sa pagbuligay sang gobyerno probinsyal, lokal nga gobyerno sang Lake Cebu kag iban pa nga kabulig nga ahensya pabakuron ang pagproteksyon sa 102 ka traditional nga sahi sang palay paagi sa community seed banks. Makabag-o nga teknolohiya sa paghalong sang binhi kag mga programa nga magapabilin sa ibalo sang mga katutubo. Ginaexpektar man nga makabulig ang proyekto sa pagpabakod sang seguridad sa pagkaon, pag-respond sa epekto sang pagbag-o sang klima, kag pag-abri sang mas madamong oportunidad sa turismo, edukasyon kag panginabuhian, samtang ginaproteksyonan ang nabilin nga kultura kag identifikasyon sang Lake Cebu. Nag-umpisa na mag-awas ang dike sa Barangay Balunto, Labangal, samtang padayo nagabaskog ang ilig sang tubig, tugas sang ulauntat nga mabaskog nga pag-ulan. Rason nga nagakabalaka ang mga residente sa posible nga pagbaha. Suno sa mga residente, padayon nagataas ang level sang tubig sa lugar. Kag kung magpadayon ang malain nga panahon, mahimo ini magtugas ang pagbaha nga makaapekto sa mga balay kag panginabuhian. Hugot nga ginalaygayan ang mga residente sa nubo nga lugar kag lapit sa suba kag dike nga mangin alerto kag handa nga magbakwit o galing maglalaang sitwasyon. Padayon ginamonitor sang mga otoridad ang hintang sang tubig kag nagapanawagan sa publiko nga magsunod sa opisyal nga abiso kag evacuation advisories. Agod masiguro ang kaluwasan sang tanan samtang nagapadayon ang mabaskog nga pag-ulan. Gin pabakod sang lokal nga gobyerno sang isulan sa Sultan Kudarat ang fogging operations sa nagkalain-lain nga barangay isip kabahin sang kampanya para mapunggan ang paglaptas sang dengue. Suno sa LGU, tinutuyo sang tikang nga maproteksyonan ang panglawas kag kaluwasan sa mga residente labi na subong nga pabag-ubago ang panahon nga mahimo magtugas ang pagdamo sang lamok nga nagadala sang dengue. Kadungan siniginauhag sang lokal nga gobyerno ang publiko nga magpabilin nga malimpyo sa ilang palibot paagi sa paghaboy sa mga butang nga pwede istaran o tipunan sang tubig nga pagitlogan sang lamok. Gininsister sang LGU nga importante ang pagbuligay sang gobyerno kag kada pumuluyo agod epektibo nga mapunggan ang paglaptas sang dengue sa komunidad. Nag-umpisa na ang pagpatuman sang 2026 to 2027 supplementary feeding program sa siyudad sang Tacoronc para sa mga bata nga naka-enroll sa child development centers. Suno sa City Social Welfare and Development Office, maglabot sa 1,800 nga kabataan halin sa 55 ka child development centers ang makabenepisyo sa programa sang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Magabaton ang mga benepisyaryo sang masustansya nga pagkaon sa sulod sang 180 ka adlaw isip kabahin sang kampanya batok sa malnutrisyon. Ang mga pagkaon nga ipanagtag ginbakal sang gobyerno probinsyal sang Sultan Kudarat samtang ginabantayan ang implementasyon sang programa sang DSWD, Provincial Social Welfare and Development Office kag City Social Welfare and Development Office. Tinutuyo sang programa nga mapaayo ang panglawas kag nutrisyon sa mga bata nga yara sa daycare kag masiguro ang ila maayo nga pagdako kag pag-uswag paagi sa sige-sige nga feeding intervention.
1: Balita National.

0: Ang Balita.
1: Pinag-aaralan ng prosecution at defense team ang pagtatapos ng paglilitis sa bawat artikel o kaso na inihain laban kay Vice President Sara Duterte Carpio sa nagpapatuloy na impeachment trial. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na ang adjustment na ito ay posibleng gawin ng prosekusyon at depensa upang mapabilis pa ang proseso ng paglilitis. Dagdag pa nito na ang orihinal na plano talaga ay tapusin muna ang trial ng prosekusyon sa bawat artikel at saka babalik ulit sa unang artikel para naman sa pagtatanggol at presentasyon ng mga ebidensya at witnesses ng depensa. Matatandaang napagkasunduan na uunahin sa Articles of Impeachment ang Article 4 o ang Grave Threats at Inciting to Sedition, Article 1 o ang Hindi Wastong Paggamit ng Confidential Funds noong kalihim pa ang bise ng Department of Education, Article 3 o ang Bribery at Corruption sa mga kawani sa DepEd at Article 2 o ang Hindi Maipaliwanag na Yaman ng Pangalawang Pangulo.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Nanindigan muli ang Department of Foreign Affairs na ang Ayungin Shoal ay bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas. Sinabi ng ahensya na ito ay batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award na kumikilala sa karapatan ng bansa sa naturang teritoryo. Paglilinaw din ng DFA na ang Pilipinas ay may sovereign right na nag-oautorisa sa anumang istruktura dito at hindi na mangangailangan pa ng permiso sa paglalayag dito. Tiniyak din ng ahensya ang patuloy na rotation at resupply missions ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, kabilang na ang shipboard activities ng BRP Sierra Madre.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Hinikayat ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang lokal na pamahalaan sa pagpapasigla ng kanilang inisyatiba upang mapalakas ang pagsisikap ng pamahalaan sa paggiit ng ating karapatan sa teritoryo ng West Philippine Sea. Sinabi ni DILG Assistant Secretary for International Relations Lilian De Leon na ang issue ng West Philippine Sea ay hindi lamang maritime security o foreign affairs issue. Anya, ang mga LGU ay may malaking papel sa pagpapalakas ng coastal communities at sa pag-iit ng pambansang interes. Nabanggit ito ang programang Bayanihang Adhikain, Bayaning Aksyon para sa Kanlurang Dagat ng Pilipinas ng DILG. Nagbibigay ito ng kapangyarihan sa mga LGU para sa mga inisyatiba katulad ng paglikha ng mga frontline coastal provinces ng pagpapatupad ng mga localized action plans na magsusulong ng maritime governance, environmental protection, food security at ng inclusive economic growth. Sa ngayon, walo na sa sampung frontline coastal provinces ang nakakompleto na ng provincial caravans, kabilang ang Palawan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Zambales, Pangasinan, Occidental Mindoro at Bataan.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Magsasagawa rin ng State of the Nation Address o SONA ng Sambayanan 2026 ang Interreligious Leaders Council for National Transformation at White Ribbon Movement kasabay ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinapanawagan ng mga grupo sa gobyerno ang pagbibigay ng sapat at nakakabuhay na sahod para sa mga manggagawa, dekalidad na edukasyon, mababang presyo ng mga bilihin at murang pabahay. Kabilang din sa kanilang hihilingin ay ang libreng serbisyong pangkalusugan, pagpapanagot sa batas ng mga korap, gawing prioridad ang kapakanan ng taong bayan sa pambansang pondo at pagsasabatas ng anti-political dynasty bill at iba pang usapin gaya ng flood control projects at impeachment trial.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong Pampanga Food Security Complex.

0: Nakikinabang dito ang higit 30,000 magsasaka sa Pampanga dahil naglalayon itong palakasin ang food security at mapabuti ang kabuhayan ng mga rice farmer dito. Magsisilbi itong sentro kung saan iproproseso ang palay mula sa procurement, pagpapatuyo, pagiling, pag-iimbak, packaging hanggang sa distribution. Sinabi pa ng provincial government na ang pasilidad ay inaasahang magpapababa ng post-harvest losses, mapataas ang kita ng mga magsasaka at matiyak na sapat ang supply ng bigas para sa mga programa ng pamahalaan kabilang ang disaster response. Samantala, pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng 17.7 milyong pesos na Sustainable Livelihood Program Assistance ng Department of Social Welfare and Development sa 630 na benepisyaryo.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Hinatulan ng Sandigan Bayan na guilty si Janet Napoles sa 10 bilang ng graft at 10 bilang ng malversation of public funds through falsification of documents. Kaya pinatawan siya ng hanggang 15 taong pagkakakulong sa bawat kasong graft, 17 taon at 4 na buwan hanggang 20 taon naman sa bawat kasong malversation. Ito ay ugnay sa umano'y maanomalyang paghingi ng 50 milyon ng 10 non-government organizations sa pamamagitan ng 10 local government units mula sa Department of Agrarian Reform para sa farm inputs. Bukod kay Napoles, guilty din ang hatol kay dating DAR Undersecretary Jerry Pacturan sa 10 bilang ng malversation.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Aabot sa kabuuang 3,154 ang tinamaan ng dengue sa Quezon City mula noong January 1 hanggang July 16 ngayong taon. Ito ay batay sa datos ng City Epidemiology and Disease Surveillance Division na italang 54% ng kaso ay nasa edad 10 taon pababa na nagpapakitang pinaka-apektado ang mga bata at posibleng mas exposed sa lamok. Habang aabot naman sa 15 ang naitalang pagkasawi dahil sa dengue. Kaya patuloy ang pagsasagawa ng lokal na pamahalaan ng health education activity patungkol dito upang maprotektahan ang bawat pamilya sa banta nito. Samantala, ang mga nasabing datos ay mas mababa kumpara sa naitalang kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.
1: Ulat Panahon.
0: Nakakaranas ang Ilocos Norte, Batanes at Pabuyan Islands ng epekto ng bagyong Quiapo. Habang ang Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Ilocos Sur, La Union at Aurora ay nakakaranas ng pag-ulan na may malakas na hangin dahil pa rin sa bagyong Quiapo. May minsan ang pag-ulan naman sa Zambales, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental dahil sa habagat. Nakakaranas naman ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulukidlat ang Metro Manila, Visayas, natitirang bahagi ng Luzon, Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Soccsaysayan, Agusan del Norte, Surigao del Norte at Dinagat Islands dahil pa rin sa habagat. At ang natitirang bahagi ng Mindanao ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulukidlat, dulot pa rin ng habagat. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. sa US dollar 61 pesos and 74 centavos, Canadian dollar 43 pesos and 85 centavos, Australian dollar 43 pesos and 2 centavos, Singapore dollar 47 pesos and 79 centavos at sa Saudi Riyal 16 pesos and 45 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 22, Talata 8, ang naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan at hindi magtatagal ang kanyang kasamaan.
1: Hudyat Balita.
0: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Biyernes 24 ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisay.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Bung Kafie Wata, ang pagkamaayos sang Ginoo. Programa nga ginadulot para sa Katribong Blaan diri sa Sok Sargent Region. Bung Kafie Wata, ang pagkamaayos sang Ginoo. Programa nga magahatag sang inspirasyon kag makabulig nga impormasyon para sa Tribong Blaan. Bung Kafie Wata, ang handom sa sininga programa nga mapaabot ang pagigugma kag pagkamaayo sang Dios para sa tribo nga Blaan kag sa bugos nga katawhan. Bung Kafie Wata. Kag karon yari si Brother Bert Labuaya.

si Flabby di Katsa to di Gamo the Planet na to ti Bongka Feel Adwata. Kedagit ko Bert Labuaya na ginyo ko di ka Flabby na ni di ito sato oras programa dini di 1062 DXKI amda ako dini di Barangay Morales, City of Coronadal, South Cotabato. Kamusta gamo kagka di oras na ni? Pasalamat ato di duwata, di ka fiyon, di ka tsato di gito, gara tani panahon maulan. Di toon, di irada municipalities, Walfabi, di whole probinsya, South Cotabato, nagdeklaral na klase do la fiyo panahon to. By pasalamat ato di duwata, ito o kaya dito gobyerno, provincial governor, then mayors nagami di DepEd para ayirad nga to amulari sefala. La delikado kagkahla kama namimo takafdalan para anirad gambata na ni sigurado to sef dito dan nga. Nungal matabo di dito di kaya tala na sel, di gito rad lugar, di rad gito rad barangay, di rad municipalidad, la alien gal fee falmingeron, by sana kableto fasalamat di duwata, dubalo det di ni mo tumali, sana ti to ti bong ka fee at duwata di gito. Before ta nga to di gito topic, ay kaya guwag san falata di ka Flabby na ni, daratay rin sa ito linggo to noon bong natabo to di Tacloban noon dan nga at ninggala na rin lams fila. Kan kunun dan panghitabo ani gambata ni kibo kabito ron di gito konteksto di gito barangay di gito fila tigabla ni mo to nati intervention bletore dan nga to para mawagal na rin gambata ni na santo to karang ayumanta bullying in the school.

hat do tala fi arat tabolam ne dari gumne fa na nabu tala re di kilil usna lo adwata kaman fi flabi di kat satu digamo tanbu u greetings ko de di dan flanet ko de ri tubang kererad tam do re mabut na lo adwata dan barangay official to de rad simbahan to de to otati pasalamat di dwata do fi na nun influensya dada at kafir katdo ta dad fi arat diran nga true dirad gito sembahan nuna ko de edi tubing Grace Calvary Church dali Pastor Danilo Malida and family dali manang Lynn Malida na kreerad members to de kreerad da tamdo di Sunday School amda dirad nga di folam no kal dirad tua nairad damo ta de galfalwa kada Sabado outreach program na linggo mabe tamdo na lutwata to ti bong salamat to ti lahaw adwata maye gito maye gamo gamba ta na ye gamo ni mo di gito so syudad fear dad ni mo gamba ta na ye nun dad da flanek ta dad hinablos ko mention ko dad flanek ko re dala manang Miri manang Dilya taman ko manang Lynn gina, manang Rosella, kreerad talagtore erito bang, dala brother Johnny Labuaya and family, di ifadad tamdo, at nalo adwatade erito bang, dala Pastor Mario, dala Pastor Romeo, dala Pastor Jimino, Pastor Yoltinga, dala Pastor Marang, nati kusimtoran mabot nalo adwatare eh, fi flabi digamo mulaan mo on adwata bablegamo gis nagtananu nagnara to na ay kakdo to dirad damo to to naridwata dun sa ito orason kan ko sanak na ta disnalo dwata na magserba ta di kanan nandad pamilya ko de Erico gi dalo brother Dandy Ogkal dalo Danilo Ogkal Joey, Richard, kabay pa nun dad falminga gito de Erico gi dala kuni kambang and family, dala kuni Till, brother Jimmy Calas, dala Vicente Till and family, dala manong Saro Till, Francisco Malida Senior, IPMR to de eh, dala Grigi, no? Francisco Malida Junior, na dala siya de eh, dala Ma'am Gina, Magdagasang and family. Kriyo dairy at tubang, dalo Brad Nestor, dairy Kugi, Phil, Flabby, di Katsato, di Gamo. Noon sa Tagal Falmingi di Gito, dairy at Bangan, dalo Pastura, Dulos and family, dalo Pastor Ronnie Dalig. Kriyo dan members today, eh. Nad sila family, o, nakakalungkot yung balita na rinig natin dyan sa At Bangan. Condolence na sympathy di rada pamilya andalinog dari at mga andat kilala talad to yan o. Condolences pamilya andalinog kanila dad kumpari ko di dali brother Rudy Andalinog condolence sa inyo dyan na kapatid no. So nung dad flanet tadi ni Real Mutag dadiyo damo kong family nun flanet tadi ni ri Dungang Lehek nun flanet tadi ri Barrio Tulo Apurok or Sitio Tulosa dali Pastor Mario Bukong Reverend Kuni Bukong dali Pastor Chito Dalimbang na dali flanet tor Eva dali Pastor Jonas Bungan Pastor Giban, diniri Barrio 8, nakreufal mga digito, re-added members to, Fee Flabby, di nga mo, di ufarad flanek, tariniri South Cotabato, no, di flanek, tari-added Blaan, deri Tamfaken, Fee Flabby, di Katsato, di nga mo, de, then, no, di flanek, tari-eri Fulumulok, of course, the mga, di urad barangay, deri Tufi, diniri Tantangan, no, di Blaan, fal mga digito, de, part of Santo Niño, part of, Nurala, nako simto falminga digito fi flabi digamo sa mga kapatid natin mga utod tanga hindi IP

Salamat gid sa inyong pagpamati, no? Ang iban sa inyo wala nakaintindi sa ginahambal ta diri, but we believe nga ang ini nga ministry, ang request ko sa inyo, i-consider nyo sa prayers para i-sustain sa Ginoong aton kaalam ang aton kusog nga mag-serve pa sa aton Ginoo, kay ang pinaka common goal, ang goal, objective o purpose sa sining programa ay mapaabot ta ang pagpalangga sa Ginoo sa iban nga tribo, like tribong Blaan. So, nag-request ako sa inyo nga special prayers. Wala ako gapangayo sang financial. Prayers lang para masustain sa Ginoo ang needs natin physically, spiritually, kay balanta subong grabe ang pressure sa aton nga kalibutan. Kaysa busy man ang trabaho, nagabigay man ang aton lawas, hindi man maayong kondisyon, bata. Salamat sa Ginoo sa iyang kaayo sa aton. Ginapasalamatan ko gali, no, ang partner naton, nagkaroon kita sa outreach program diha sa Tiboli sa grupo ni Dr. Lynn Siokon, no, from all the way from US. Ang iyang panimalay, iyang mga ayabana, kag iyang mga kabataan, kag iyang nga team, no, may volunteers from Bacolod, isa ka psychologist kag psychiatrist. May mga nurses man nga nag-volunteer kag with the coordination kag cooperation kag partnership program naton sa DepEd kag ang Restore Families, Restore Ministry, upod sila Ate Belen Fernandez kag si Jay Fernandez nga na-reconnect man kita sa ila kag sang una sayang people kita naka na-meet naton ini mga bata ni late Sir Felipe Fernandez. Salamat sa inyong kabalaka sa iban nga tribo kag hindi sapat nga i-preach ta lang ang gospel but ginpakita naton sa mga tribe, sa mga tiboli ang kaayo sa Ginoo through sa pagpalangga naton in action, feeding program, spiritual services, excuse me, physical, kag dental check up. So salamat gid sa Ginoo ang doktor man amo sa DepEd, Dr. Mark Mac Darcel Canta kag ang amon nga mga dentist nga nag-upod, mga nurses. So natigayon ang ina nga outreach program together with sa isa ka partner naton ang 1062 DXKI. So doon na niya nag-flanik. Salamat di ka fi duwata di kat satu digito. Gara tani bulan na telepono bulan June, no? Ang dami nating gustong gawin sa June. Pero hindi nagawa lahat maliban sa sa DepEd, maliban sa Lindol noong opening first day na natin noong June 8. Ito naman sinundan namang calamity, sinundan naman ng bagyo, walang pasok. Gara ta kaman fala-fala gugalman, balo di darma ko di DepEd. Baka nakalimutan na natin yung obligasyon natin sa Panginoon at pinaalaala sa atin ng Panginoon na Linggo or Sabado yung sa iba ay ginagawa natin yung responsibilidad natin sa Kanya pero hindi na natin nagawa dahil ginaalaw natin ang mga teachers natin na magkaroon ng seminars kung Sabado at Linggo. Baka isang palaisipan na tinakausap tayo ng Diyos na tingnan nyo, ang dami nyong gawing intervention para gumana yung si DepEd, pero hindi eh. Control adwatak rin. Kamanto ugutigal na raga yung matnalo adwata, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. At do taridad nga toye, at do talatnalo adwata, do taridali values, dyan pa lang sa bahay. So doon na niya. Dad Flanik, before atang ato, di gito flus, amnita, tabang, di dua tama, mita langit. Salamat, di ka fium, di lawil mi. Balo nun dad panahon, di lagos kof me de erige, gamsala ami di fago di kafaldam mi, di radtalo mi, di kayumi, nadad ni muamil, nanubang fufumi, dua ta. Al nanubang fandam mi, manaka tluha madeeri snadum.
nalobam gami di tulosam Lord manakarapat dapatam Lord salamat di 1062 DXKI salamat di bong programa bong kafidwa ta dubalo nun the challenges na tabo dilawil mi sa nakafles mi de erig do favorite na lo ang fago di tulosam di gami pago di planom ni timi kafiyam di ka flabi na nit na bam gami Lord balo ani gami santo bless am dad estudyante bless am dad tua dad teachers mi na gobyerno mi Lord dere mi politically am na mi di political crisis nun natabo de erigami senado nun dad bong problema mi di flood control bong problema ma di corruption Lord at nabangam gami fa flesam kakurungam di gami blessam the teachers Lord ni gukrum dagatam Jesus amen di ayri June 22 previous week nun sa ato natabo di Tacloban City no ito ay isang trahedya na naganap noong Hunyo 22 2026 sa San Jose National High School. Ayon sa mga otoridad, dalawang minor de edad na mag-aaral, edad 14 at saka 15, ang umano'y nagpaputok ng baril sa loob ng paaralan. Tatlong mag-aaral ang nasawi at hindi bababa sa 20 ang nasugatan bago na aresto ang dalawang suspek. Ayon sa report ng mga pulisya, ang motibo ay hindi pa pinal na natutukoy habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. So, sinabi ng pulisya na inilahad ng mga suspek sa unang pagtatanong na sila ay nakaranas ng bullying. Dire yun ni Manla bullying ay eh. Doon na ni karang gito banle panahon. Ngunit binigyang diin ng mga investigador na hindi pa ito sapat upang ituring na opisyal na dahilan ng krimen. Sinisiyasat din kung paano nila nakuha ang mga baril at kung may iba pang salik na naka-impluensya sa insidente. So doon na ninatabo di Tacloban City, di Satos Villa, di San Jose National High School. Kasunod ng insidente, nagutos ang pambansang pamahalaan ng masusing imbestigasyon at pagpapatibay ng seguridad sa mga paaralan. Nagbigay ang Department of Education ng psychological support at counseling sa mga mag-aaral, guro, at pamilya ng mga biktima. Kanto Fuye, sinampahan ng mga kaukulang kaso ang mga suspek alinsunod sa batas na sumasaklaw sa mga batang nasa tunggalian sa batas. So, ito yung mga mahahalagang aral agwa ta amda di natabo dito di Tacloban, no? Mahalagang iwasan ang pagbibigay ng simpleng paliwanag sa ganitong trahedya. Bagamat maaaring maging salik ang bullying sa isang kaso, walang iisang dahilan ang school shooting. Kadalasan ay bunga ito ng pinagsama-samang mga salik tulad ng hindi natutugon ng pangangailangang pangkalusugang pangkaisipan. Pag-access na baril, o paano nila na-access yung baril, kakulangan sa maagang pagtukoy ng mga seryosong banta at iba pang personal, panlipunan at pang kapaligirang salik. So ang pangyayaring ito ay itunuring na isang pinakamalalang insidente ng baril o pamamaril sa paaralan sa kaysaysayan ng Pilipinas at nagbibigay diin
sa kahalagahan ng mas matibay na school safety measures, epektibong anti-bullying programs, maagang mental health intervention, at mahigit na seguridad sa loob ng mga paaralan. So ang pamamaril sa paaralan itong school shooting kuniyot tadi kasaysayan ngad first time go lingeron na tabo di Pilipinas ani na tabo ani duya istorya yiran nga at minggala to nun bullying experience la di dali eskwilahan kaman fusok di gambatanan ni ba ayir dad role ayirad paano ba pinalaki ng mga parents yung kanilang mga kabataan sa loob ng kanilang tahanan, dapat gito, kaman to guti galman, toom lahil mimo nga, by ayu, yung pagkabuo natin sa kanila bilang tao, tooti bong responsibilidad to. Sa tudo karang niidwa tato, kung saan tayo nagkukulang, kula ni mo to responsibilidad to diran nga to doon na niye so kala sawang lagi so kala tua tala titagagan admisiplina dali doye tabola malnak tabola tukay ginaspoiled man natin sila kung naayo kreuf nila balo hirap na hirap tayo ibinigay natin garata sa ang ating tungkulan pero gara tayo gagan tablerale pero may limitasyon, may limit tayo eh. Especially ko afgafatim di kanun ay to spoil kreufnin na balo nun ni moan mali di panimalayam, di lam gumnaam la gaganam admisiplina ron. Gara yun nun sa to libro Dr. Dr. Robert Sella noon dali libro yung title ng Train Up a Child. Noon part tandi libro to kon sok gamsalaran nga am automatically ad disiplinam. Noon gito balo sen dad parents, dad Pilipino, sok gamsala nga to, mimo mali mantari ka nun sa to. Karang tafanga, duyegal taman. By, ayo di libro Dr. Harold Sella, the moment, sok ayo nga am, mimo mali o lataraan o sala, yan yung panahon na yan ay disiplinahin mo kaagad, mimo intervention para hindi siya malaking spoiled. Kasi nun tindensin, aglifotam ay mali automatic kung hindi ka nag-provide ng kaagarang intervention o disiplina, manganad ay nga naglifotam ay eh. Doon na niya. Kaya hindi lang ganyan, di sitwasyon to Pilipinas, nito yung balo anirad gambatan ni idadan nga, mabula sa nafang disfila at ninggala, balo ret estudyante nito la, tara la pa random ayag tinggala. Do, ang tigum na, tara tabaya sa, wala ni mo taron. Kamantaw ti tara at nalo dwata di sulat sumulod Solomon di Proverbs 22, 6 man and train up a child the way he should go. For when he is old, he will not depart from it. Ya kayaan man, ayag disiplinaran nga, akatdo na nga, amda di panimalayta, amda di tukay la. Toti importante. Kaman, di history ko, galto nito di ayo mahilig may YouTube, balita sa US, grabe ang mga pamamaril sa school. Sobrang lala, no? Malalang malala. Namit ko, ayo man ko gina, Dr. Lynn Shokon and family, nag-uusap kami, igumda lato di Florida, bawal ang salita ng Panginoon doon, bawal ang Bible na i-share sa paaralan. Samantalang di Pilipinas, pag gusto gade eh, sa mga teachers natin, kapag yung time na kung saan nag-i-integrate tayo ng values, walang pumipigil sa atin kung yung biblical concepts, principles, doctrines ay ituturo natin o gagamitin natin sa loob ng paaralan during the time na nagbibigay tayo ng intervention o nag-i-integrate tayo ng values, walang bumabawal sa atin. Gamitin natin ang salita ng Panginoon. Dilams fila, doto ti klaro, man Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Para hindi maglala ang ganitong mga pangyayari. Kaman, tooti,
importante. Sa US, maraming beses na yung nangyaring ganun. Dito sa Pilipinas, first time ito. No? May gumamit ng baril sa loob ng paaralan at kung saan ay nagkaroon ng biktima sa loob ng ating paaralan.

0: So doon na ni resulta ayo kubaya to dagna. So nangyari yung pamamaril sa loob ng paaralan o manta school shooting. Ito ay isang maraas na insidente kung saan may mga hindi tao ay hindi matured, kung hindi mga estudyante na gumamit ng baril sa loob ng paaralan upang manakit o pumatay. So sa Pilipinas, napakabihira ng ganito mga insidente, pero natabo diniri Pilipinas kumpara mo sa ibang bansa. Gayunpaman, may mga sitwasyon. So ano ang posibilidad na sanhi? Kan kung natabo ani, no? Noong dahilanan, besa yun di report police, may binubuli daw yung mga bata. Gara yung bully eh. Ano ba itong bullying? Ano ba itong bullying? Anong epekto niya sa mga bata? So nito ta, niyo ta karang, ayo bullying ani, no? Ano ba ang bullying sa paaralan? Para alam natin, ako po ay naging biktima ako ng bullying. Bata pa lang ako, tabo may military orphanage. Falniko lage, kanlit lage, balonda sa laam dirale. Minsan, sinasaktan tayo, no? Sinasaktan tayo, nabubuli tayo. Ito, hindi tama ito at ito ay isang kasalanan. Pero noong araw, toti, noong damarad to, gamata niya balo la ba? Dumda, di gumle la, ay rale rad to a, la tilala, at do, fi balo. Namin go ragyamo, no, inaamin ko sa inyo, isa tayo sa biktima ng bullying. Possibly, nakabully rin tayo ng ibang tao. Ano ba itong bullying na ito? Ay isang dahilan daw kung bakit yung mga, yung dalawang bata doon sa Tacloban ay namaril. So, invite ko the parents, dadto a, falmingeyo, para ko bagamtabangan ni Rigamo, agnamit yo, bamlayo intervention, diran nga, yung ano ba ang bullying sa paaralan? Ang bullying sa paaralan ay anumang sinasadya, paulit-ulit, at mapanakit na kilos ng isang mag-aaral o grupo ng mga mag-aaral laban sa isa pang mag-aaral na mas may kaunting kakayahang ipagtanggol ang sarili. Excuse me, yakayaan man, ayirad malbang, ayirad tua, na iya mas labe. Kumbaga, ginadaog-daog nila tong mga iban nga mga bata nga kaya nila. So, doon na niye, no? Na nagdudulot ito ng takot. Hindi lang takot, liko. Liko, falniko laga. Kahihiyan, fanya laga. Alnando laga. Physical o emotional, pwede lagak na met. Minsan sa pamilya, sa loob ng tahanan, yung mga kuyang malalaki na may kakayahang sakitin, nasubukan natin ito, physical o emotional na pinsala at maaaring makaapikto sa pag-aaral at kalusugan ng biktima nito. Yo. Kapag pinag-usapan natin yung pag-aaral, affected yung pag-aaral mo. Liko ka nga to, disfila, o baka magsibat ka na lang kasi mayroon doong nagbubuli sa'yo. Ito namang sinasabing kalusugan ng biktima, Latin lori physical health, pati di mental health tam ne rifandamam na register sa utak mo na ang daming mga bagay kasi biktima ka ng bully. Sa konteksto ng Pilipinas, kinikilala at ipinagbabawal ang bullying sa ilalim ng Anti-Bullying Act of 2013 na nag-aatas sa lahat ng paaralan na magkaroon ng mga patakaran upang maiwasan at matugunan ang mga insidente ng bullying sa loob ng paaralan. Kaman, noon galta ni mo training, dira teachers ta, may mga seminars ang mga teachers natin, may expert dyan, meron tayong CPC, child, mayroon kami binuo na mga organization sa DepEd, na kada school, yung maliban kay school head, noon coordinator ta di child protection policy. May mga process dyan kung may nabubuli. May mga standard process. May mga ginagawa tayo. Pati yung mga exploitation. Yung sinasakit ng guro. o guro sinasakit ang estudyante o ginamulisti ang estudyante nun that intervention ta de na nun standard ay irad ni mo to. May iba-ibang klase ang bullying kagaya ng number one ay yung manla physical or physical bullying. Ito ay pananakit, panunulak, suntok, paninipa, pananampal, pagsira o pagkuha ng gamit ng iba. Gambata na ni, no? Kinakuha yung gamit mo kasi mas matapang sa'yo. Sinasakit ka, sinusuntok ka kasi mas malaki o matapang o mas marami sila. Tulod, laga, snifa, laga, nafi, laga, ulan ba, layirad gamit. Ito yung halimbawa ng mga physical na bullying na nangyayari sa loob ng paaralan. Dapat ayirad teachers to, active bala rin yung gambata ni, ang mga teachers natin sa DepEd, dapat active sila, alam nila ang intervention, dapat hindi late yung intervention na ginagawa. Gamo rad to a, kunun reklamo, dad nga yun digamo, nga to yun risfila, na ngayon magdiritsyo to di classroom, nga to yun di kana principal. Ah, doon na yun, doon na rin to, falbo tala, reklamo di rarirad nga, diritsyo lang yun di classroom ato, na diretso la dire attack ay maestra o estudyante nagbubuli ng kanilang anak noon dad proseso to di gambataye galwon noon man la verbal o verbal bullying pag-asar alnando lagi panlalait panunukso maniy tikatlo ron di kito panunukso aye alnando la aye kumbaga manlagi bong ulo o dadgambatan niya klase ay kinimol. Then pagtawag ng masasakit na pangalan, pagbabanta, doon na ni manla verbal bullying. At sa kalahat ng ito ay nagdudulot ng masamang impact o resulta sa utak ng isang bata. Doon na ni manla verbal bullying. Gatlon, ayaman la social o relational. Ano bang ibig sabihin ng social o relational bullying? Ito ay pagpapakalat ng chismis, paninira ng reputasyon mo, hindi pagsali sa isang tao o sa kanilang grupo o pag-isolate. Lanba la yung chismis, dat istorya la rin sa ato nga, gambata na ni, halimbawa man la, gara miya nga sa ato nga, ay, at mako ye. Ya, doon niya, then paninira ng reputasyon. Lanba la reputasyon, ay, ye nga, ay, ito, sa balo niya. Then, la, fagin, laga ko, dali, sa guwaga la, anang tafagin niya. Tapos, ini-isolate ka, doon ni manta, social bullying. Agfatan, cyber bullying. Ito, nagagawa ito. Minsan, sa mga ibang school na yung talagang grabe ang Facebook, may mga elementary na matatalino, mahusay na gumamit ng Facebook. Minsan, mga high school na at mga college, ito kasi dalig mara dun, kuti klase. So, klaman cyberbullying, sinisira ka sa text, sinisira ka sa social media, dirad Facebook, yan. Ito ay panghaharas o paninira gamit ang social media kagaya ng Facebook, text messages, email, online games, o iba pang digital platforms. So, doon na ni ang apat na klase ng bullying. So, bullying, doon klasin, ti ipikto na ni di eskwilan, di rad estudyante, di rad ka apik, dada biktima bullying. Ano bang mga epekto? Number one, ay sa to estudyante, liko, fusok, disfila, no? Takot na siyang pumasok sa paaralan. Galwon, pagbaba ng kumpiyansa sa sarili. Wala, mababa ang self-confidence niya ba? Totimdana kayo ang sarilin. Gatlon, pagkakabalisa o depression, magkakaroon siya ng anxiety. Tutorial man lang kanin, apektado kanin fandam, emosyon. agfatan mahinang pagganap sa pag-aaral. Hindi na siya interesado mag-aral. Mimo kafdalan. Sige, mabago bohol de eh. Mabago bong bato. Mabago bansong. Do, kanun, apektado di bullying. Ito ang delikado ng mga dapat bantayan. At agad-agad bigyan ng solusyon. Marol din eh, pagliban sa klase o pag-drop out. So, kaya pala, may mga parents, hindi nila alam na yung kanilang mga anak hindi na pala pumapasok sa paaralan. Tala, fuso kalato disfila, tafihon gus ngela, hanggang darating sa paghinto o pag-drop out sa paaralan. Ano pa? Sa matitinding kaso, maari itong humantong sa pananakit sa sarili o pag-iisip ng pagpapakamatay. Dito yun. So ito yung mga epekto niya, delikado noon dad nga la gaganla at duk ni mo di sarili la. So sinasaktan nila ang kanilang sarili, mikatala lial, kafatila. So doon na lang eh. Ngayon, ano ang dapat gawin? Tigabla ni mo dad estudyante. Kubiktima la ribuling, agad na iulat ang insidente sa guro, guidance counselor o school head o sa principal. Kung gusto nga, manyo dirad nga yo ko dalo biktima bullying tulen la di teacher or tulen la di guidance counselor or tulen la di dalo principal. Then kung gusto a na kung gusto teacher, suportahan at pakinggan ang biktima. Huwag lang baliwalain. Kung ikaw ang parents, pakinggan mo ang reklamo ng anak mo. Gawan mo ng paraan. Pero huwag kang dumiritso sa batang nagbully sa iyong mga anak, sa iyong anak, doon sa loob ng paaralan. May proseso tayo dyan. Pumunta ka sa principal. Pumunta ka sa guidance counselor. Pumunta ka sa teacher. Huwag mong sugurin yung bata. Do mo na, nagita bukas fila nga o din sa to eskwelahan din ni De Marbel. Naka-experience sila ng bullying at ginawa natin yung tamang pamamaraan kung paano natin ginawa. Of course, noong araw, hindi pa natin alam masyado yung paraan, yung proseso eh. Bahay nga to, ako din maistra nga ako. Nga to, ako din maistra nga ako, man, good to learn go, yeah. Dugal muli din nga ako. Siyempre, sa apelido, talabuaya. So, gamna nilang lugar absaya man la, buaya. So, bullying nga eh. So muli ay nga go libon di gumne galak mareo tulad ng diroya. So doon na niya nga to at tadi sfila fiti ko dumaistra. So man go kula ni mo ang paraan na ni domi mo kafdalan. So doon na niya wag naman na mananakit tayo sa bata na sa paaralan o diritsahin natin. Isin na niya ni mo tayo husto protocol. Gatlon, kung sa totoa, kung sato nga, huwag makisali o manood lamang. Tumulong na mapigilan ang bullying. Tigabla ni mo, kung ikaw ay parent at binuli ang anak mo, huwag mong pabayaan. Nasabi ko na, gawin ang tama, pakinggan mo ang anak mo, pumunta sa tamang tao para hindi lumala. Gufatan, ipatupad ng maayos ang anti-bullying policy ng paaralan. At magsagawa ng mga programang nagtataguyod ng paggalang, empatiya, at ligtas na kapaligiran. Doon na nani, no, bilang guro, gumawa tayo ng malinaw at simpleng intervention kagaya ng pag-implement ng anti-bullying policies paaralan. Gara tadi school nun anti-bullying policy dyan. Kung ano ang sinasabi, susundin natin yan, yung anti-bullying law yan. Ipapatupad natin. So doon na niye anti-bullying disfila. Sa madaling salita, ang bullying ay hindi simpleng pag-aasar o biro. Ito ay sinasadya paulit-ulit at nakapinsalang pag-uugali na lumabag sa karapatan ng bawat mag-aaral na makapag-aral sa isang ligtas, mapayapa at mapagkalingang kapaligiran. Doon na ni Manlabuling, Epicton, at tigabla ni mo, bilang dagtua. Advice tarigamo, dagtua, fafiyo, kafalnok, dadngayo. Ayusin natin, palakihin ng maayos ang ating mga kabataan, at do talanun bong kliko lariduata. Turuan natin sila na magkaroon ng takot sa Panginoon. Pagrespeto sa mga magulang. Pagrespeto dira teacher. Na pagrespeto la dira mga estudyante. At do tala maging active na mag-involve di feared programas fila kaysa mimo akbuok dilam as fila. Naging classroom teacher tayo for amdarong 20 years ako teacher. Magindi public na private school. Garatarad klase estudyante, nundad estudyante ito, ti Almando, nun estudyante, mahal balo la, pinapakita nila yung, ayo balo la to, digum nila. Kaman bilang teacher, mimo otak of dalan. At nabang ta, bilang dadtua, i-check natin, sa bahay pa lang, turuan natin sila ng afi balo. Digum na ito. At do tala, fi arat, afi balo, nabu tala, de eri simbahan, at nasal tarad nga ta, para sok ka lang nga de eri sila karang magiging blessing sila sa ibang tao. Dugara ta, ayiran nga to, ina-represent nila ang pamilya natin doon sa loob ng paaralan. Gambata niya eh. Imagine si teacher kung araw-araw na lang, oras-oras na lang, ayo galabukan ang mga aklat nga. Paano na siya makapagturo ng lesson niya? Paano na siya makapag-concentrate sa pagturo ng dapat ituro? Kaman, diirad nga la fulong masa. Diirad nga tukay ag narala. Mas marami na yung panahon ni teacher ang mga dirad nga sa sani mo. Talatin focus di classroom. Na-distract siya. Durirad nga, kailangan disiplinahin. Kaman, bilang tabang yo di teacher, para taumaradad nga yun di iba't ibang kompetensi na tinuturo sa paaralan ay sa bahay pa lang simulan doon ang pagtuturo ng wastong pag-uugali, respeto at pagmamahal ng ibang bata, lalong-lalo na yung takot at respeto sa Panginoon. Dadflanek ko galnon sitwasyon dadgambatani nangambaya banlem panahon nga am pwede ka namang lumiban sa trabaho eh pwede ka naman wag mo na magtrabaho ngayon or kung magtrabaho ka man bigyan mo ng panahon ko flabby pwede mo naman gambat di erigito dad lugar di erigito blaan ko halimbawa ay rad teachers to am na di erig komunidad la sa salaan eh and sa violation to kung ato utarali di gumna naman ng kan amam nun sir nun tulan nga uri do gambata na ni ko pwede nang ambag baya e ko la kontrolan sarilin e ko mimo sa sa do kanen sa to biktima bullying to ti nun karapatanam na nun ge obligasyon bilang tua dumda ayara nga amaye regalo dua tagaye. Dapat number one kang mag-alaga. Number one, gakamdoye rin nga. Natooti, leem ni mo sa gapart di susyudad, di barangay, di sityo, di kune lugar gumne am, dapat maging blessing. Ato kaman yu man nalutwata, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Gito, dad florid wata, tooti, ni yirad toto di barangay, ni yirad toto di komunidad, kaman disfalo ni mo am ko gamsala gasato, natural i-judge kanila. Kasi gito, mnuatori as nalod bata. Of course, la sa perfecto to. Ani talo di microphone ni, gara yu lawil, guni mo nabutangan na to. La ti perfecto go, nun weaknesses go. By at masala ta rin wata, nagbabago naman ang panahon. Nagbabago rin ang tao sa tulong ng Panginoon. So, nito, presensya dwata rilawil to, afnita amti utulos kanun mingat dad nga to di kadado. Duniran nga to ni sila ang magiging tayo. Sila ang maging leaders ng ating komunidad, ng ating sityo, ng ating paaralan, at ng ating barangay sa darating na panahon. Kung ito to, kung san fule to sitwasyon, banu to dinawanan ni di political aspect, nun bong krisis to di politika. Grayos ha, notary impeachment vice president. Di urad issue di malita, no? Nawawala yung issue ng malita. Nakafocus ngayon sa issue sa vice president. Dito yun. So tooti, nun krisis to di politika, ti reminders tirigamo, gabla ni mo to, gito Florid wata, kuni sabla gumne to, kuti gabla gito ni mo, fanless to, gito rule bilang Florid wata, di talo to, di hulag to, di ni mo to, naridad decisions to. Kabay pa, namulaan mo on, ni tila Jesus Christ, di bawah to. Ni tila Jesus Christ, di lawil to. Commandant Flanek, ko galam nun sa lakam, nun galam kaya no, nun sa do, numero yan, numero go, 0905-853-4161. Nanun do Facebook, nanun Messenger go, yadagit go Bert Labuaya, ang itiglifat, kada alas 5 imidya, sa to oras ay eh, alas 5 imidya, kal alas 6 imidya, di kada Biyernes, di 1062 DXKI, Bong Cafe, Adwata.
1: Inyo nabatian ang Bong Cafe Wata, ang pagkamaayos sang Ginoo. Hasta sa sunod nga Biyernes, diri lamang sa 1062 DXKI.
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: As a gospel media ministry, we seek to communicate Christ's message to various people groups in their respective heart languages. One of the stations carrying out this mission is 1143 DZMR in Santiago City, Isabela, reaching both lowland and highland communities across northern Luzon with the hope of the gospel. Today, we are joined by station manager Ted Dolohan to reflect on God's faithfulness through the years. Kuya Ted, 1143 DZMR Santiago City, Isabela celebrated 15 years of God's faithfulness. As a missions radio, what does this identity mean, especially in serving the highland and culturally diverse communities of Cagayan Valley and the Cordilleras?
4: During my early years, before FEBC decided to have a radio station here in Isabela, sabi ko, bakit among radio stations of FEBC are only concentrated in the south and part of Luzon? So wala dito, sabi ko, sa north. And there are lots of tribes and communities that have not been reached yet. So in the celebration of this 15th year, we are grateful to God for how He is working, that we have now little by little infiltrated, or we have little by little reached out to these communities.
3: It's a good thing that you pointed that out, Kuya Ted, because that's the mission of FEBC, reaching people who are the hardest to reach with the gospel message. That is our heart, no? Especially those in isolated communities, especially up in the mountains, and reaching them through their particular tribal language, no? Their unique tribal language. So how does DZMR reflect that mission of FEBC?
4: We have already 7 different heart languages of the different cultures and tribes here and communities in Isabela and Cagayan Valley, particularly also in the Cordilleras, that we have been serving. The majority of the people here are Ilocanos, and we have the Ibanags, we have the Itawit, we have the Igorots, the Kankanais. We also have a broadcast for the Kalanguya, the Ifugaos, which is one of the largest listening speaking language in the afternoon program. Lastly, we have the Ayangan language broadcast that we have now in the station.
3: Recently, I believe you distributed 1,000 portable missionary radios, a drive and distribution initiative to highlight your anniversary. So what use is this PM radio in strategically reaching different tribal groups up in the mountains?
4: This 1,000 PM radio project is intended indeed to reach out to the communities up there in the mountains to proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ until all have heard. We'll share this also to people with disabilities, the PWDs, who could not get out, who cannot go to churches to listen to the gospel. And also we're giving radios to persons deprived of liberty. We have a person deprived of liberty who was given a radio. He was given a sentence for life imprisonment in the National Beloved Prison. There, he came to know the Lord Jesus Christ. And miraculously, by God's grace, he was released for his good behavior, having been transformed as a Christian while he was in detention. At nung siya ay ma-release, nung siya ay mapalaya na, naging bahagi ng kanyang desire o ng kanyang kagustuhan na maabot itong mga tao na naging katulad niya na isang bilanggo. His ministry now is reaching out to the people of deprived of liberty here at Santiago City.
3: It's a wonderful example of how the Lord uses our broadcast to reach people who need the good news. I am sure in many of your communities, in many parts of mountainous areas in Sierra Madre and even in the Cordillera, there are a lot of challenges that you have encountered in reaching people. How has the PM Radio helped overcome such barriers?
4: Isa nakakatuwa na bahagi ng aming ministry dito sa Santiago City ay yung pag-abot sa mga malalayong bundok dito sa Sierra Madre at Cordillera. And indeed, kapag kami ay magbibiyahe doon via road trip, it will take us about 5 hours or even more to be able to reach the place. But we are thankful because we have partnered with the New Tribes Mission Philippines and the Ethnos 360 who helped us transport these portable missionary radios to the various places using the helicopter of the Ethnos 360.
3: I can see the essence of partnership in what you're saying. Different partners, New Tribes Missions Philippines, Ethnos 360, and FEBC Philippines, all working together to reach people in hard-to-reach areas, for them to hear the good news through our broadcasts. When we went to one of the communities and we land on top of the mountain and we engage communities there. And I've heard this, when we take pictures, they would say, tag me. Tag me, So that means these people are also, these communities are also in social media. How do you see new technology helping us to continue reaching these communities?
4: The trend of the times now is very challenging on the part of DZMR. And we are endeavoring also to reach out to these communities. Other than the broadcast or the terrestrial radio, we'll be able to reach them up through other media platforms. Kailangan na namin na maggumawa ng mga content na pasok at swak sa pangailangan ng kahit na mga nasa bundok. Even the youth in the lowlands have to be reached with the new content that we have to be keeping our listeners.
3: You celebrated 15 years. What is your prayer and vision for 1143 DZMR Missions Radio moving forward, particularly in reaching the people that we serve, communities, yung partners that walk alongside us, and using many tools in media for the wider gospel impact?
4: Firstly, we encourage our listeners and other partners to keep praying. Number one is to pray for FEBC. Weekly, pinadadala ko yung ating mga prayer list para sa ating mga group chats para sila ay ma-inform at patuloy na manalangin sa atin. Ikalawa, because we're a non non-commercial stations, nahikilambing po kami sa ating mga listeners to partner with us with your financial support. So this is our prayer na sana lumago pa at patuloy pang dumami ang mga tagapakinig. Marami ang mananalangin, marami ang magpa-partner sa atin through their financial love gift support at partnership sa pamagitan ng ating mga broadcast. Hanggang ang lahat ng mga taga Region 2, taga Cordillera ay makarinig ng mensahe ng Panginoong Hesus Kristo.
3: Maraming salamat, Kuya Ted. We can see the commitment to the mission. Nakikita namin yung inyong heart kasama ang buong team ng DZMR. Thank you for highlighting the needs of prayer, of partnership, and for financial support and content creation para sa ating gospel media ministry. God bless you, Kuya Ted. As we celebrate this milestone, may we be reminded that the mission continues through radio, digital platforms, and the partnership of churches and supporters. The good news is reaching people in their own heart languages and communities until all have heard. Thank you for tuning in. This has been Luis Miguel Castillo for the FABC Report. Until next time, take care and God bless.
5: That was the FABC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
6: You're listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.

Salamat kita sa Ginoo sa kahigayunan nga sa sining Biyernes. Ka-obdanay naman kita mga utod sa diri sa aton istasyonan sa Station DYVS. Kag amo ini ang aton nga programa ang Friday nga edisyon sang Salmo. Ining inyo ko boss nga alagad si Brother Hill Gasataya. Alagad sang Ginoo kang nagapangabudlay kita dira sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Ara lang kita tod sa tangub sa highway unha lang sang old airport. So after that makita nyo da ang Transcom across the road. Ara dira makita nyo dira ang puti nga structure. Dira kita yung mga utod naga panimbahon. Dira kita naga tipon sa pagsimba sa aton Ginoo. Kung may ara ka mong tinion kung Domingo, pwede gid kamo tod makapalapit ka, welcome gid kamo sa fellowship na aton dira. May duha kita tod ka panimbahon, ang isa alasiti, kung isa gasugod kita lasiti 5, lasiti 10, no? Basta dira na yon. Kag ang simba nga ina nagatapos hasta alas 8. So isa lang na kauras kag nga we still hold on to the traditional form of worship. May namangkot sa aton kung ano ang aton form of worship. Ti ang aton 7 o'clock until 8 o'clock nga worship service. Amun nito ang ginatawag naton nga traditional worship service. Kay ang inyo kubos nga alagad, nagdako kita sa isa ka fundamental nga grupo sa mga Baptist. So we still hold on to that form of worship. We sang

contemporary kami gamay, no? Pero ti mga utod, I really would like to assure you, whether it's going to be traditional form of worship or whether it is some sort of medyo tayong pag-contemporary, mga utod, i-assure ko gid sa inyo and amo niya ang commitment sa inyo kubos ng alagad nga ang ato niya mensahe would always be based upon the word of God, no? Kay ang atong commitment sa pag-alagad sa Ginoo nga kung hindi man lang niya word of God ang hambal ta dira, magpahimuyong na lang ako bilang pastor, no? Hindi na kuya magambal kung hindi man lang niya pulong sa Ginoo. I would rather keep my mouth shut. Kay ti amo na yung commitment naton sa hilikoton sa Ginoo nga as long nga available kita, it would always be the word of God nga aton dalon niya para sa simbahan. Walang halo ng ano, wala mixture of politika or personal nga mga panghuna-huna ta. Wala tanay atod ginasulod sa pulpito. Ang ato lang gidiraya nga ma-deliver ta exactly with correct interpretation, siling sang iban, correct hermeneutics, no? ang pulong sang Ginoo. Muna yung commitment natin. So, if you have time, you can join with us. Pili ka lang, no? Kung sa timprano pa, 7 to 8 or 9:30 to 11. Okay? Sa mga utod, may istoryahan naman kita sa aton programa, subong. Kag nga gusto ko ni dalon bla mga utod ining passage diri sa Mark chapter 7 verses 18 until 23. Mark chapter 7 verses 18 to 23. Ang naghambal diri sini amo mismo gidya ang aton Ginoong Jesucristo kag naghambal ini na hanungod siyang ginatawag bala nga the true condition of human heart. Ang tuod-tuod balang gakatabo sa tagipusoon sang tao, no? Kay there is a saying nga nagasiling kung ano ang nagagwa, no? Even ginhambal ini sang aton Ginoo, no? Kung ano ang nagagwa sa aton baba kag sa aton karakter, ina naghalin ina sa tagipusoon sang tao. So that's why sa sining aton pag-istoryahanay, we would deal more on the condition of our hearts, no? In order kuno to correct the character outside, in order to correct the attitude, actions, no, ginahimo naton sa gwa, kinanglan ina siya nga pag-correct, mahalin ina mismo, first of all, sa aton tagipusoon. Well, there is, from this passage, Mark chapter 7, verses 18 to 23, ang siling diri sa verse 20. Okay. Verse 20 na lang, no? And he said, that which cometh out of the man, that defileth the man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders, thief, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Verse 23. All these things come from within. Dili sa sininga passage, mga utod, ang aton Ginoong Jesucristo nagapakita sa aton sang matuod-tuod bilang nga kondisyon sang tagipusoon sang tao. Kag ang ginbasa naton bag-o lang, isa ini sang realidad nga aton atubangon nga ang tagipusoon gali isang tao, mga utod, hindi gali limpyo sa sulod, no? With in fact, ang Old Testament naghambal nga the heart of a man is the most deceitful above all things. Okay? The heart of a man, ang tagipusoon sang tao, ang iya balatsyagon, and that includes ang iya pangunahuna, amuning pinakamadayaon nga butang sa tanan nga butang. Okay? Iniya ginhambal ini sang Ginoo kag nagalaragway ini sang matuntuod nga larawan kung ano ang tuntuod nato nga identity ti masubo, no? Kay ti amak mo niyo ginlawag diri sang Ginoo nga halin sa tagipusoon, halin sa sulod sa tao, siya tagipusoon, nagikan ang mga malaot nga panghunahuna

0: mga immoralidad, ang pagpatay, ang pagpangawat, no? Ang pagkahakugan, okay? Ang pagkadamadayaon, ang pagpasipala, ang bugal, ang tanan, kaklasis, ang kabuangan, naghalin ina sa sulod sa tagipusoon sang tao. So again, mga utod, this speaks of the true condition of human heart, no? Kag kung kita Kristohano na, ang Ginoo naghatag sa aton sang bag-ong kinaugali ang ginatawag, no, the new nature. However, sang time nga naging Christian kita, ang inang pagkamakasasala naton nagapabilin ina gyapon ari pa na diri sa sulod sang aton system, no? Ari pa ang sala ka kabuhi sa sulod sang aton lawas. Although the moment nga nagkristohanon kita, ang balaan nga espiritu nagsulod sa aton kabuhi. So that's why in this simple body sa sining lawas nga mamalatyon, ga-exist ang duha ka klase sang puwersa. Ang pwersa sang unod nga nagaganyat sa aton sa pagpakasala, kag ang gahom nga iya sang balaan nga espiritu nga labing balaan, no? So ang Book of Romans nagahambal nga ining duha ka butang siling sang English nga Bible, they are contrary with one another. Okay? They are contrary with one another, meaning to say, sa kabuhi nato nga Christian, may ginatawag kita nga inner conflict nga gina-experiensya naton. Inner conflict. Because the Holy Spirit of God, nag-move ni siya sa aton nga magkabuhi kita nga matarong kagbalaan, ginagadya kita sa mga butang Diyos nun, agod nga ang kabuhi naton maging maayo, maging balaan sa atubangan siyang Ginoo. However, ang aton nga pagkatawhanon nga ara pa man, presente man, sa amo man mismo nga lawas, ana siya amo na siyang nagatulod sa aton sa paghimo sa mga butang nga hindi kalamutan sa tubangan siyang Ginoo. Basically, amo ang pagpakasala. Kaya siling sang Book of Romans, and this too is contrary with one another. Kung kita Kristohano na mga utod, binagid sa mga kautura naton subong nagplamati, kung kita madugay-dugay na gidman nga nagkristohanon, mga ang iban sa aton 10 years na naging Christian, iban bisan 5 years pa lang, iban sa mga bag-o nga kristohanon, tanang kita tod naka-experience ni nga may butang nga gusto mo himuon para sa Ginoo, and yet ang nagapabugat sa aton ang aton man lang mismo kaugalingon, no? So ma realidad nito ang ginatawag inner conflict. May isa ka kanta sang mga Pilipino singers na hindi ko mabalaan kung sino nagkakanta sina, pero daw rap bala mga utod nga gasili nga gusto kong bumait ngunit di ko magawa. And you know, ina sa realidad na tod mo sa kabuhi tanga Kristohanon. Kay bilang Kristohanon, gusto tagid man i-please ang Ginoo sa atong kabuhi. We really wanted to do good. Pero ang kapabugat sina, kang nagasablag sina, amo ang aton old sinful nature. Ang kinaugali, tabalas ang wala pata naging Christian, ara pa man mo. So, amuning duhani nga nag-create isang ginatawag inner conflict, and there is this so-called panawag sini, there is this so-called inner warfare happening in every believer's life. Okay? May inner warfare. Ang espiritu sang Ginoo, contrary sa hikot sang unod, ang unod man naton nga makasasala, kontraya man, hindi man siya mag-upod sa guide or sa guidance or sa hikot sang balaan nga espiritu. That's why kung ikaw tutuod nga Kristohanon, ma-experiencehan mo gid ni tod. No? Ma-experiencehan mo gid ni. Kaya bisan pagani si Pablo dira sa Romans chapter 7, sigurara sa verse 15 nga nagasiling, I do not understand what I do, for what I want to do I do not, but what I hate I do. You see? So kung ilungguhon ta ni nagasiling, daw hindi ko kaintindi kung anong dapat ko himuon, no? Kay ang butang nga gusto ko himuon among wala ko ginahimo, pero ang butang which I hate nga hindi gid ko na namian, amo pang mahimo ko. Te, Mangkot sa buong mga utod. Have we experienced the same thing experienced by Paul? Si Paul na nagambal eh. Although kung tawgo naton si Paul ya kwa na ni saya. Kung baga, ang iya level of maturity sa iyang spiritual life, tuman na ginman niya kataas. Pero you know, he is still experiencing the same thing that we are experiencing every day. Ang butang kuno nga gusto ya himuon, hindi niya mahimo. Pero ang butang nga ginakaakigan niya, amo pang mahimo niya. Now tell me, honestly mga utod, tell me kung wa ikaka-experience sina. Kung tutuod ka nga Kristohanon, na-experiencehan mo ginatod. Kasi nga, wala ko ikaka-experience sina ako. Wala ko ikaka-experience ako. Di mga utod, kung wa'y kaya ka-experience sina, i-review mo anay ang imong intimacy sa Ginoo. I-review mo anay, bisan pang imo kaluwasan tod, i-review anay be, basi kung wala pa bala ang Spirit of God sa imo tagipusoon. Oo, nag-assume ka lang eh, binabasi nagpatugmaw ka lang bala to daw. Ha? Mm-mm. No offense intended sa ginahambal ko tod, kay gusto lang kuya black and white. Gusto ko lang ya bala i-plastar tod ang spiritual reality sa kabuhi sang tao. Diba si tood, basi nagpabaptize ka lang, kagway ka pa bala ya ka surrender sa imo kabuhi sa Ginoo. Way mo pa na hinulsulan ang imo kasalanan. Di kon mag-amo siya na, tood na mo nang panawag kong church member ka lang, pero hindi ka pa child of God. Ha? Oh, church member lang ka, pero hindi ka pa child of God. Kaya nga, wala ka pa ki-experience siya sini. Inang gusto mo himuon ang insakto, hindi mo mahimo. Ang isang ang hindi mo dapat himuon, mo pa ya ang nahimo nimo. Kay gahambal ina sang ginatawag realidad sa kabuhi tanga Kristohanon. Every day we are engaged in this, you know, inner battle going on sa aton kabuhi. There is that battle, there is that warfare between the Holy Spirit of God and our, you know, fleshly impulses or fleshly desires nga ara sa aton, no? So, ti amo ning ginbasa naton kagaina. So, ang mahambal ta diri nga kita nga tawo sinful from the core. Makasasala gi kita halin sa tagipusoon naton. Amo na ta, mga utod ang kamatuoran. Hindi kita maka-deny sina kay bisan Kristohano na kita, hindi kita exempted sa amo sina, no? Although nga nagsulod na ang Espiritu sa Ginoo sa aton pagpangabuhi, adlaw-adlaw, pero subject kita gyapon sa sining ginatawag nga inner warfare. No? Nagahulag, nga hulagan, nga unod. No? Ang aton ba lang nga flesh kahulagan, kay gusto siya maghimo sa mga stupid things. Gusto siya maghimo sa mga foolish things, gusto siya maghimo sa mga butang mga butang bala sa pagpakasala. On the other hand, ang Espiritu sang Ginoo nagagiya sa aton sa mga pagka-Diyos noon, mga butang, things that pertains to our Lord God and Savior Jesus Christ, things that pertains to the holiness of God. So ang pamangkot subong, sinong dapat magdaog dire? Sinong dapat magdaog ang aton nga old nature nga makasasala kon ang Espiritu sang Ginoo? That's why even sa Book of Galatians, hindi ba naghambal si Paul dira nga parte sa fruit of the Spirit? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, temperance. So, ang aton pangamuyo mga utod, nga maging evident yung balaya ang presensya kag ang gahom sang balaan ng Espiritu sa aton pagpangabuhi adlaw-adlaw. Magkakabuhi kita sa love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Amo nang ikabuhi naton. Pero ang pamangkot naman subong, okay, kabalo kita, tanan kita, gapamati, subong, masin kita, tani, no? Amo na, no? Bisan ako to, samtang gambal ko subong, amo man ang prayer ko, tani, Lord, no? Ngang kabuhi ko bala, Lord, inang evident bala ang fruit of the Spirit. Okay? Amo nang desire naton tanang nga Kristohanon. With in fact, sa Book of Romans, gin-clear ginain ni Pablo, nga kita yung mga Kristohanon, we are groaning earnestly because we desire to be clothed with the cloth of immortality. Kung na nga, kung papastor sa una nga nagtaliwan na, Pastor Catalan, siling niya, nag-ugayong kita, adlaw-adlaw. Kay nagahandom kita nga sukluban kita siyang bagoong nga kinaugali na Diyos nun. Di mga utod, amugin ng realidad, may inner struggle kita. Ha? Di ang pamangkot subong, sino ang gusto ta magdaog sa kabuhi ta? Ang aton pagkaunod nun, ang aton pagkatauhanon, ang makasasala, tanga kinaugali, o kung ng ang direksyon sang espiritu sang Ginoo sa aton kabuhi. Di of course masabat kita, di gusto ko gidyalogya, nga kwan gidig, Christ-centered and Holy Spirit-controlled life ang kabuhi ko. Amen. Ang tsakto ginayatod. Kaya mo man ang ginahandom ko. Parehas kita ang ginahandom. Ang pamangkot subong, paano? Para na, no? Okay. Ang pamangkot, paano tana ma-attain ang amosina nga level sang aton nga spiritual life? May mga pila ko diritod ka butang gusto ko i-share sa inyo. Let us keep this house. Let us keep this earthly body clean. No? Keeping our house clean. No, I am not talking about our balay, our ang balay nga ginaistaranta. No, hindi na amo ang buot. As in ganon, when I say keeping our house clean, it refers to ourselves. Kita bala mismo nga Kristohanon bilang anak sang Diyos, hindi ba gintawag man tagani nga we are the temple of the Holy Spirit. Okay, so how can we make this house clean? Paano kita makapanglimpyo? Kag nga ang kabuhi ta maging maayo man sa tubangan sang Diyos, first of all. Kadua, sa tubangan sang tao. Ay, tika, kung kis, abi, may mga Christian man yung gusto nila, limpyo lang siya sa tubangan sang tao. Pero sa tubangan sang Diyos, damo mang question si Lord. Nanglaan, limpyo ta sa tubangan sang Diyos, first of all. And then, limpyo kita sa tubangan sang tao. At ano ang aton dapat himuon? Now, kadto na kita dire sa question how. How are we going to clean this house? Okay. Number one, gid, nga principle mga utod is cleaning should start from within. Ang pagpanglimpyo, kinanglan, magasugod gina sa sulod. Bisang kalimpyo ta sang balay ta, ano nga limpyo man ang aton og saran, pero ang sulod sang kwarto ta higko. Hindi amo. The same thing sa aton spiritual life. Ang cleaning should start from within. It should start from the heart. Kaya si Lord, concerned gid siya sa condition sang heart. Amo na kagay na nga ginbasa ta diri nga ang mga kalautan, mga malaot nga butang, ang pagpabugal, ang pagkamahamkunon, ang kalautan, ang tuman nga paghamkon, ang pagpasipala, ang bugal, kagang tanang nga klase sang kabuangan, naghalin siya tagipusoon. So if we wanted to clean our lives, if we wanted to clean our house, the cleaning should start from within. Again, how? Tama muna ng first principle, cleaning should start from within. And only the Holy Spirit of God and only the blood of Jesus Christ can forgive us of all these stupid things that we do and we think every day. Ang gahom lang gidya sang gahom sang hamili nga dugo ni Kristo Jesus. Amo ning makapatawad sa aton. So, secondary is we should start from asking God for forgiveness of our shortcomings sa atong mga kasalanan. Let us ask the blood of Jesus Christ to cleanse us from all sins. No? Diba ang Book of Hebrews nagasiling, for without the shedding of blood, there will be no remission of sin. So, second principle we can learn, only the blood of Jesus Christ can cleanse us from all this, you know, foolishness that we think, we imagine. Kaya ang sala sang tao to, hindi lang sa butang ginahimo niya mo. Bisan siya iya pinsar lang, kag sa iya panguna-una, abing niyo to, ang pinakalaot na sala nga makomiter naton, hindi gani ang sala nga nahimo sang kamota mo. Ukon ang sala nga nabuyan nga sugilanon sang aton, higko nga pululungon sa baba ta. Ang pinakahigko nga bahin sang aton nga pagka makasasala, amo mismo nga aton tagipusoon kag panguna-una. Amuna gani nga kung nag-abot ang balaan ng Espiritu, no? Inang siling blada ni Pablo sa Romans chapter 12, be renewed by the renewing of your mind. May pagbag-os ang panguna-una. Okay, so what's the next? So first of all, Cleansing starts from within. Ikaduwa, only the blood of Jesus Christ can forgive us of all of our sins, can make our house clean. Okay, third, this is very important. Ano? To keep the house clean, kinanglan, kita nga Kristohanon, prayerful kita. Kaya the time that we are spending with the Lord, the time, the minutes, or even hours that we are spending with the Lord in prayer, may iya na siya mga utod nga tawag nga the more we get close to God, the more ang pagkabalaan sang Ginoo nag-impart sa aton. The more kita ga-istorya sa Ginoo, the more niya gina-impart ang iya nature, ang iya bala nga pagkabalaan. Kung ga-istorya kita sa Dios, ma-embrace naton ang iyang part of His character, ang iya pagkabalaan. Kag it is only true prayer nga mahimo na. And it is only true prayer nga mapabakod, mapalig-on ang aton nga spiritual life. No? Just like sa Old Testament, if you remember, si Moses, he spent 40 days and 40 nights praying sa bukid. Istorya sa Ginoo. Di pagpanaog niya, anong hambal sa Old Testament, nakita sa mga Hudiyo nga bisan ang guya ni Moses nagasiga. Kaya because during the time of prayer and during the time of communion with the Lord, ang Ginoo nag-impart sa iyang pagkabalaan sa kay Moses. And it was even made visible sa iyang guya. You see? Nami, no? Oo. Di, amo man ito sa aton. If we want this house to be clean, spend time talking to the Lord. Diba? Kaya kung sino ko nung upod mo, ang aton kung sa karakter, nag-determine man na, ginadetermine man, kung sino ang ginaupod na permi, di ba? Birds of the same feather, ano gani? Oh, te, flock together. Di kung ang ginaupod mo niya permi, Ginoo, kundi ma-manifest man na sa karakter ta, ma-manifest na sa panghuna-huna ta, ma-manifest na ang closeness mo sa Ginoo, ma-manifest na sa pulong mo. Kag sa kay Moses, gani nag-manifest, gani sa guyaya. Amo tong pinaka nami nga beauty secret ni Moses kay nagmanifest ang kaputli kag ang pagkabalaan sang Ginoo nagsigang iya nga guya. You see? So muna spending time with the Lord, no? Makakuha kita kusog na makapalayo kita sa butang hindi amo. Ikatatlo, ikapat gali ni te amo ni liwatod. Pulong gid sang Ginoo. Bible. Bisan 50 anyos na tanga naging Christian, hindi kita yatod malipat magbasa Bible. Bisan masiling ka pa yatod nga aong pastor, nabasa ako na naalin sa Genesis 1:1. Pakadto gidya sa Book of Revelation na tapos ko na na. Di ko natapos mo tod, balika, liwat, basa. Kaya nga, Ariyo, ang pulong sang Ginoo may ginatawag ining cleansing power. May gahom bala sa paglimpyo sang kabuhi ta. Dumduman nyo na sa aton nga naga VBS no. Nang aton nga pledge to the Bible bala. Kay ara man ina sa Psalms 119 nga nagasiling, "Your word have I kept in my heart that I might not sin against God." Di ba? Ang imo pulong, ginatago ko, ginahuptan ko, gina-apply ko sa akong tagipusoon, sa akong kabuhi, agad hindi ko kasala sa imo. Amo ning Word of God, amo ning gahom sang Holy Bible, amo ni ang gahom sang Word of God. Ginapapalayo ya kita sa butang na makadagta sang aton spiritual life. Ang pulong sang Ginoo katulad sang suga nga nagahatag sang siga, sang guide sa aton nga pagpangabuhi adlaw-adlaw. Amo ni ang manual of life naton bilang Kristohano. So that's it. If we want our lives to be clean, if we want our lives to be victorious, nga daog permiya ang gahom sang Ginoo ginapangabuhi naton, spend time talking to the Lord in prayer and spend time reading God's word. Okay? Another verse pagid ang Ephesians bala chapter 5. Ephesians chapter 5 verse 26 nga nagasiling. Ephesians 5:26, no? That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. ginasanctify kita gali sa Ginoo, meaning ginapahain niya kita, ginalimpyuhan niya kita, paagi sa paglimpyo sa aton, sang tubig, sang pulong. Ate kayong iban, gasilinga ang tubig da, nga naglimpyo mo ng tubig sang tugmaw. Hindi, tod. Tubig sang pulong, it refers to the Word of God. So, spend time mga utod, reading the Bible. Yung sa may utod, kitang hilinga, pastor, hindi ako kabasa, hindi sang Bible. Honestly, mga utod, sa edad ko matubok, ang akong di nga hard copy nga Bible, nabudlayan ako niya magbasa. Honestly, no? Pero may ari ko di rin, aton mga gadgets bala, maka-download ikaw King James Bible or whatever translation. Kag nga kung gabi, pwede mo na lang na iya ma-play kay siya na lang iya bala ang nagabasa sang Bible para sa imo. Tignahimo ko na kung kisa, kung hindi na ko kabasa to. Basta we would only always be and constantly reminded of the Word of God para hindi takasala sa iya. So amuning mga actions, kag amuning mga recommendations nga dapat naton himuon para nga the house is clean from within, no? So I hope nakuha niyong punto naton mga utod, no? Magkabuhi kita nga kalamutan sa tubangan sang Ginoo. Thank you very much mga utod, no? Way na ta chimpo. Okay, madamo gid nga salamat mga utod sa liwat ining inyo kubos nga alagad. Si Brother Hilga Sataya, may the Lord bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisi.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay na gamit po ang radyo. Pero alam niyo po ba na ang Kamalayan po ay napapakinggan din sa FEBC Radio TV? Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Pag-usapan po natin kung paano haharapin yung ating mga takot. Alam niyo po, kagaya ng ating natalakay sa mga nakalipas na pagkakataon, ang takot po ay maaaring sintomas ng ilang bagay. Ano po? Maaaring sintomas ng mahinang pananampalataya. Maaari din po na ito'y nagpapakita na yung pagtitiwala sa halip na sa Diyos natin ibinibigay ay nagtitiwala tayo sa mga bagay na natitinag, pansamantalang bagay. At yan po ang dahilan kung bakit paminsan kahit na meron naman tayong Diyos, tayo po ay nauuga. At ang dahilan nga po dyan ay dahil meron po tayong mga maling pinaglalaanan ng ating pagtitiwala. Actually, kahit matagal na po tayong nananampalataya sa Diyos, ang usapin po ng pagtitiwala talagang laging relevant . Kasi hindi naman dahil nagtiwala ka ng minsan, masasabi natin narating mo na yung kalagayan na hindi mo na ulit kailangan magtiwala. Ang totoo po niyan ay palagi nating kailangan magtiwala. At ang problema nga paminsan, paunti-unti, mula sa Diyos, nababaling yung ating pagtitiwala sa mga bagay na maaaring nagbibigay sa atin ng tinatawag nating pansamantalang kapayapaan. Kaya sabi nga, hindi maaari na magpatuloy ang ganitong kalagayan, kailangan po mabago ito. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, tingnan po natin ano yung mga pwedeng panghawakan kapag tayo po ay humaharap sa mga bagay na nagdudulot ng pagkatakot sa atin. Ano po, ilang bagay. Number one, tandaan po ninyo, God is never caught by surprise by your experience. Hindi ho nagugulat, nabibigla ang Diyos dahil po sa ating mga pinagdadaanan. Tayo ho, talagang nagugulat tayo, di ba? Minsan po yung inaakala natin, hindi nangyayari, yung hindi natin inaakala, yun ang nangyayari. At ang resulta po kadalasan, tayo po ay na-overwhelm ng ganitong mga bagay. Pero again, it is a good reminder para po sa atin na pag dumaranas tayo ng ganyang mga hamon, ganyang mga challenges, it's a very good reminder, it's a timely reminder para sa atin na bagamat tayo po ay nagugulat, ang Diyos hindi. At kaya naman ho tayo nagugulat dahil syempre hindi naman tayo all-knowing, di po ba? Hindi natin alam ang susunod na mangyayari. Hindi po natin kontrolado ang mga pangyayari. Pero ang Diyos na nakakaalam ng lahat, may hawak sa ating buhay, makapangyarihan sa lahat. Ang tanong po, paanong magugulat ang ating Diyos na ganyan po ang kanyang katangian? Di po ba? Kaya para sa atin, tayo po ay magtiwala sa Kanya. Ang sabi nga ng Deuteronomy chapter 31 verse 8, "Do not be afraid or discouraged, for the Lord is the one who goes before you. He will be with you. He will neither fail you nor forsake you." Ang ganda, no? Ulitin natin. "Do not be afraid or discouraged, for the Lord is the one who goes before you. He will be with you. He will neither fail you nor forsake you." Isang napakalaki at napakagandang assurance para sa atin na magtiwala tayo sa ating Panginoon at tayo po ay magkakaroon ng kapanatagan. He may not remove itong mga challenges, pero yung presence po niya nagbibigay sa atin ng assurance. Tingnan niyo yung pagkakasaad, ano? He goes before you, He will be with you, He will neither fail you nor forsake you. Actually, the same promises were given, no, sa iba't ibang mga tao sa kasaysayan. It was given to Joshua, if you remember. Nung si Gideon ay tinawag din ng Panginoon, pinaalala din niya sa kanyang katotohanan ito. Nung binigay po yung Great Commission na tayo po ay humayo, yung assurance ng kanyang pagsama ay naroon din. At yan pong katotohanan yan ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan. So, do not be afraid or discouraged, for the Lord is the one who goes before you. He will be with you. He will neither fail you nor forsake you. Secondly, God never sends you into a situation alone. Hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon na mag-isa. Alam nyo, ang napakaraming pagpapakita ng pananampalataya na talagang makikita mo, hindi man mangyari yung gusto nilang mangyari, but still, pinapahayag yung pagtitiwala sa Diyos. If you remember si Shadrach, Meshach, and Abednego, di ba? Sinabi po nila na kahit na ilagay sila doon sa fiery furnace, kaya silang iligtas ng Diyos. Pero ang magandang paalala din niya, kung hindi man kami iligtas ng Panginoon, ay patuloy pa rin kaming magtitiwala at hindi kami yuyukod doon sa estatwang ginawa po nung hari ng mga panahong iyon. So pagpapakita po yan na yung presence ng Panginoon suma sa atin eh. Na kahit po sabihin na nating hindi man nagbabago ang sitwasyon, but the assurance of God's presence gives us peace. I remember no, many years ago nung ako po ay nagpipiloto pa, eh siyempre magandang tanong no, paano ba natututo magpalipad ng eroplano ang isang piloto, di ba? Kasi siyempre alam naman natin yung motor, halimbawa, nako. Yung iba nga, huwag niyong gagawin 'to, pero yung iba ho, itatakas yung motor, mamaya marunong na. Di ba? Yung iba naman ho, tinuturuan at yung tagapagturo ay kasama nila. Eh imagine niyo yung eroplano, di ba? Siyempre lumilipad diyan, hindi naman pwedeng hihinto tapos iiwanan ka mag-isa nang basta-basta. Ang totoo po niyan, gradual ang proseso ng pagkatuto diyan. Naalala ko kasi dalawang controls po yan eh, left and right. So nandun sa kabila yung nagtuturo sa iyo, ikaw naman nasa kabilang side, same controls, no? Parehas na meron ng mga controls. And then papalipa rin po niya yan at ipapakita sa inyo ano yung purpose ng mga controls na ito, how they work. Of course, marami pang ibang bagay ang kalakip niyan, ano? Pero darating yung time na naalala ko noon, sinabi sa akin, okay, hawakan mo yung control at pakiramdaman mo yung inputs ko, sabi sa akin. So I was holding the controls on my side, pero hindi po yung ako yung nagko-control, very lightly, para lang po maramdaman ko yung inputs doon sa kabilang side. And that way, na nai-imagine ko kung ako na yung hahawak nito later on, I would know what to do. And then later on, habang nagpo-progress itong training na ito, ay unti-unti, bibigyan ka na niya ng control sa ilang bahagi. So, nandun siya at maya-maya, pag medyo gusto niya yung maneuver na ikaw na gumawa, ang sasabihin sa akin ay, okay, take over, you have the controls. Di hawak-hawak mo naman, lumilipad ka. Tapos ang sinabi niya sa akin, na hindi ko makalimutan, sabi niya, wala akong balak na mamatay. Kaya ang biro niya sa akin eh, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaang mag-isa dyan. Kasi ang ibig sabihin po noon, pag nagkamali ako, siyempre kasama ko siya. No? So yung para bigyan lang ako ng kapayapaan, he was assuring me that if ever I make a mistake, he will just take over. At yun po ang naging proseso noon. So that gave me the courage. So, may mga times I would take the control at pag hindi ko na alam gagawin, he would take over and teach me. Hanggang later on, nung medyo marunong ka na sa ilang mga maneuvers, I remember transitioning to me the control of the whole flight. No, imagine mo yun, ano? Mula take-off, ikot, landing, ikaw na lahat. Pero nandun siya. At anytime, ready to take over. Hanggang dumating yung time na hindi na po siya nagsasalita, ikaw na lang lahat. No? You have your communications, ikaw nagpapalipad, and then you also navigate. Hanggang later on, ang sabi niya sa akin, okay, ilanding mo at bababa na ako. May hawak akong radio, sabi niya, and I can give you instructions through the radio. So, ikaw na bahala magpalipad niyan. Grabe, no? So, from that experience, yung dating walang kaalam-alam, gradually, by giving me a demonstration of what to do, by allowing me to take charge, and by being with me all throughout. And nagbigay po sa akin ng courage to do what I need to do. Of course, all this is by the grace of God. Pero ang idea ko pong pinapakita rito, ang presensya po ng Panginoon, ganun din eh. Hindi naman ibig sabihin lagi aagawin niya yung control sa isang sitwasyon. Sometimes He allows us, no, na gawin yung pinagagawa. He gives us the ability, gives us the wisdom. Pero ang assurance natin is the Lord knows what He is doing. At siya po ultimately ang may kapamahalaan at kapangalagaan sa atin at maaari po tayo magtiwala sa Kanya. Kaya nga, ang sabi ho dito sa Psalm 139 verse 3, "You chart the path ahead of me and tell me where to stop and rest. Every moment you know where I am." Gustong-gusto ko ho yung sinabi dyan na, "You tell me where to stop and rest." Saan hihinto? Saan mamamahinga? Napaka-powerful para sa akin ito. Bakit po? Kasi sometimes ang feeling natin yung mga stops ng buhay ay hindi natin kailangan. We associate it with either delay, inactivity, and waste of time. Pero alam niyo po, when it is the Lord that gives you the stops, it is always purposeful. Intentional po ang ating Diyos. Sometimes yan nga ang problema eh. Wala tayong time to stop so that we can heal. Kung kayo po ay nasa isang relationship, sometimes people jump from one relationship to another, pero wala yung healing. So when the Lord gives you stops, perhaps He is giving you time to heal emotionally, to reorient your life, and maybe sometimes yung stop din na yon is to allow us to appreciate what's going on. Minsan ang bilis ng takbo ng buhay, ano, hindi na natin na-appreciate yung mga kaganapan. Masyado tayong task-oriented. At ang isip natin palagi is what's the next thing? Ano yung susunod? Ano yung susunod? Ano yung susunod? To the point na nawawala na ho tayo ng appreciation sa Kanyang mga ginagawang pagkilos sa ating buhay. Sometimes yung mga stops na yan, diyan natin na-appreciate eh. What is going on around us? What God is doing, at sa pamamagitan po ng mga pangyayari, kaganapan na yan, tayo po ay nagkakaroon ng kapanatagan sa ating Panginoon. Kaya, huwag po ninyong isipin na pagka nakahinto, we are wasting time. Ang reality, if it is the Lord that gave you those stops, directed those stops, tandaan nyo, it is always intentional. Kailangan natin eh, di ba? Sometimes, kailangan din natin yan to recalibrate or just sometimes para lang huminto at tingnan ang buhay from a different perspective and learn to appreciate life. Minsan yan ang problema, no? Parang araw-araw ang bilis ng takbo ng buhay. Minsan nga napapaisip tayo, ang bilis, ganun-ganun lang, no? Dati elementary ka lang, nag-aaral, ngayon nagtatrabaho ka na. Dati ikaw yung anak, ngayon may anak ka na. Dati bata ka pa, ngayon may edad ka na. Di ba parang ganun na lang ba yun? And everything happened na wala man lang tayong time to breathe, time to appreciate, time to take this all in. Alam nyo, hindi ganun ang nais ng Panginoon eh. Kaya ho, tandaan nyo po, the Lord tells us where to stop and rest. Even yung stops are directed by the Lord. Number three, if you are going to be used by God, He will take you through a number of experiences that are not meant for you personally at all. Sometimes, ang Panginoon po inaalaw na meron tayong karanasan na maaaring hindi talaga para sa atin lang ang pakinabang, but the benefit of that personal experience will overflow to other people. Paano? Let's read 2 Corinthians 1 verse 4. He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When others are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. Napakaganda nito, no? At paalala sa atin na sometimes may mga challenges tayo, He gives us comfort. Sometimes may mga difficulties tayo, He gives us comfort. Pero ang assurance po natin dito ay pag binigyan tayo ng comfort ng Panginoon, it is not only a comfort that He gives to you for you to enjoy it personally, it is a comfort that He gives to us so that we can minister more effectively. Kaya akala natin paminsan yung pagsubok, Lord, bakit? Para saan? Sabi nga eh, maaring one of three things. One, maybe may pagsubok ka ngayon because God is correcting you. May mali, may hindi tama, tinutuwid. So, yung pinagdadaanan mo is a form of correction to bring you back doon sa tamang dapat kalalagyan mo. Pangalawa, maaaring hindi lang correction, maybe for perfection. You are doing well, pero ang nakikita ng Panginoon, you can still be more fruitful. So, iaallow niya yung challenges to give us more fruitfulness. Palalaguin pa tayo ng ating Panginoon, di ba? And sometimes, hindi lang for correcting, perfecting, maybe for expanding our ministries. Ibig sabihin po, may mga challenges tayo na pag pinagdaanan mo ito, you realize that God is opening up a new door of opportunity to minister to other people. Alam naman po ng marami sa inyo that I underwent a second brain surgery. At alam niyo po, sometimes konting kausap lang sa ibang tao, merong kagad binubuksan ng Panginoon ng mga opportunities. Bakit? Because when people see me healthy and okay and still serving the Lord, alam niyo, ang nakikita is not my strength, is not because I'm good, not because I'm strong, but because of God's grace. At yan po yun. Yan lang naman talaga ang dahilan eh. The only reason why we can continue despite what we have gone through is because of God's grace. So it becomes more evident that it is His work. So yung comfort na tinanggap natin sa Kanya, we can extend to other people. Palagi kong ginagamit na illustration, pag yan ang pinag-uusapan dati, no, nung yung pinanganak po yung panganay namin, and I was trying to comfort my wife. Kasi tatlo lang kami sa bahay eh. Wala kaming kasambahay, wala po kaming yaya, tatlo lang kami. And I was comforting her. At talagang napansin ko lang ho, kahit na anong comfort ibigay ko sa kanya, hindi ko talaga ma-connect yung sarili ko sa kanyang karanasan kasi hindi naman ako nanganak eh. Pero nung nagdatingan po yung mga kapatiran, mga sisters na nanganak, at sila-sila nagbahagi na ng kanilang mga pinagdaanan, alam niyo po, there was an instant connection. Why? Because there was a shared experience. May pare-pareha silang pinagdaanan. Yung shared experience na yon ay nagbigay sa kanila ng point of connection. At alam mo, tayo din eh, sometimes ang daling sabihin na, okay, halimbawa no, si Apostle Paul, kung sinabi niya, rejoice in the Lord always, tapos wala siyang kaproblema-problema, para bang isipin natin, eh, nasasabi mo yan kasi okay ke. Di ba? Pero pag binasa mo yung Filipos, sa Philippians chapter 4 verse 4 po matatagpuan yon, by the way, alam mo na may pinagdadaanan yung tao. Nakakulong. He was in prison. Hindi lang yon, nakulong siya not because of bad things, but because he basically proclaimed the gospel. It was his obedience to God that led to his imprisonment. What else? Alam po natin na ang nangyari dito sa taong ito, hindi lang sa nakulong siya, ang tao pong ito ay, sabi nga niya, eh, yung iba nangaral dahil gusto nilang ituloy yung ministeryo, yung iba naman nangaral, mali ang kanilang motibo. So ang bottom line mga kapatid, hindi maganda yung kanyang karanasan. Pero sa gitna ng mga karanasang iyon, he said, rejoice in the Lord always. Iba yung impact eh, no? Iba yung impact nung, eh kasi maayos buhay mo, tas kami nandito, kaya nasasabi mo yan. Iba rin yung alam mo na may pinagdadaanan siya, and what sustains him all throughout is the grace of God. Kaya pag nabasa mo na rejoice in the Lord always, it comes with a deeper impact because we know it is only by the grace of God. Hindi ba? Kaya ganun din sa ating buhay. Number four, when God delays, He is not inactive. Wag ho nating i-associate sa inactivity o walang ginagawa ang Diyos pag parang walang nangyayari. Tandaan niyo po, kahit sa mga panahong tila walang nangyayari, God is still and God is always at work. Ang sabi po sa Philippians 1:6, and I am sure that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on that day when Christ Jesus comes back again. So assurance po sa atin yan. Pag tayo po ay merong pinagdadaanan, ang napakagandang katotohanan, katiyakan po na binibitawan, pinapakita sa atin is that kung may sinimulan ng Diyos, Kanyang ipagpapatuloy at tatapusin ito sa ating buhay. And number five, panghuli, it is through the most difficult times that God often brings the sweetest discoveries of Himself. Mas lalo nating nakikilala ang Diyos sa isang panibagong konteksto. Iba eh, di ba? Talagang pag nakita mo yung pagkilos ng Panginoon sa panahon ng karamdaman, pangangailangan, hindi naman necessarily lagi mangyayari yung gusto natin, but you understand. Kagaya po sa sinabi nga ni Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, he prayed to the Lord 3 times that the thorn in the flesh might be removed. It was not removed. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ganda, no? So nagpapakita po yun na kahit na siya ay may kahinaan, nararanasan niya ang kapangyarihan at pagkilos ng ating Panginoon. Kaya sa Lamentations 3:20-24, it says, I will never forget this awful time as I grieve over my loss. Yet I still dare to hope when I remember this. The unfailing love of the Lord never ends. By His mercies, we have been kept from complete destruction. Verse 23, great is His faithfulness. His mercies begin afresh each day. I say to myself, the Lord is my inheritance, therefore, I will hope in Him. Kaya mga kapatid, kung sakali po na kayo ay dumadaan sa mga hamon ng buhay, understand that God is with you, and that is enough. Nawa po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral na ito. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Reflections.
0: Your daily dose of strength and motivation.
2: Reflections.
3: Isang mapagpalang araw po sa inyo, kaibigan. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan po ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang inyo pong pagsuporta, panalangin, pangungumusta, at even pag-share ng aming mga posts sa Facebook ay napakalaking bagay po upang ang salita po ng Diyos ay lumagay.

Hey, Ian. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome na sab sa itong programang balik kita sa Omania na sa inyong amigo sa kahanginan, Kuya Janos Lakihon. Of course, kao ba na to? Sa Pikas Lawak ang ato mga partners every Saturday. No, si Kuya Julius Malyabo. Ewg si Migo Don Cagas. No, uban-uban kita live na live sa itong mga istasyon. 1197DXFE ug 1062DXKI. Oras sa lasays. Tingko na sa kabuntagon, July 25, 2026. Ikalast nga Saturday sa ato ang Hulyo. Pagka mag-Hulyo, next week, Agosto na po, ano? So, first Saturday will be August 1. So, kumusta man kaya ang atong July? Ha? Kumusta ang atong mga amigo, mga amiga? Especially sa atong mga partners, no? Nga, grabe yun daog na bahaan. No, sa ato ang nagkadaiyang lugar, not only here in Mindanao, diha sa Jansan, paingon dito sa Luzon. No, so, ang atong mga ano kaubanan nga naadiha, na nabahaan, no, amping-amping lang. And I believe, kanihang buntag, ubay-ubay po yun ang atong mga responders na nakabalik in town sa ilahang mga istasyon, mga unsa na last 4 na sa buntag, no, tong pagtuki-tuki, no. So later on day ang atong hisgutan, no, murag end na mangining nutrition month, no, sa atong agri dipunto og sa ato ang agri tips, and of course, no, ang ato apong bantay presyo. Labo na kay dunay mga pagbaha-baha tungod aning atong bagyo. Later on na ato pong panubayan ng atong weather update kung sa bagid kini, no, kay issue ganihang alas 5 karong buntag, no, kung unsa bagay mga katikaran pod ning atong panahon, no, especially na kaning bagyo nga mihapak pod didto sa northern part of the Philippines. Well, good morning. Good morning sa itong mga partners diha nga nakiguban po na to. Salamat sa tanan nga naa nakiguban na to sa ito pong mga Facebook pages, 1197DXFE o 1062DXKI. Ingon man diha sa itong Lakihon Agro Environmental Consultancy Services, no? Good morning da kay Ma'am Rowena Bilarmino Paho, Ma'am. Good morning kay Ranel Puano. Salamat kayo for being with us this morning. And of course, ang atong mga partners, no, nga sayo pagkaayo nagmata. Okay, nag-uban na sa atong mga partners pod, naghatod sa ato ang mga ogikan diha sa atong mga sana mga abot gikan diha sa atong umaga. Good morning diha kay Kuya Ronald Dihang, kay Ate Polly Salis Primo, kay Ate Ria Javier Rojas. Thank you very much. O kay Ding Almario Lopez Magonda Dayaw. Salamat kayo for being with us. Ate Marisa Tigas, good morning. Kumusta man diha sa inyong tanan? Oo, nabay mga support anak ng update daw sa inyuhang mga lugar diha, kumusta man, no? So diri sa ato ang partners sa bangkal, oh, marag na nag-live po diha as of now, no? Ang atong mga sakyanan nga nangaanod kagabi, no? And of course, hopefully maagian na ang ato ang lugar diha sa paingog tugbok, no? Kay ang nahitabo, saon pag-rescue lagi ani kay ang tanan natong mga drivers, kanya-kanya naman lang og lusot. Oo, wala gining mag-una-una ba? Oh, nagkawa na nagbinigyan ay. So, magyan unta tog dagko ang mga truck gabi eh, pero kay oh, nagdiritso-diritso naman, ha? Sige lang, kana usahay ang atong
kanang gusto lagi mo uli noon ba nga di na makauli. Yeah. Kuya Ronald Diambla said an hopeful Saturday daw sa tanan na tong mga tigpaminaw. So katong gusto mag shout out diha, shout out na dayon no. Later on. Sambot kani ng atong partner kaya dere. Si Ate Nice Lopez Singson nakauli ba ni gabi? Director, Bagani Fiola, kumusta po? Kung gikang magukag mental, kalinan, and then baha-baha diri dapit sa tugbok, na kay alternate na route, no? Diri paingon sa wangan, manambulan, paingon turil, no? Or turil, na, manambulan. Or diri kalusot sa mental via UP, Mindanao. So, kana mga routes na pwede. Kuya Julius, kumusta man di Kuya Julius kat sa tong tower? Okay lang ba di ako ya? Of course, kumustahan dira Kuya Don sa mga partners taman sa different areas. Update daw sa atong mga partners pud nga naminaw. Labo na diha sa Davao Occidental. No, ano, makaabot na diha ang atong radyo diha. We're praying diha sa itong mga partners gikan sa, sa Mindanao Baptist Life Center nga naghatod po og mga ilahang itong mga gipang padala nga na goods dito sa naapektuhan sa atong mga linog. Karon baha na pod, no? Hopefully, nakalusot ra ang atong mga partners, no? So, at least, gikan ko og syudad, pauli na pod. Wa may ulan ang syudad, pero pag-abot diri sa ulas, tingala kong, tugod naman. O niya, nauntapog ko'y na-inform ko nga akong partner diha si Kuya Louie na tangkong po diha dapit sa tugbok ako unta rescue ho nagbaktas na lang in tawon po no. Pauli nakasakay motor na at least nakauli pero alas 6 pa sa gabi di ay hantod alas 9:30 alas 10 na nakauli in tawon. So anyway, no, sa atong Agri News later on, unsay mga katikaran ng atong pagpanguma sa Region 11 and 12, ingon man diha sa atong national, sa atong pagbalik man ni ini.

0: Reviews.
1: Mao kini mga balitang pag-agrikultura karon nga simana.

Ayong adlaw mga higala, mao kini ang atong news karon nga semana, July 25, 2026. Ug para sa tong mga headlines, Davao Agri Products buksan ang Saudi market. DA-11 sinuri ang laban sa Cosarium Wealth. DA-11 sinuri rin ang mid-year performance. At DA-12 minonitor ang peste ng mga tubuhan. DA-12 pinalakas ang organic certification. At para sa atang balitang pang-national, illegal na pabrika pataba na buwag. At ngayon ang mga detalye ng ating balitang pang-agrikultura. Davao Agri Products buksan ang Saudi market. Nagbukas ang panigabagong export market para sa mga produktong agrikultura sa Davao region matapos ang pagpapadala ng Cardava bananas at singkama sa Jeddah, Saudi Arabia. Ayon sa Department of Agriculture Region 11, bunga ito ng market linkage na nabuo sa kanilang paglahok sa Agra Middle East Exhibition 2024 sa Dubai World Trade Center. Inaasahang magpapalawak ito ng export opportunities para sa mga lokal na mga magsasakana at agribusiness sa rehiyon. Patuloy naman na isinusulong ng DA-11 ang pagpapalakas ng international market upang mapatas ang competitiveness ng mga produktong agrikultura sa Davao region. At sa ibang balita naman, DA sinuri ang laban sa Cosarium Wealth. Patuloy na sinusuri na Department of Agriculture Region 11 ang technology demonstration laban sa Cosarium Wealth o Panama disease na nakakapekto ng Cavendish banana. Sa isinagawang second quarter meeting sa Maragusan, Davao de Oro, tinalakay ng DA ng mga lokal na pamalaan, pribatong sektor at mga farmer cooperators ang resulta ng proyekto sa demonstration site sa Tagum City, Bambini at Maragusan. Layunin ng tatlong taong pag-aaral na matukoy ang epektibo at praktikal na pamaraan ng pagkokontrol ng sakit upang maprotektahan ang industriya ng saging sa Davao region. Samantala, sinisuri ng Field Operations Division ng Department of Agriculture Region 11 ang naging resulta ng mga programang naipatupad sa unang semester 2026 at isinagawang mid-year performance assessment and consultative meeting. Tinalakay rin ang mga estratehiya upang higit pang mapahusay ang paghatid ng serbisyo ng mga magsasaka at nalalabing bahagi ng taon. Binigyan din ni Regional Executive Director ang mga Executive Regional Director Macario D. Gonzaga ang kahalagahan ng transparency, accountability at patuloy na pagtutulungan sa mga pagpapatupad ng mga programang pang-agrikultura. At dito naman sa Region 12, nagsagawa ng field validation ang Department of Agriculture Regional Crop Protection Center matapos maiulat ang Red Stripe Soft Scale Insect or RSSI infestation sa mga pananima ng tubo sa Upper Lumaga, Barangay Poblacion, Colombio, Sultan Kudarat, at layunin ng monitoring na matukoy ang lawak ng pinsala at makalikom ng datos para sa science-based pest management intervention. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ang DA o sa DA
sa mga lokal na pamahalaan at mga magsasaka upang mapigilan ang pagkalat ng peste, maprotektahan ang produksyon ng tubo sa lugar. Sa ibang balita naman, mas pinalakas na Department of Agriculture Region 12 ang kakayahan ng Participatory Guarantee System Organic Certifying Bodies mula sa South Cotabato at Cotabato Provinces sa pamamagitan ng 3 araw na capability building training na isinagawa noong Hulyo 21 to 23 sa General Santos City. Tinalakay ang pagsasanay ng mga pamantayang proseso at pulisiya sa organic certification upang mapanatili ang integridad ng certification system at layunin ng programa na palakasin ang tiwala ng publiko sa mga organic na produkto at isulong ang paglago ng organikong pagsasaka sa Soxargen. Samantala, palitang pang-national. Nabuwag ng mga awtoridad ang isang illegal na fertilizer manufacturing facility sa Barangay Santa Monica, Rizal, Nueva Ecija noong Hulyo 15 at nasamsam sa operasyon ng humigit kumulang 500 na sako na illegal na ginagawang pataba, 21 granulator machine at ilang delivery trucks. Pinangunahan ng operasyon ng DA Fertilizer and Pesticide Authority katuwang ang Philippine National Police, CIDG at iba pang law enforcement agencies. Inihanda ang pagsasampa ng kaso laban sa mga responsableng habang pinapatuloy ng Department of Agriculture ang kampanya laban sa illegal na sektor ng agrikultura.

0: dito naman sa ating balitang weather updates. Balita nga itong nakuha gikan sa Pag-asa. As of 5 o'clock in the morning sa Davao Region, Region 11, gilauman ang partly cloudy ngadto sa cloudy nga kalangitan. Sa kadaghanang bahin sa adlaw, magpabiling maayo ang panahon. Apan sa hapon o gabi, doon ay posibilidad ang panalagsang ulan o dalugdog tungod sa localized thunderstorms. Posible usab ang kalit na kusog nga hangin. Pagkilat ug mubuo apan kusog nga pag-ulan sa mga lugar nga maigo sa thunderstorm. Og diri sa SOC Sergeant o Region 12, sumama usab sa kahimtang sa panahon, magpabiling partly cloudy ngadto sa cloudy ang kalangitan uban ang posibilidad nga isolated rain showers and thunderstorms. Ilabi na gyud sa hapon o gabi, busa kung adunay mga lakaw o kalihukan sa gawas, mas maayong magmatngon. O gandam kita sa kalit nga pag-usab-usab sa panahon. O para sa atong mga mangingisda o nagbiyahe pinagi sa dagat, light ngadto sa moderate ang hangin o balod sa kadagatan, hapsay ang kahimtang sa dagat o kasagaran, apan likay ang paglayag kung adunay dalugdog tungod sa posible nga kalit nga kusog nga hangin o pagbalod. O mao kana sa 5 a.m. nga weather bulletin, wala pa'y aktibong heavy rainfall warning o thunderstorms advisory. Nag-i-issue alang sa Region 11 o Region 12, wala usay bagyo nga direkta nakapekto sa Mindanao sa pagkakaroon, bisan pa niana. Padayon na lang sa pagsubay sa mga opisyal nga weather bulletins o advisories gikan sa Pag-asa alang sa pinakabag-ong impormasyon. Kung mao ka na ang atong weather update, mag-amping kanunay, labi na kung makadungog ang pagdalugdog o pagkilat o likay ang pagpabilin sa gawas panahon sa dalugdog. Ayan po ang ating mga balita at agri news, especially ang weather update. Ito po si Kuya Janos Lakihon ang nag-uulat at itong mga balitang ito ating nakalap galing sa DA Region 11 and Region 12 mga Facebook pages. And let's go para sa ating prize watch. Maukini nga itong prize watch. Adari sa Davao Region o sa SOC Sergeant. Usab ato kining nakuha gikan sa mga Facebook pages sa ato ang mga Department of Agriculture Region 11 and Region 12. Pahimang no lamang. Kani ang atong price watch o tanaw na itong kahimtang sa presyo sa mga basic na mga pagkaon sa Davao Region ng Stock Sergeant. O kinumdumi ha, ang presyo na atong hisgutan din he, mawang retail price ranges nga gi-monitor sa Department of Agriculture, posible gihapon adunay gamay nga kalainan depende sa merkado, tindahan ug supply. So para sa ato ang bugas. Mao'y pinakapundasyon sa atong pagkaon ng bugas sa Davao Region, imported premium rice nag-range sa 54 to 60, ang local na to 55 to 57, ang regular na to 49 to 53. Diri na po sa SOC Sergeant, mas ubos gamay ang presyo, premium 45 to 56, well milled 42 to 53, ang regular 38 to 50. So kung bugas ang istoryahan, SOC Sergeant, adunay mas ubos na minimum price, labi na sa regular milled rice. O para sa tong karne, sa baboy ang liempo, 320 to 350. Double price, sa SOC Sergeant, 240 to 370. o diri sa Kasim, no? Ang Davao, sa Davao, 285 to 300. Sa Sok Sargent, 220 to 364. Pasabot, kini nga barato ang entry prices sa Sok Sargent, apan mahimong mosaka usab ang presyo, depende sa hiwa o kalidad. O sa baka na usab, diri sa Davao, ang brisket turkeys, 360 to 420, ang rump 420 to 460. Sa Sok Sargent brisket 285 to 400, rump 350 to 480. Ang tenderloin muhimong maabot sa 500 kada kilo. So kung premium ang hiwa sa nga imong gipangita, mas taas ang selling price sa Sok Sargent. O para sa atong manok o itlog sa whole chicken, diri sa Davao 160 to 175. Sa Sok Sargent, 150. Usaka po to 253. Uy. Medyo mas lapad ang price range sa Sok Sargent tungod sa lain-laing brands o klase sa manok. O para sa itong itlog, gikan sa diri sa Davao, size 100, 950 matag piraso. Sa Sok Sargent, 450. So kung budget mo lang imong plano, napay pangpalit na mas ubos ang presyo ang Sok Sargent. Sa atong isda, karon mangisda ta, no? Kay medyo mahal-mahal siguro. Pero ang tilapia nasa 130 to 160. Sa Sok Sargent, 130 to 260. Sa bangus, 160 to 200 sa Davao. Sa Sok Sargent, 130 to 250. Ang atong tambakol, 520 kada kilo. Agoy. Dari sa Davao. Sok Sargent 300 to 480 ang atong tamban 120 diri sa Davao. Sok Sargent 150 to 250. Alang sa atong mga utanon, lowland vegetables kamatis 140 to 160 sa Davao. Sok Sargent 70 to 140 ang talong. Davao 60 to 80, Sok Sargent 37 to 70. Ang palaya Davao 80 to 90, Sok Sargent 45 to 100 ang sitaw. 50 to 73 sa Davao, 60 to 120 sa Sok Sargent. Makita na to nga dunay yoy o tanon nga mas barato sa Davao, apan dunay usab mga mas ubos na minimum prices sa Sok Sargent. About sa itong mga Ricardo, ang atong hisgutan karon sa Loya, 100 to 123 sa Davao, Sok Sargent 70 to 150. Ang ahos 120 to 160 sa Davao, ang sa Sok Sargent ang imported 100 to 180. Ang local 150 to 160. Atong pula nga sibuya sa Davao 120 to 140. Sa Sok Sargent 80 to 160. Ang puti nga sibuyas 130 to 150 diri sa Davao, diri na po sa to sa Region 12 90 to 200. Musta kaya ang asukal? Kay kung kinsa pa itong nag-asukar, ako na magukuha nagagamit aning asukar. El sa Davao, 70 to 90. Sa Sok Sargent, 70 to 98. Ang atong brown sugar nasa 65 to 83 sa Davao. Sa Region 12, 56 to 80. Ang atong oil nasa Davao, 95 to 110. Ang Sok Sargent ang dunay laing-laing pack size. Nag-range gikan sa 82 to 120. 3 ang liter sa palm oil. Sa coconut oil naman po, dito sa Davao, 170 to 180. Sa Sok Sargent, 170 to 240. Depende sa brand of packaging. So, mako na ang atong price watch karong adlaw. Kung imong tanawon sa kinatibukan, way klarong mas barato ang rehiyon sa tanang produkto. Andunay mga commodities na mas ubos ang presyo sa Davao, kung ganun ay usab, mas ubos sa Sok Sargent. Ang pinakamayong pamaagi, mao ang pagkumpra sa presyo, pagpalit sa hustong panahon o pagsuporta sa atong mga lokal na mag-uuma, mangingisda o mga magbabaliya. Ito po si Kuya Janus Lakihon o kini ang Price Watch Bulletin na to sa ato ang Region 11 and Dagang salamat ug maayong buntag sa atong pagbalik ang atong Agri Dipunto Humanini.
1: Balik kita sama.

0: Ma puhay! Ito na si Kuya Janus at ito ang Agri-Dipunto, ang inyong taniman ng sariwang balita at talakayan sa mundo ng agrikultura ng Pilipinas. Sumama at makinig sa bawat usapin na may kinalaman sa ating mga sakahan at mga magsasaka. Makialam, makibalita. Share your thoughts and ideas sa ating talakayan dito lang sa paborito ninyong istasyon. Agri-Dipunto, dahil ang agrikultura ay buhay ng bawat Pilipino, huwag kalimutang makiisa sa usapan. Agri-Dipunto.
1: The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
2: Ayan, welcome back sa ating programang Balik Kita sa Maagri-Dipunto with Kuya Janus Lakihon. Before tamag hisgot ning atong topiko karon pagbangon nga may pananaw, no? Good morning da kay Kuya Ernesto Tartado, Hambal pa niya. Thanks God we're still alive. Shout out sa atong mga listening farmers and friends. Update parte diri sa amo sa Cinco Banga, South Cotabato. It's a sunny day now after 3 days nga sunod-sunod nga pagulan. And makapanghay-hay na gidaw ni si Kuya sa mga landry. Thank you very much Kuya Ernesto for the shout out. And based ato ang update diha sa gipahigayon nga Nutrition Fun Run 2026 diha sa Crocodile Park, no? Marami na ang finishers for 5K and 3K. No, so hosted ni sa DSWD in coordination with the Department of Agriculture, DOLE, SPMC, NNC, and other government agencies. And the city, of course, nag-participate niini. Matod pa sa atong partner, si Catherine Lakihon Lau. Nag-start daw ang at 5:30 in the morning. So dito ang atong partner actually. Giimbita gani, tabi na ito ugma ni na karon man di ay so takapil sa kaning fun run, no? Daghan na finishers ah. So salamat kayo sa tanan nagtambong, no, para sa ato ang mga ano dira activities sama ni ini, especially sa nutrition. And yes, Kuya Francisco Trindad Gritchen, salamat kaayo for being with us this morning. And yes, sa ato mga partners nga sayo-sayo gyud ng mata to be with us, salamat kaayo for taking time to be with us and for sharing ang atong post, no? Salamat kaayo sa tanan nga nag-share. Ayan, no? And Ma'am Cherry, good morning. Sa inyong tanan nga nakiguban ka na to karong buntaga, mga ka-agri, mga ka-uma, hapit na matapos ang nutrition month. Sulod nining bulana, daghan kitag mahisgutan bahin sa hustong nutrisyon pagatiman sa mga atong environment o ang papel sa agrikultura sa paghatag o pagkaon sa matag pamilyang Pilipino. Apan nga aging simana, nasaksihan usab nato ang pagbaha sa naglaing-laing bahin sa nasod. At daghang uma ang nalumos, daghang namangingisda ang napugo sa pagpabilin sa paybayon, daghang pamilya ang nawad-an o panginabuhian. Mao nga karon, usa ka pangutana ang atong hisgutan. Kung mihubas

0: Ani-ani ang programang alang sa mag-uuma. Ingon ang gusto mang mahibalo unsaon ang pagpanguma. Balik kita sa uma. Mga isbutan ang bahin sa pagpanguma at tungtukikon din hinga programa. Tubagun ang inyong mga pangutana mahitungod sa nagkadaiyang isyo sa pagpanguma. Balik kita sa uma. Gikan sa produksyon, proseso o hangtod sa merkado atong hisgutan. Balik kita sa uma. Mag-uumang dunay kahibalo, siguradong dunay asenso. Balik kita sa uma. Alang sa produktibong mag-uuma, paminaw sa programang Balik kita sa uma. Kauman si Kuya Janos Lakihon.
1: Hindi nga programa, hatid ka ninyo sa
2: 1197 DXFE, Far East Broadcasting Company o JKR Multimedia Ministries.
3: Ayan, welcome back sa ating programang Balik Kita sa Uma. Before na ito, isigutan nga itong mga tips man sa baha. Good morning diha kay Kuya Ati Jerb, Kabang Dagani, Francisco Trinidad, Gret Chen. Jade Lakihon, my ass, Dexter Roy, Sir Dexter, good morning. Kumusta diha sa inyo ha? Ivan Lau, salamat kayo for being with us. Cecil Lakihon Agiri, oy, good morning. Thank you very much for being with us. O kay Ranel Tuano. So karon ang atong tips so man sa baha. Alam mo na sa itong mga mag-uumal. Tip number one, unaha ang kaluwasan. Ayaw pagdali og balik sa uma kung taas ang tubig or adunay peligro. Paminaw, permis sa atong CDRMO o pag-asa o sa itong mga barangay updates. Tip number two, susiha. Una ang uma. Sa dili pa magsugod sa pagtrabaho, tanawa kung aduna by erosion, natabunan ng kanal, nadaot ang irrigation, nahulog ang kahoy. Ayaw pagtrabaho kung delikado pa. Tip number 3, limpyuhi ang drainage. Importante kayo nga maablihan dayo ng mga kanal aron dali mahubas ang tubig. Ang mayong drainage makatabang sa paglikay sa root, rat o guban pang sakit sa atong mga tanom. Tip number 4, isave ug mahimo pang maluwas kung adunay hinog nga gulay, prutas o luwas pa kini. Anihi kini dayon, ayaw naghulat ang madaot tanan. At tip number 5, bantayi ang atong mga tanom. Human sa baha, mas dali mo tungha ang fungal disease o bacterial infection. So, regular observation, gamita ang burada. And tip number 6, atima na ang atong mga hayop. Siguraduha nga, limpyo ang tubig, nga ilang imnon, uga ang kulungan, adunay igo nga pagkaon o ilahi ang sakiton nga hayop aron dili matakdan. Number 7, panalipdi ang pagkaon o ang tubig. No, mga kauma, ang baha mahimong kung makontaminas ang tubig o nga itong mga pagkaon. So kung pwede, nagduda ka nga nabahaan ang pagkaon, mas maayo nga dili na kinikaunon. O kung dili ka sigurado sa tubig, no, gamita ang luwas sa tinubdan ng tubig. No, kabukal yun kung pwede, ang maayong nutrisyon nagasugod sa luwas ng pagkaon. O ayaw po, tip number 8, ayaw usiki ang mahimo pang mapuslan. No, ang mga dahon ng root crop residues mahimong-himoon nga compost. Ang nahibilan nga tanong mahimong mulch sa regenerative agriculture, gamay ra gyud kayo mahimong basura kung sakto ang pagdumala. Then of course you document ang atong kadaot, no? Kuha og litrato kay og mga tanom o sa mga hayop, isulat ang pizza o gidakpon sa kadaot kay gamit kayo ni sa ato ang labo na sa atong PCIC o guban pang programa sa LGU. Og tip number 10, magkinabangay ta. Ang labing kusga na paagi nga sa pagbangon mao ang bayanihan. Kay kung dunay silingan nga nanginahanglan og tabang, tabangi. Kung adunay sobra nga binhi, paambit. O kung adunay impormasyon gikan sa imong municipal agriculture office, ipasabot pod sa uban. Ang lig-on na komunidad mao poy pundasyon sa atong agriculture. Ayan mga kauma, karon nga nutrition month. Tuiga, dali na tayo human namang yun ni. Apilosab ni ini ang paagi sa pagpatubo sa itong pagkaon, ang pagkomposta, pagtanom sa kahoy, o paglikay. Kailangan yun na himsog sa nutrisyon at kalikasan ating pangalaga. Kuha naman tayo igong oras karong buntaga. Tangalan sa 1197 DXFE o 1062 DXKI Management and Staff. Kay Kuya Don Cagas o kay Kuya Julius Malyabo, kini si Kuya Janos Lakihon magaingon, ang mag-uumang dunay kahibalo, dunay pag-asenso sa Diyos ang himaya, maayong Sabado kanatong tanan. God bless and see you next week. God willing. Bye-bye.

0: praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know it full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on 1062 DXKI.
1: Good morning! Welcome to Mom's Heart! Kamusta ang imo Sabado morning? Dira sa DXKI, mabatian ang Mom's Heart very early. Ano ang pamahaw niyo da? Kamusta kamo dira DXKI? Good morning! Kagdiriman sa Bacolod City, you are tuning in to DYVS Bacolod. So mag-greet kita, ma-welcome kita sang aton dira nga mga listeners. DXKI, ara ka sa General Santos City, sa Coronadal City, sa South Cotabato, dira sa Sorala. Welcome to the program. Dira sa South Cotabato, sa Kipalbig, Tampakan, kamusta kamo dira? Jeanette Katakutan, Luz Lerma, Ginilyn Roca. Okay lang kamo dira, kabay pa nga maayo gid ang tiyempo. Sa imo dira, Merly, okay ka lang da, Merl? Dapat lang okay gid kita, no? Kay manti, we have no choice but to be okay. Kay kaya man sang aton nga lawas and we have a great God nga nagauyat sa aton. Nanding Parkasyo, good morning sa inyo dira ni Totong Villanueva. Linda sa Monte, kag sa imo, Bona. Kamusta kamo dira sa South Cotabato? Te ang aton nga tiyempo the past few days, up and down ang aton nga rain, no? Dira gani sa Davao, sa Sarangani, may mga earthquake kita nga, aftershocks. Okay lang kamo. Sige lang, ah, magbangon lang kita gihapon. His grace is sufficient. Sorala, welcome. Kay Magne, kay Erlinda. Surigao Community Bible Church, kamusta dira ang aton mga pastors? Diri sa NIR, sa Alegria, Murcia. Matabok kita sa Manapla dito sa kay Jorkem sa GBCN. First Baptist Church of Central Hawaiian, ang mga engineers dira naton nga nag-tune in. Good morning sa inyo. Carmi, kamusta ka na? Manangkora, mamaming, it is Saturday. Manangkora, mag-chill-chill man da bala. Si mamaming nag-tune in. Ayaw si Candy kag si Tintin, okay gid. Manang Sarae, I hope you are recovering. Manang Linjay, good morning sa imo. Leeds, regards dira sa imo nung June. Nanay Bell, kagsakay Maki, welcome to the program. Attorney JM, Sir Rolando Plenyago, kamusta sir? Off duty ka subong, salamat gid sa pag-tune in. Maika, ang bata sang akon nga classmate, no? Thank you gid Mikes for your prayers. Kag ang isa ko pagid ka friend dira sa Pontevedra nga naga-tune in, Miss Daisy Cordova. I hope you are doing well. Laban lang ng laban kita ya days, ah, no? Amo ginaya, full of challenges, but we can overcome because we have a great God. Diri sa Villamonte sa Bacolod City sa kay Luri, Meredith, welcome. Manang Feli, kamusta? Kada man kita ay kami ni Manang Feli, pagka Domingo, hambalo niyo kon udayon, stress ang topic mo. Ga-tune in siya. Thank you, Nang Fel. Manang Merly, good morning. Bao nag-abot na di ang aton nga nag-jet set nga nami magkanta ho. Ining talented na bilin aton nga singer. Miss Cheryl, welcome home. Welcome back. Guro ang iyan niya, guro pamatsyag sa USA. Duburgo shopping lang mo kada tuig niya yan nag-jet set. God bless you, Miss Cheryl, and thank you, Lord, nga okay, ari ka na dire. Miss Lourdes Lobaton, welcome to the program. Miss Cecil QV, my friend. Province of Guimaras, good morning da sa inyo. Sa kay Miss June Villalba Umadhay, kag sa imo nay Mercedes, kag sa kay RV Nanit. Salamat gid na nay Mercedes ha, sang imo nga mga wishes. Alimodian Iloilo. Roda, how are you? Ikamusta ako dira sa kay Preciosa kag kay Orfa ara kamuda. Thank you gid. Kag diri sa Bacolod City sa kay Ma'am Virgie Salgado, welcome. Sa kay Ma'am Sara Escalona sa Mansilingan, good morning. Kag sa kay Chinchin, kag kay Jasmine Kate. Salamat gid nga naga FB live ini sila subong. Kag kamo man dira nga may pwede maka FB live, pwede gid kamo real time no diri sa Bacolod City. Kadto lang sa page sang DYVS and then ara dira ang Mom's Heart. Thank you sang inyo nga mga support for listening kag sang inyo nga mga feedback, I really appreciate. Okay. Ano bing topic naton last Saturday? Strip away stress. This is by Nancy Smith. Kag inabala nga feeling mo overwhelmed, on edge. Dason ang tension naton do galain na gid no because it wreaks havoc on our body and mind. So last Saturday nagambal kita nga pwede naton ma-manage ang aton nga stressors. We have the power to make it right. Kay kun indi ni nato ma-manage ang stress naton, kag madalman kita and it becomes chronic. Ano ang kakatabo sa aton kalawasan when we are under stress? Ang aton nga brain nagapump sang chemicals and hormones, inibala si adrenaline kag cortisol, ang aton heart rate nagasaka, ang aton oxygen-bearing red cells nagaflood sang bloodstream, ang immune system nato nagagear up for the possibility of injury, kag kadamo sang kakatabo nga ang energy resources naton diverted sa aton muscles, brain, heart and lungs. Kag indi miyad nga pirmi kita under chronic stress. So last Saturday nagambal kita nga we can do something about our stressors. You can control stress. Inibala ang chronically overwhelmed, i-shift mong imo nga perspective rather than seeing stress as something on the outside nga nagatulod pasulod sa aton. See yourself pushing it away and consider ang mga proven ways to get out from under its grip. Although, later we will talk about the positive side of stress. So, ambal naton sa nagligan nga Sabado, if you want to control stress, you take charge. Dapat lang, sino pa bi ma-take charge? Kinanglan ang aton nga mindset, ang willpower naton mabaskog nga hindi kita magpadala sa mga stressors. It happens, amugin na iyang pangabuhi naton, but then you learn to deal with it. So, you take charge, you give yourself time outs, you keep moving, te, ara na sa exercise. Ay te, ako ya, I will vouch. Exercise, makabuligid sa ato, no? So you have to keep moving, isa ina, nga way to control stress. Hambal gani naton sang Sabado, it's crucial nga mag-exercise kita regularly. Ari din keyword na to, no? Regularly. Working out counteracts the unhealthy build-up sang body fat kag nagadissipate sang ginatawag naton nga nervous energy nga nagadrive sa aton to stress eat. Diri nagasulod ang binge eating. We are talking about stripping away stress diri sa aton nga Mom's Heart program. We will have our first music break and we will be right back.

Nagabalik kita sa aton nga Sabado program. This is Mom's Heart on DYVS. Ari kami sa Bacolod City, gaupod ang DXKI. Kamusta ang imo Sabado? Kabay pa nga okay kagid no? Kagsalamat gid nga nag-tune in ikaw. How do we manage or control stress? Hambal naton, you take charge, you give yourself time outs, keep moving, exercise, and you breathe out tension. May mga breathing techniques kita. Galing kay Tika Budlay, man di mag-demonstrate some breathing techniques sa aton nga program, no? But kung may arabala ka mo time nga maka-research on mindfulness, kanami makabuligid sa aton nga mga stressors. Physiologically, according sa aton nga research, relaxation is the opposite of stress. Kung nag-relax kita, ang imo nga breathing, kag ang imo nga heart rate, nag-slow and your mind clears. Kag diri nag-sulod ang suggestion sa mga experts about mindfulness, because mindfulness is a way to achieve this state of relaxation. Actually, ang magambal ka mindfulness though, amuman niya siya sa mga meditation ta, sa imo nga mga yoga. But ang mindfulness is just being aware, being present kung ano ang gakatabo sa imo palibot. Pero may mga breathing techniques ini sila nga gina-incorporate. Which maybe later, pwede ko ni madala sa inyong mindfulness technique, no? Pero kung may time ka mo dira, kag kung mapisan ka, you can do your research on mindfulness. Kay ka-interesting gid. Alright. Ano pa gid ang iban nga paagi nga maka-fight kita sa ginatawag nga stress? According naman sa isa ka-research material, thinking positive, hindi lang ini ang paagi to keep from feeling anxious. May chimpo, ganyan nga ka-anxious, ganyan sa ato, no? Nabla nga daw, tanan-tanan, ganyan mo natong gadali kita, and we are so perfect in our ways, nga gusto naton, amo ganyan nga paagi, nga pwede man lang na mahimo in some other ways, galing kiti may ara ka lang yas ang standard nga ginasunod, and as we grow malam, amo na ang gakatabo sa aton, may mga standard na tanga gusto naton i-keep, kagusto ginaton i-follow. And that is where being in control matters. We cannot always be in control. Amugid ina iya. We can only control our reaction kung ano ang paglantaw naton sa isa ka situation. But overall, hindi kita ya totally makakontrol sina. Okay. So, how do we incorporate ininga ways the next time nga you feel overwhelmed? Paano kita makashift sa ginatawag naton nga anxiety or inabala nga ka-stressed gid sa imo nga do di ka man hindi ko na no gakatabo. Basta do ka nami lang gid ya pangakig and then ka-tense sa imo, no? So ang isa diri nga gina-recommend is you listen to a funny joke. Ti kuno ay kaya biupod. Ti pangita kada sa mga video. Pangitaada bala si Rowan Atkinson, bala si Mr. Bean. Kay one way or another, makayuhom kagid niya sa iya. According to study, laughter may not be the best medicine, but it is a good one. Hindi man gini na makakure all sa imutan ng tanan ng anxiety, pero makabulig. Laughing is shown to reduce the stress response, makarelax ang imong muscles, maka-increase oxygen intake, kag maka-boost endorphins sa imo nga brain. Makakita kada bala sa mga reels bala sa imo nga mga Facebook bala nga kisa daw ka corny pero makayom ka and it makes you feel good, no? Kasadya man nang malipat ka man bala sang pangabuhi naton kag sang kakatabo sa palibot naton. Ways to fight stress fast, find some greenery. Diri naman masulod sa ecotherapy, ho. If you remember, sang May, sige ako istorya sang grounding, earthing, hugging a tree, kag nagkapasalamat gid ako nga sinay Mercedes bala sa Gmeras. Nag-feedback gid siya isa ako nang padala siya iya sang card nga may letter sa sulod, party sang hugging a tree, kag na-inspire gid ako nga baw,
though hindi man gid gali tama katayog ning ecotherapy ang ginatawag naton. And this is one way to fight stress. A study from Stanford University nakapakita, those who walked outside through an area filled with greenery had lower levels of rumination. Magambal ka rumination, iniblang mga times nga hindi ka maka-stop thinking about being sad or stressed, ano natabo sa past, compared to those who walked for a similar amount of time in an urban area. Na may gitani kung makalagaw-lagaw ka no sa mga forested areas. Che, abi mo, nang after nibla sang research ko sang grounding or earthing, naghahandong with ako nga makalakat ako barefoot sa isa ka lugar, either sa beach, no? Or isa ka area, nga makatapak gid ang tiil ko sa duta, no? Nga may mga balas, may hilamon. Kag last few days ago, nag-agi ako sa aton nga lagoon, sa aton nga lagoon diri sa Bacolod City. Kadamo, Cheryl, dira gali isang kahoy nga ka mga dalag ko. And then, pwede gid ka tiniil. Kaling siling ko kung magkadto ko da, ubahon ko bing ako niya nga footwear, ka magtiniil, ka magkupo-kupo sa kahoy. Ano ay hano ang reaction? Pero si Nay Mercedes, ya, sa Gimaras, nagkupo gid siya sa kahoy. Kag daw ginsugid niya sa akon nga, well, it may be psychological or whatever it is, pero may ara gid siya yung nabatsyagan nga calmness. Because grounding, when we talk about grounding as therapy, set of mental, physical, and sensory technique ini nga ginausar to manage acute stress. Pwede yung ma-manage panic attacks, trauma, flashbacks by reconnecting with the present moment. By anchoring individuals to their immediate surroundings, nag-shift focus away from overwhelming thoughts and activating the body's calming mechanisms. Kag ano ini ang mga grounding? Amo ni ang earthing, ang pagpaligo sa dagat, no? Kay nambalta naman ni nga ang ocean literally grounds your body faster than bare feet on grass. Pwede ka kalakat sa hilamon, sa balas, hindi ka lang matunok ha. Pero kung nag-submerge ka pagigigali sa tubig, sa dagat, lain pagid ang effect. Because salt water conducts electrons 100 times better than dry land. Amuni ang nagapuno sang aton nga body nga nag-reset kita and you feel after swimming in the ocean is scientific. Salt water plus Earth's charge equals energetic reset on a cellular level. Scientific study ini nila when you talk about ecotherapy. Kag isa ini nga makabulig alleviate sa ginatawag naton nga stressors. Ano pagid ang advantage sa ginatawag naton nga nature trip, ecotherapy? Inibila ang kanta sa mga pispis, bird sing. Ang mga pispis na bala sa sagwa sa balay naton nga nagahapon, nagakuya namian gid ko sina iya. Gina-clear yani ang imo nga mind. Bird sing clears the mind. Green spaces calm the heart. Ocean waves slow your thoughts. Forest air softens stress. Earth contact restores balance. Barefoot grounding settles the body. Morning sunlight resets your rhythm. The best things in life are free. Aralin ni sa palibot naton, ti, of course, ti ocean niya hungdon mo gid ina, no? Kahit ti makadto ka gid sa baybay. Ang forest, wala man ta forested area. But ang ginatawag naton nga morning sunlight, pwede mo na mahimo. Ang green spaces, ang imo dira nga mga plants sa palibot mo, ang imo dira nga ginatawag naton nga gardening will help you. Kag kun mag-uyat kagali sang kamot mo sa duta, may ara ina effect sa aton kalawasan. We will have another music break. Mom's Heart will be right back.

Salamat sa aton nga music break. Nagabalik kita sa aton nga Sabado program. Kamusta ka mo dira sa Alimudyan, Iloilo? Okay man ang weather nyo da, Roda. Nay Mercedes, kamusta ka mo dira sa Guimaras? Okay, ways to fight stress fast. Hambal naton, kanami gid kun may pet ikaw. Kay according sa study, there are some obvious things we can do nga mag-improve sa aton nga well-being, no? Exercise, eating properly, avoid abusing drugs and alcohol. Pero ariho, it turns out nga ang mga tao who own pets are healthier and happier kung ikumparar mo sa tao nga wala yasang pet. Caring for a pet delivers multidimensional health-boosting effects. Ano ini? Lowering stress and boosting cardiovascular health, while, especially kung may ido ikaw, may dogs, ensuring you get out for exercise, rain or shine. Kay i-walk mo na mo ang imo nga ido. Amuning hambal ni Frank Lipman, integrative medicine pioneer and founder of the 1111 Wellness Center in New York City. In How to Be Well, hambal ni Frank Lipman, tending to the needs of an animal pays back with an experience of secure attachment to another. It's a relationship of interdependence and unconditional love that nurtures your sense of belonging and feeds your sense of purpose day in and day out. Just remember, according kay Frank Lipman, adopt, don't shop. Nami ko may ido, no? Galing kiti, of course, part gin ina yang medyo trabahoso because i-maintain mo na sila, i-grow mo na sila, pa-injectionan mo sila ang ilang fleas, no? Wala labot man nilig kapada sang ilang mga ginapangbilin, basya kada sang ilang mga, well, that is part of the packaging of owning a pet. Pero ti, magtulok ka lang bala sa mata sang imo nga ido, nga ka-obedient man, nga kisa ka sa lawayon man, ay madala ka gid. Kagisa matunaw ka man sa ila, no? Maintuan ka man nila. But ang unconditional love bala ka, amazing. And that helps sa ginatawag naton nga ways to fight stress fast. Remember, kung hindi ka kasarang mag-manage sang imo nga pet, hindi ka nalang mag-uha. Kaya ba si amo pa ni angkos ang imo nga stress kag mag-ugtas ikaw. Alright? Ano pagid ang ways to fight stress fast? Play your favorite beats. Baw si Cheryl ni sagad gini sa mga favorite beats because namit ni siya mangkanta. Ano ang advantage kung mamati ikaw sa music kung ikaw stressed? We will have another music break. Mom's Heart will be right back.